tonga mono ia ia ta hokai pe ki he fast altari o e kaukoristo tuku ko ia ako ma olunga atonga.

0: Ko tau taimi ko hoko to tonu ai taha whiwhia ke whakawhiloa ki atu e sekelitari ai koristu tuku koia a koma alonga tonga. Malia alonga poa api kotoa. Pea ko tui pe Malia au te kei ke mau mai a la tua ngorea ke kau mai ke polo kalama koe ahoni. Ka ko whiwhia ke utatalelei koe ke whakahoka polo kalama ai kau wakotu tuku. Malo Malia.
1: Maro pito e linta pea ko taulau pe ko e tāpua ki a e aho whakolo a koe ni pea ko e aho ni ne awana ke ma polo kalama mo la atu pea oku ikai ke lava mai he aho ni linta oku lotonga i taupo pea oku ikai ke whetaula ki e taimi pea mo e ngahi polo kalama ko i hano whamiri ko i ako kore pe ke o atu pe tau polo kalama e aho ni pea te ukamata pe hatau ki ilotu aka waka tutupu pe toki hoka te tau polo kalama o whata mai me ala me lau maali maali oni e glelei oku mau whaweta e kia te koe ko hia koe tāpua ki oi aho koe ni pea Aku mau mana tua e kau waka tutuku kotoa pē, i he whetu kotoa pē o kunau iai, i he whanua koe ni o kumau lau koho mau api, he mau hiki whanua mai me i tonga. Kore ka tau lau mare mani o ni, tata ke ai polo kalama koe au kua mana ke whakaho koe au ni. Kore ka tau ngai malo i ne wafa alo, se Jesu Christo koe pe kumau eki. Amen. Wata mai me ala me lau mare mani o ni. Ko fie fia au pito i he ahoni ke u taritari fie fia e tau paionia lolo hea turi ki whanga tu pouniua pea pehe foki ki he tau pareseni whai whekau palo fesa na sili i whakata pea pehe ki kotoina kotoa o e kau holomua pea pehe foki ki e kau muiaki e tau whataha mai i he ahoni o mome a mai ki he tau polo kalama ko ia o atu whakawi ke ua pea me he 531 PIMO PM in Tonga. Koe ahoni o ki ai pe ai whanki o ngongo te o atu pea pe foki ki hono toi whamanatu atu pe ai ngahi me ana e o atu pe ki mua i he ahoni foki o ku whiawhia pe ke u o ata ngai whamatanga ki a ngai ngā ue na e lava i he ngai ui ke ku o mahiri atu pea o atu pe mo e pōpua ki whie kau ngā mamahi he ni ki he me mipa o ia ko tutuku ki hono family ko e me mipa ko e ni ko e me mipa ia o e tou ako ko ia o e funga kawa palu noa walu taha ai he tahi wa walu noa e hua ia Pauline Mafi ki Tonga High School pea nene si pekia e aho wanima ko ia o siulai e wanoa wano aia i hiri ne mahoa na ilo ai a ko Pauline Mafi tui tupo i he e fiafi aho tolu koia o akosi na e lava atua e to wako koia e funga kawa walu noa walu taha o whafufonga e a e paresteni pea mo e toenga o e kawaka tutuku koia o Tonga High School i Aotearoa. Na e whahoko a e whailo tuko ini, na e o skole pe he tangata i Palestini, ki a whai whekau mo te ki a e whakatou, kene tataki a e whailo tuko ini, ai e na e whakahoko ia i halo a funeral home i Pemiwa, pea na e kau ki a e pea mo whai whekau o Keti Tavalu, pe e foki ki he sea ko ia o e whungakawa, Pauline ne te pouniua taufa, monotoko ni, tangoi, ora mo tu iti weti pe mo to ina o ka wa tu tu o e a funga kava a te aro pe ana e fa fifia e ma o lava tu ko ini o fa hoko e fa tonia pe mo ofa a ve ai ofa pe mo pale a ya ko tu tu ku o fa hoko e fa lo tu na e ia ai toketa toketa linda manu a tu pe mo e ka holo mu a to hola e pe foki ki he ki na to luna na u hu he ta o ta ha ki mo e ki ma to lu ai ko te wa ko e au lo la si tu hiva fa fifia a pito e ma ka o fa ta o fa hoko e ta po po ki fa ma vai ala e tau ofa ki he pekia pia pe ke ki whanau paia. Koe whamalo atu pe, ho mou tokoni mai he taimi kotoa pe, o kui atu ha ngahi kole ki ngai tokoni, pea ko fifia ko la va fatonia ko ia fata wan ia de to kai endo nga mo fie mari a tau eki na e ange ko ku fa ho ha ne nai na amana ke ma fa ho por kala ma mo la tu e a honi ka ko ia ko ne e si mo ua i tau po pa mo no family o na ia i he na o vacation for family pa ne na ngai por kala ma na set up a place ia mo ma por kala ma kana ma o fa nga mari e fi mo tu ani ka pe fo ki ki ha skes ke tari fa nga fo a la unga o malava to ai o fa ho ki fa ta pe mo e tata ik palestini ki mo ko ia pe ne fola o atu ki tonga ai o glo tonga ai tonga e ta o palestini e nga e polo kalama se to tai pe to ki fo ki mai e harmonite ka ko e maratu unga o e ki fa ta ko e ni na fa ho ko ia ho tu si te o wikeni ko e siope ke ngahi polo kalama pa mo ngai fo tu tu ke te te e tau folau ki tonga ai ko me ala la he tolu uluaki ke te te e tau folau ki tonga i sune e tau kahau komo osi me ai pe ko os mai da ngai aho ko ia ka tonga kamatai aho wa kamatai pule lul to pule lul pule pule lul to pule lul falai te to kona ki sapate pe ko e ana ko fo tu tu te te ko tau folau ki tonga ko e me mau inga e ua ulu aki ko e te teo ko ke tau kau at ki tonga e tau i he konga ko i he katoanga te tau whakahoko i he tau kaha u hono hufi ko ia o e clock tower e aia ko e tau tau a ua si e ni pea ko e ko e tokoni ko ko no whakapaanga ko e ni o e langa ko e ni o ku ko osi kamata foki hono te teo e ngai fatongia ko e ke langa na e pasia i he eno jeno meeting i tonga pe te o mai pe ki eno jeno meeting ko na whakahoko he ta uni ko e tau e tolu ai a ko e ua nima ta u e ko osi ua ono ta unia mo e ua fitu ta ka u ia ko e ngai subscription ko toa ai ka ua ko tutuku ko ia ai tonga high school i he tapa ko toa pe o mamani ai a kuia e kosli o pule pe a mo e kau me mipa ko ia i tonga eiki pe a mo ngai sep ta ko to ape o ku uia e ka wa ka tutu ku ko ia i muli o ka wa ki tau tolu ko ni he chepta a te aroa. Ko loto taha a ki nau tūna nau mau whakataha ne mau loto kotoa ke tali e fotu ko ia pe ko lawe i beko o stari pe mo ngai chepta ke ke he panga e walu noa ke he tau walu noa ke ua nima walu noa ke ua ono walu noa ke ua noa ua fitu whakataha ia mau e panga e ua ngeau whanoa koe kolele wa o ke heni e whaingo fu ange ki tau whakata wakope. Oa, e mau whataha, na e whapaka tutuku. Wha mole mole ae kau palestini, me kau sikeritari, kau wangi, kau ki tau tolo unau tataki e ngai to wako ke mau wha mole mole, whetu utaki ki tonga, pe kou tui pe o kange pe ko ki mau tolu ko o si whetu utaki mai e mau palestini whakatoa koe whungakawa, te flusti weti o omai e ngahi a tutu uni ke mau to wako ae wanga pehenia. Nusilani wange au whanoa Nusila. Amerika wange au whanoa Amerika. Australia wange au whanoa Australia. Peko whepe whetu uke iai te ke ngawe aki pe currency o whanua ko uke iai. Pea ko tonga lewa tena wanoa whanoa tonga pe. E anga ko ai whaka uhinga koe a Palestinia o whungakawa o wanga peheni. Tohi kotoa whoke ngā hingoa, pea o tau osi o mō mea i pē, pea o lawe i hea ngā e tau ngā ue ko ia o whakahoko he ni, o ia i pē ngā hi to ua ko ia o kulongo mo ui au pito, pea o ia i to ua ko ni ihi koi ko ngā pē, pea o ia i pē ko ngai, kuna o toki mea mai pēna tolu, he aha koe o kulotu ia i ngai aho, puka ngai kātua ngā lai, pao whafo o whapē ia. Kai fuke ai o lao i pia. Ka koe, koe uhinga koe ni hono ai koe nke ngau e aki pe ngai currency koe aki nao tolu o kui muli. He lava pe ia ke toko ni ia ke aki nao tolu tau pe heu. Nao less active me aki tau tolu ke si totongi mo e nao subscription. Pea oku o mai fuke uia koe ni pau te whakaia tukita ke ngai to wako. O mihae ngai maa whana ma kehe ia ke takta o kumi mai e nao to wako. e mau a fono nga tu koe ni ke mea whaka eki koe ni o e toko taha ne mau hu whakataha ki he api a koe te wawal noa na e hiri koe ia pena e mau whainga maari e a kina utoru he e mau to wako ke toe o kumi e gau to wako koe o koe fuoloa e nau puli te whaka foki mai kina utoru koe ia koe koe fotu utu uia koe ia o pehe ki he tau te ufolau koe ia ki tonga o koe ia i foki pa mo tau fatongia ki tau whakako aia koe tau kaha uia koe tau whatongia pe whakahoko koe uluaki, koe whenga e tau taki ua ngea o whanoa ai toko taha ke ave ia ki tonga, ave ki hoto ua ko ki tonga. Ai o mau, koe mau loto taha ia i he mau whataha, pena o si whaipe roto ia, o to, toi toko lahiange ke ngawe at pe whonga ko ia, to fiha ni tau katoanga o mau whatonga e pe matolu, o kulongo mo uiange pe ai au ke to ua ko pa whafo o whao pito ia, koroa pe ke tau kaukotoa ki ai. Ulo aki a koe ua lewa, nā mau tala noa ke matu i whoko e taimu koe na e whakahoko mai a e tau fitu hiwa ki he ni i he. Mahi ko sune na ia e mea lalahi e ua na e whakapaasia i he lolotonga e katoanga. Ai a koe ulo aki a ni nā tala noa at ki ai, te a koe ua lewa, koe pasi. Koe pasi koe ke ave ki tonga. Ai ana e tali le leia e nusila ke ave e tau pasi. Na e iai e pasi na e fai e tokanga ki ai koe pasi a koe ni o kui taranaki ia. Pea koe pasi a koe ni na os ngā oe aki pe ia kana e hiri koe ia hatoi ki review atu pe ai, ai anga koe ia o e tuunga kui ai e pasi he tai nimi na mau whakakaukau lewa i e mau whataha ke tuku pe ai pasi ke ke whakasio pea i okala nini, ke whaingo fuaka ki mou tolu ko ia, kau ensinia, ma kau mekanika, ke mou tokoni mai, ke wakai e tau pasi, pato ke ave ki tonga. Aia koe ngai mea lalahi e ua, i he tolu ko ia na aku tala noa ki ai, koe tolu lewa, koe tau hanga whakaosi, ai whakalelei ko ia, nai whakahoko ke tau koni stu tone, na ia e ngai konga ai, na tau loto taha pe, a ki tau tolu ko ia, na tau kau ke whakataha, na mao e tau quorum, pa koe tau loto taha na e pehenia, tau whakapaasia ni, na tō mui e tau lesisita. Pea e hiri ko ia hono confirma e tau lesisita, tau toi foki mai rewa o tala noae. Pea ko ia na e fuofi foki ai katoa ngā, pea na tau taha whataha pe, aho tau wiwi mo e tau lotu, pea mo e tau whenga kotoa pe, ke lava lelei e tau katoa ngā. Pea ine lava ko ia, e ta te tau whenga lewa ke tau hanga o whakaosi e tokoni ki he loia ke a aminiasi ke fuko hia ke whakaosi ai ne ngāwe toko hea nga information tene whi mao mea ke tau tolu whi mao ke tau kau toko lai ki ai. Koe whakaosi i lewa whamanato at peka waka tutuku tau whiri la kanga e tau kaha u petok whai ai wholau koe a ki tonga. I e tai ni mi o te ikei ke mahino pe koe ha ai aho koe e whakahoko ai ai tau katoanga e walu noa he ni pa tau tokio ki tonga. I he taimi whukoe na tau whiohi ai i sune pa mo ngai chepta ke kehe o kuia i ngai whunga ke kehe pe ai ngai whonua he. Ai kuk tau tolu ia wha lama mau pe kato ngai ni pa toki a whai atu ai whononga ki to ngai taime ni i pa taime ni i wholau ki to ngai kato ki o mai o whakahokoi aho. Ka ko hangi pe ko te whanonga ke ki he Amerika pe pe ki Australia na foket me heni o ka ke te ia ia ka to ana e te fra hoko he pe ia ia na chapta e ia ko nga di i Amerika na foket pe ki na o te fra hoko e na ka to na fa fa fa pito ka ko ene mahi no pe ia he ri a foki mai a ta ta preseni pe me tonga pe te ma to ta la no aleva ki a aho ke te fra hoko ai ai fra ta ko ia ai komiti pe ko ne mahi no ia pe te faile vai u ia tu ko ia ko ngai nei ha ngai komiti e te fema o ke faho ko nga u ke te te ko ta ka to nga e ta val noa o ia ko e hiri pe fo ke e ta val noa ange ko yo mo mea e o ke ai o to wa ko e wa o ko e o ka o ki ai e to wa ko ke ta pe ko e val noa ka o ki ai me ko nga e val ta pe ko e val Valua, tau ki ai me konga o e valtaha. Ai o pehe, koe tau pehe koe funga kawa o kau kia e walu noa walu taha. Koe wha i mata koula kau kia e walu taha walua. Aia koe ongo katoa ngai o tau tau pe e ngai tau ko ka hoko mai ka ko ko ngai ko ngala la hia o me na mau a fai ke mau tano ki mu ai weekendi pe to ki fula wa tala tu mono family pe pe fo ki ki he palestini a ki tonga ke fa hoko ngai fa tonga ai e he hiri ko ia e mau a fa lava to fa fo fo ngai e ko ri su tuku po ai ka tu tuku wa ma lunga tonga ki me fra eki e tona ki leva wi ke ko si na ma to elele atuai o fa fo fo ngai e parece ni me paio ni a pe mo e ka tu tuku wa ma lunga tonga ki he fra afe na e o mai pe me parece ni mo e sketari mo ka ko ri su tuku ko ia a mai le fihi pe mo si ri tapu a fa fi fi a fu na ma ka wa tu ki mua i he polo kalama koe katoa ngā iho nau aho na maukau ke nau symposium na e whaho koe ni tuinga papai na e maali e au pito e te whanongo koe ni ki he whamatala koe ia pe koe vahe vahe a e toke tā pia mo e palo whesa whekau aki pia mo e tuunga koe ia oku iai e ako i wawa u pia pehe foki kono o mai e whainga maali e ke o atu hangai whehu pia mehem mea ki nau tolu koe nana nau kau atu ki he symposium e a anga koe ni ai ku whanongo koe ki he whamatala ai pareseni pia pehe ki he palo whesa pia mo e toke tā nana o kau atu he nao folau ki tonga o whakahoko e nao sawea. Pia whawhawho o whapito ai polo kalama na e whakahoko, te whanonga ki ngai whehu i keke, pia te whamawhana ange te whanongo ki he ngai tari koe anai o mai. Pia na e whahoko e palo whesa e tala noa maari e au pito whekau aki ko ia pehe ki he toke tā i he hiri ko ia e na vahe vahe na e mahino ki a te au ko e na kona loto mo e na whaka amu ko foki pe ki he tau pehe i he anga ko e lea kau palangi wha ai tau mea he ngā ue pa peta no we just need to go back to basics he ange ko ku whanongo ko i ki anau ko e basics ko a tau tolu tonga ko e lotu koe o tua mo tonga koutofia. Pena e pehe pe a vai vahe koe a e toke tā pe a moe palofesa whakafoki pe ia, whakafoki pe ki e feitu u koe o kuwhaia e kamata, pake ka he kapau e mālohi e foundation, e mālohi e toenga kotoa pe o e whale, pe a pehe e koe feitu u kotoa pe uia e whakava e koe feitu uia ke whaike e tokanga. Hange pe e tau nofo i api, pe koe tau nofo i apiako, pe koe tau nofo i he lotu ki tonga, ka pau pe e kawai o tua he mea kotoa pe pe e whakaofo ofa pe ka pau e māu e whakotu utu tau sio pe kia ngai katoa ngā mai mea whako o ku tau alo ki ai pa tau foki mai o kui ai pe e tau ki i he o kui ai pe e tau ki i niu ia tau tolu pe a tau hau tau tolu ki ka pāka o review ai a ngahi mea koe o pe he whakaofo ofa o pito pe a koe hiri koe a symposium na mauto e kawatu pe ki he polo kalama koe na nau teu teu e ai te pile ilo pena e me a mai kai eske ta lai ko ia sa si we sira na tawa taina tonga pe a kawat ki ai mo na fai fai kau pule pa ma kawat mo ki ma tolo ai ka ngai kau ko tutu ku ke ke na mau yai pe a fie fie na e lava le lei fa fo fo ngai ki tau tolo i he e na o lotu fa feta i pe ke na o symposium pe a ko e tai pe na fai na o AGM na mama vahe mea i o taitari pe he holo fa hoko mo e polo kalama ilo pena e whakau koe me tau tau o lunga, na whamalo atu ka waka tutuku, ho o mō utokoni kotoa pena e whakau koe tau tau o lunga, whamalo ma te hea tu kia whiwhita, ma ma o whatu lolo kosta ko i ako o lato whiwhia pe ke ke whafofunga i e tau tau o lunga e ako ia. Ma o e loto hanga maari e mo oni e ngahi popo, mo i whenga oe aki o tau whakahoko, pia mo e ngahi koristutuku, mo ka waka tutuku kehe o tau la fa fa tonia fa ta e no si la ni ko nga fo ki tai mi ko ne fa ho ko ai eta ka to nga ko nga hi fina pa anga na ta fa ho ko pe a mo nga fa fa na ta a ve ki tu a ka ai ko risu tu ku mai le fi hi si ri ta pu e he ko risu tu ku tau lau ia ko tau kau ngā mea, pau tau hange pia tau family ia ngai tau ngai ngaue whakaka tutuku. Ko inga waka tutuku ko utui ko e ngai mea mau inga pia o atu uloaki. Ko e tāketi uloaki ek tau tolu kotoa subscription. Pāngai walunga, walunoa he tau. Ai ko pāngai whakatoa ki he per ex-student pa ngai wangi au whanoa. Koe ta to tongi eni, to koni ia, ke te kaim koe ni, te ta wholau ata ki tō ngā, tu e kātonga, au te hoi whi. Whi fia ke te kai holo mate mari mari mate pe hat ko kita to ko ta fatongi o ta to a ka to lu ko ni o ka ke na e ti ma e ai pe a ho li liu e sa li o te ya ko ke na to lu ko ni ta pe ka holo mo a ta mi ko ni ki ta fulo ko to ka na ki ta to lu ya a ta to lu ko ni fitu mo fulo valu mo fulo na ta hu a ta ki to high school he unga ta pe to pe ya ki ka holo mo a ke na fa ho ko tau tolu ni hitai nimi, pai ai pe taimi e vilo ia ke hiva ngō fulu, pe amo e ua afe, ka tau nofu ki tau tolu hita whaako e koia. It comes in roundabouts, ai e ko ki tau tolu koina u tau lava, ko e mea kotoa pe te tau whakahoko, ko ne lava pe mea ki tau tolu me loto hamari e ko ne lava katoa ia. Da, ko whamalo at ka koe, pe ape ka te evita, Filipo mo e ka unga aue, si kei o mai taimi ma ki mau tolu, pe ko tui pe te fok mai hoku hoanga aue, hata pe e ongo hoanga aue, a whakafua pe ko la tu i e pokalama oko, ka koe nga ta angai e tau polo kalama, pe a mo e ka waka tutuku koe a ko malu nga tonga, pe a me a te aroa, malo a pito ho mo me a mai, ka mo me a tau tok whelongo aki hau i ke ua miheni, malo a pito lenta.
0: Whamalo lahi atu ki a te koe, Maria Apikotoa, ai whakahauke polo kalama ko ia kawa koto tuku tonga high school. Ta tok whelongo aki i he polo kalama hoko, malo.
1: Malo.
0: Ko tau tai miko o se miniti e wongwa me he taha. Tau wakai mua heke lile a vai o vuna. Lile a vai o vuna, pia mua e foto e siuna me i moana. Mua lolo tonga mea mai eni ki he pimentonga. Mua.

0: Colo Brothers a hono tata lele e tau fai o ngongo ko yami Australia o eina i London tu i fua ke o mai tau ngahi o ngongo ko i ke wikini o eina malo e tau mai a honi
1: i o a Nenta o ko atpe whamalo lahi pia mo tatai lele i tau whatunga i he e whiawhene pia whamalo te whainga maare. Mo whahoko mai tau whatunga pia me i he e whaema te au maua poiniwa kakoi PM na tō ngami a te rana. Kakoi tau ngahi unio ngongoe ni kuala mauatu e linta ko hi ko lotonga whahoko a te whatunga ni me tonga eiki pia te kamatapeha ki unio ngongoe ala maumai pia me i sene Australia pia tuk whakakato atu maha whanki o ngongo e ala mauatu me tonga eiki lotonga e ku i tonga ni. Ka ko whatapu ki he hawe whonoaki ni tupo ono, tahine kui ni nana spau u. Ki e tama pilini skalauni, tupo toa u ka lala mohono whare moho eiki. Pehe ki e eik paremia, ho eik kapneti, pa moi kau nō pere, pe pehe ki e kau taura eiki moha a whakalunga tonga. Pe ki tonga katoa pe e a otkiai e tau uni ongongo ki he ahoni. Ko e aho tona ke eni, ko hono fulmani mau ako si wafe wao no. Pea ko ukore pe ke ufamara malatu i he tala whatap kakato ai polka ma kau hufanga tuai. Linta hange ko ia ko e ku olave a ufape e omorele yatu e tau ngahi unio ngo ongo ngo pea mei tonga eiki i ahoni. Ko e urake rao ngō ngō pia me se ne, ko e whiloa ki whiwhia koi e tama pili nis kalau ni, tupo tō ka lala minista, ki pot ngāo ministry, whakatipulo me tika e ne awhio, pia moi minista ki mōri a Australia, Senatoa Honourable Penny Wong, ai a ona feme a aki ki hono toi whakaloloto o whakaivia ai whakawhiho ko taki lelei ai pe ai vanga au e whakadiplomatika ko ia a tonga mo whakakau mea mo Australia. Pe a ke langahake mo teke ai whakalakalaka ki ho tau ki pure a ngā mohanga hi ngā ue fuou ke whakamanako mo aunga ki hako tupu oi whanua pepe foki kotoa ko e ni i he malu malu pea mo whingawe aki ko ia oku iloa ko e kaume au fi. Pea me he te pire ai kainga katolika tonga o sene ai me a ko ia tu a patere ita kolomatangi pea mo patere pea mo patere fala ki ko afu ki ha livi ini ai clergy conference ka patere ai ne fralele ni tai o sisi o sene ai ana fra ko ni me a ho ngo folo ke an formato lu ka ko tu apuli lu lu ko e a lo tonga ko ya na le le pe he senta patere se pa maka ne la bat foki pa mono fra fola wa to en ai tiki te lulu ki kainga ko ia me he motu mama o niwa top tapu ai ko to ngonia Australia ki te o en au e ko ia ki fale lotu katolika o niwa top tapu fo malo pe me ofa ki to kon ko ia o ku amana ki foki fola wa tu ai taki o ka ta malia o sene pe a mohani ihi ki fisi i he whakaafe ai kautaha Maria Honotolu i loa koe Marist Leiti. Me ia pātere Sipiriano. Ki he koniferene sini e whahoko ki he Marist Leiti Convention, ai e kamata e me asa pāte hon fumano, ai a ko a pongpongi ki he aho uofulu mātaha. Pea e ai ai kaurea i he koniferene sini pi Australia nusila pe mo fisi. Ai a koe tukangai kina eni ai ngahi nofu anga nga pe mo me atoko ni pe mo nga he me ko ta pe ki he fatahan ni me conference ni e fa hoko ko to ai pe me he seminario kai ke he utala monu ai pe ke pa kapate ali klang i pe mo me ka flau me sene i he popo ki he te o e flau Pua asa tupe me katolika watai pia tala mono ke palo kia ko minio o sangata ana mo sangato soa kimi o litkam i ho mou katoanga o fa i ahoni. Ka pe fo ki pia mo i hoko atai pia ngahi ako hiva whakakatoa o te teu ko ia si uperi koula tau ni manoa ko ia o i kainga tonga katolika o aseliari pia ko si i kore pia mo i fai hiva lahi ko fonua mafi. Ko e te wahi mawhana ko ia pia mo e whiwhia lahi a timi ngāwe ko ia a lead. Lika mō keni mo e kau ngāwe i hono te rewa ki whaka ilonga i ko ia o e whatongiani pia mo e kau tahani. Ai au mahu inga fōki ke ka inga tonga mo tokanga i kina ai fōtua ai mā ngā loa pika dimensia hufanga i whātapu ai au mana kia ki whakahoko e ahua walu o i mahina ni ai au koe whaka awhi whalanglangi ki he katoa ngani koe tahine princessi princess Angelica latu whipeka halai walu mata aho tuku aho koe au korepe aho o mou toko ni koe ngahi yungo ngoe ni pia meitonga eiki Na e fai ai lava atu ki he api, whamore more. Na e fai ai lava atu ki he api ako whakakomesi hale, peko iloa ko St. Joseph a Business College, ai api ko sese mani i fasmo e afi. Ai he makau atu mo Bishop Sloan Slavea, Ecumenical Orthodox Catholic Mission, Australia, New Zealand, Asia. Ko e fafi fia he koe ako whapisnisi eni e taha pe i tonga ni. Ai ako teu teu i ai hatau e ua, pea ke hu hatanu pea ka knau tolu, ki he ngā ue i oe whonuani. Oku whawhiwhia fōki he koe uhi koe oku nau i he le volo wha i he daimeni. Pea kua mahino heni e tūnga mā olunga o pito i tongani ai oku nau i he toko te au tolunga fultu pē. Pea kua kau mai eni pea moe whanau tangata e toko fitu pea koe e whanau koe toi ngāre wa koe whanau whewhine. Koe pule a koe ko lauman ma afu mi fulahala paha ma uwhanga hapai toko ni kia e sela o tu kolo o ma uwhanga. Pea moe kau whaiaka mo kau staff e toko ngfulma nima. Kei kei hiu nau rorotonga ai whana wako ai mu nau osi mei he ta ua na rorotonga whahauko e nau wako ngā we po e nau work experience i ngai pot ngā we o nuku alofani. Amanaki ke nau tanak tuunga po ke nau graduation i awano nove ma pea koia pea moe tutuku ai whana wako. Ku whahape me he pule lahi o pot ngā we meidek ka koe a Tare ki taini oi wa a koia, oi wakai matangi a tonga ko laitia fifita. Ai whakahafu ofisiale i whalai te hongfu mawhao a kosi ai kwa neafi e kau a tonga tapuni mo ewa i he wai whanua ko tuku ki ai ai whakatokanga la a la a peko e drought. Ai e kau ki ai whakataha pea mo haapai. Na e whakahafu geni e laitia fifita i he whakataha ai kau whai o ngongo i he wikeni he ko alweni a tonga tapu mo ewa ke sisi i ae ange ae uha ke tau ki funga e whanua pe mei he avalisi o yanga maheni pe he a neongo ae uha ko tau mai ki whanua ka aku ikai malawa ia ke whiau ae whie mau i tongani pe amo i el ni no o ko mahino mai e whiau pe a tongani pe amo i pore ko ni o au ki sanuari o tau fo'u Ka oku iai ai kore pia mihi putu ngā weni ke toi whaka potopoto iange i he kakai oi whanua ke nau whakapotopoto au pito ki he mauanga vai. A lotonga ni o ngā welahe o fiswa whanua to ngā e pure i ngā hinga oi whakatamaki poko NDRMO i ono fotu ai misi ni liliu vai i hapai pia mo tufake ai vai ai a kuo lavatu a niwa toptapu pia mo haafewa. O koko atu pe e tufa vai ni ke a uat ki otumotu hapai kotoa pe o kuwesia e na mauanga vai ka pehe ki niwa fo ou. Kota hafo ke ni ngā hima teu teu whingau aki ko e ni ke malava pe ai kakai o matatari ai wesia tamaki o e la a la a. Koe pōre lahi e ni ki whanua pe a malo lahi e ngahi whatungia ko e ni. O kuha mai ai ngāwe mamare pe ki mua ai ngāwe koia mo e whātongia ai pure angani i hono whakahoko ai are area pea mo e kau a mau api i area folaha pea mo longo te me. Ai o kua o kiai ai langa o e hala whakawakawa i whanga utā. Ko hirene a tonu atua i pare mia Lord Fafanua o whakahoko whakataha pea mo e kai ngā veikune i longo te me. Ko e wha amu, ke ngā unu ai ngā we ki mua, pea ke whai i he fōu ngā whakalao, pea mō whakakakato, ai ngā hiwhi mao kotoa pē, o whatatau ki he area pāu, kautaha la ngā panke whakalaka e sia ai o nau toko nia whakapa a ngā ai ngā weni. Kua whamahino mai e eikpare mea, lot whawhanua ungari ngāri e iai ai ngahi feiki taki holo i hono wahe wahe ngāhi a lakanga whakaminista ai a koe ngā unueni ai eikpare mea pea mo ene kapineti. Aia o ku hiriangeni ai whakawhisi, ai ongo whafu fonga malo lo tonga tapua pia mo niwa tapitu, pia mi hona laka ngā i e whakahala ia i kinaua i e hia whelawe i pia mo i fili lahi ko ia nai whakahoko i nove mā i he tā o ko si. Ko e whafu fonga malo lo tonga tapua, se mi sika, minista ki potu ngāwe ngahi ngāwe, langa lahi e pure a ngā, ka pehege potu ngāwe taki mamata. Pia ko e minista pa a ngā lewa na e ihe malu malu o e whafu fonga kakai ma lolo o niwa hongful mafitu ko lata i whae ngata a tangi mana. Ko osu hao ko mai ai mo whaka o mai e whee folo folai o sea o e whee folo folai pa mo ene afio o whakahaki ai ngahi kawe inga kehe kehe koe ni i he mahu inga kehe whonua pe pehe foki kehe ngahi kawe inga koia a lakanga oku ata i he kabineti oku mahino mai eni pe a mihi kabineti lolo tonga oku a koe tama plinis klauni te pōtua uka lala a e me mipa e taha nefiri me tua pea mihi ho eiki me mipa o e whad e are a. I hene pehe he oku are ai pea mo ata ki he eiki paremia ha whapofonga pea mihi tua pea mihi kapineti reia oku kei whai pe a e whimea aki i whare area i wikeni pea mo wike kaha o pea e toki whahoko mai a hono la i he a kahoko ai osi oi wike kaha o. Pa osi nai foki atu foki ane po ki Australia, a Bishop's Lounge la lavea Ecumenical Orthodox Catholic Mission o Australia no sela pea mo Asia. Iha ane i tongani he aho e wha o whelo aki pe mo wha o mai ha polo klama mahu inga e wha hoko i ti sema i aho e ua. Ko hono teu teu i pe a mono tau i ai whaito o kona tapu. E wha hoko ni aho ngon fulu me a tataha o ti sema. O makatunga ni i he tokoni e matatao pea mi Amerika i he tokoni ke whaito o kona tapu. Pea oku koe timi koe ni whataha mo timi trucks ko ia free Australia. Pea ko Bishop's Lounge lalavea i hono whatongia koe so tia tau tutuku aine a fio i he waa kautau a New South Wales. Pea koe toi chaplain foki ki he kautau tutuku aine a fio o sene kaike. Ko e whamalo lahi me hounga ia, ai au totonu mai o whelo aki pia mo eik tau ko pirikatia lot fila kepa. Ki eiki ka tinari eminen paini mafi ka koe eiki epikopo ta siso tonga pia mo niwe. Ka pe foki pia mo e deputy commissioner policy te vita vai lea, toita mapa bloka me potrae mo ui ka ke wa whaingata ia whakai ata mai un whangai pata pu. Sea o e whare area lot vaea ka pe kia me sia taulaki whare siwa. Keno lo tutuku sia meri e lātu, sekarita lahi o e sia stonga tau ataina whaife kau laki tō ne. Aia koe whatongi ae kua lava o popoua kia ki tau tōru ki tau umu mataha. I he ngā aue moe lotu ke tau i ai whaito o kona tāpū i o tau ki whonuani. E whakahoko ai porokalamani ki holo ko whare masiva i ahong fulu moe ahotata o tise mā. Ko ia koe tau tūwhata e uri mo ta foe ki he lerei pia moe tau pure angani o tupou pia moe whonua. Aia e toi o atupe ai whakaikiki moe ai porokalamani ki mu a koia i ti se mā. A rinta ko e tua e apea mei a loto nuku alofani o kumau ki au au fia a malumalu pe pea o ki uha uha to a toto holo. Ka oku mangiangi lelei pea e ai loto nuku alofa i he ahoni. Na wau mai na e pehe na na momoko au pito o pito ka fito aki pe ea i seneni. I he lolotonga ni ko e whamatala ea o kunau i he degrees di grisele se ate wofur maa whaa. Tina utoi unu fo pe o maulalo ke di gris e wofur maa taha. Pea ine pe e rinta ko tui pe mahalo ko lava te ki una ngongo me tonga e ki iha honi. Pata ope na ongo lele ya tu malo mo me mai ka mo me a tu a ofato malo.
0: Fa malo la ya tu ki te ko e ue na ilon ton tui fua hono o mai tau ngā yo ngongo. Tala manuat ke fatongia o ku ke ihe fakatonga ai. Malo apita tau tok felongo aki ihe wike kahao. Malo.
1: Malo pitolinta.
0: O se mini te taha ono me hewa. Tau wakai hei kia tau kifo i fasifi. Ke kamata kia e whakatontonu koia ngahi si te pū moe vā e ki he te tewe wike lea whakatonga aia oku kamata hifuaki a pongi pongi. Kau ifi e ni ae koristutuku koia a toloa.

0: ko e fasia o e tangata takitau i e mala e sipoti i tala nohe spoti e aoni ka tō ngā mai lei hiva i atia e pote mani ka fusi me tau taimi toi mini te wawalu ki he tolu ka tō ngā malo e tau mao e aoni ko sa tau ke osi tui te unga koe koe toi pe puti ka ke fononga motu mā noa tu koe ki loto malo, malo e tau nana
1: malo, li tang ko kore peke u O fa ver fata pu vos te tak ma ya ka eta bu glama le tio e tona koni po ko fe fe ala ke fa ho kwa te programa o ge a foke ta o a heru a me ton ba e ko e ko sa ya ko ko e komiti atenta ko ya tonga pa te foke na o senare ko alfreti te ama pa ko fe fe ala i e fa fe ga maria o ta te unio ta de fatangi me fa ya tu Malota o mau ke efe finne o tata a filete e ramako pa te heki a lolo manaia.
0: Kautonga ka taki, o ku te kei ke na hou mai o ngo tangata?
1: O, oh, ok, iyo.
0: O te kei na hou mai?
1: Iyo. O ko e, ko fie tala noa beke whanka, kato te whanki ko i a spoti ko minueni na tato situ a koe, ne whanku poki a Glasgow i Skorlani, pa koe tani ha ola na ta fa fi fi ne o ben na ta ke a be ko ta sio ke to ki ma o ene fua e ka o ka sporti a ke na to ma ko ia i ma mani e ta fa ko le atenta ko gu ma he no be a ka po lu me ta fa ko e ka gu o ko ta fa ke to ni ke ta o to ga ai ki na e gu ai ben ai ta le ni te sporti atenta ko gu han ko fi ho ani koe koe ngai ka fa koe ka tau tau lai na tau ka wa he taki mu ai ngai sport ko ni pa ku tau tu be na ai ngai ka fa ki na tau wa wa fa ku ai tau he olympic ka koe na kai ke fu o ka tau fi fi ku tau ka we are ya ngai ka fa ko ya ka ko ya fa ai ka tan ke hu mai to mo ta ta ko ni ke to fa la hi mai pa ka to me ai tau po lam ko e fa fi fi la ke te au sio koe ki ai, me lai me fokai tau sio ki ke tau tim ne polo, ke tau tu faos ki ai. Wha pia pia api te au mai no mai ai. A tuunga ma o unga, me tuunga lele tau fia fia na tau fia fia ko tōte. O sa foka na polo ia, mos mai no ia koe, na na kuala whane toki komi ni weli, he koe hao ia he Pasifiki, tau kau ngā tuelo koe na South Pacific, ko tau tau lena e na mao. Na na o taki ai o ko tau ene fia na o hao mai pa ku ko mea fua le le i ene tami na na hua i koni ki ko a fai ke huke ko mini wei mai na o mua nau ki lo loto ane pa ku tau whaka fia fia au tau kia ke ola ko ia he ko e porola fua fia fia mo ni maino a tale ni te tonga pa ku tau siu ke ai kona chai o no po tu u mo kakai una o hanga tokanga jini ko na to ko e na fra ilia fra ta mai fra mama mo fala to la e ka ka ne po ko ko ko ne le le pe ta fa ko na fra le re mo to nga ki ne be ko to nga ki ne fa na a ko ne ki ne fa na te te u na to mo te fa ku fa na te te u mo be ko e ko ko mi ti a ko ma u ina ko fo si ti no mi si ni a ko e ta fa ko ne spot ko ne ka ke ka ku Nga whakao o me ke hu mai o tata koe ni i e tau sum e ku mau inga koe whawhiwhiwa koe kapana tau whiwhiwa na tosi ma mau ko te koe si e tia lahi e mau e na tolu una i he e foi bloki mi sini una whano whaaleri mo tawanga i kina mea koe e ke kau CEO kau trainer mo e kau coaching e tawhake e ke au koe fwoke tahape wai koe lele pe au koe ai ai tau shot ko high jump long jump ngai ko pole vault pula kau to be ko headless mo ngai low long distance o lai pau pe ki ai coach ya ke de ta ko even ni ke ke ko ke ke ke coach pe ta ya tau la mu tau tau tau lo ke tau pe e te puna ba kau to

0: I he whainga maari e koe ni, o ko mao whainga maari ai ai PM Ntonga, pea moe minister o e Internal Affairs, Employment, kakai whewhine, Social Protection, pea pehe foki ki e tau tupu, pea moe sipoti, Honourable Whane Fotu Fituafe. Malo e lau maari e minister.
1: Malo linta e tau moe ngau lai meena, malo.
0: Malo au pito minister, pea o ku whawhi e fia foki ai kau whakataha mo koe he whiawhini, ko ki mau tolu koe ni, koe mau whakautu at pēme whetu uni o tāri pēwhai ngā maari e pe koe taimi o ku mō mea mai ai he ngā whakataha koia o ku whakahoko i mai ki tu apure angani mei tonga ke tau kau whakataha ai mau mai haki o ngongo pea moha whakatala noa whikau aki pea moe tu unga ngā hinga au e koia o ku mō whakahoko i tonga eiki ko lawe i pēwhoki ai where mo whafu ngā whatongia pea moe api api taimi ka o ku mau lau koloa he whiawhini e ekminista ai lawa ke tau kau whakataha i e polo kalama te whoki atu ki a te koe ko lawe i pēkoe polo kalama a ahi whoki koe ni whakahoko whakata uia mi he potunga au e koia ai mia ke mea mai mua ki he uhinga o e wholau koe ni pia moe ngāhi whakataha koe au whakahoko. Mālo.
1: Mālo apito linta pia koukole peke hufanga e ngai whatako tau peku o lawa ke au whaki atu i he whama whola ata pia moe lea. Kai ata pia moe whimoto ani ke whahoko e whataungia o e e whiawhini pa koe whakamalo linta ko o tuku taimi he ki taim no no nei whai a taim no whakaha te prokala mani ke maa whainga maari ke ta pōtala noa koe uhi koe ngai whataungia ki whanua. Hangi pe koe au ke lawe i koe pot ngā ue koe ia ke ngai ngā ue whalot whanua o ku malu malu ai e ngahi waa ngā ue ke kehe o kawai ai tau tupu, koe la kai whewhine, koe sipoti, koe kau tau leke leka me kau whaingata ia, kau ke ai moe tese kau taklotu, pia moe waa ngā ue ki muri ai au tau ui koe overseas employment division, ai au wha malu malu ai ai ngō polo kalama ngā ue la lahi, e ua ki muri koe taha o kui nu silani pe koe RSE scheme o ku iloa pe ia i e tokola pe koe taha e moe pule anga steria aia kui koe PAM scheme pe o ku lere mai ai fili motu ani pe moe pule o e vaa koe ngā ue ki muri le nolo la kai pe a pehe ki he ongo ofisa e ua, koe ofisa e taha, koe whakapaanga pe ia e pule anga nusila, koe roll for all we and na e lava for tu uko, for lau pangai, koe welfare officer. Whi mao koe hono teu teu, i pia mono council, o e tau whana au kau mo ia e ngai teu teu whakai loto mo whakai ata mai mano teu teu ina tolu ke nau wholau mai ki muri ki whakahoko ai proklama ngā ue koe ni pia kau ke ai pia mosione wihen mosione koe tō tahai nui ne toka ngai ngai mea ke visa pia mono whaweho hoko taki ai ngai proklama train ki mu a pia nau toki o mai mo ngai mea whakapepa koto a pe i he e whea rea aki whikau aki me proklama ni pe o mau i heni ki mau tōlu tō whā ko ia, pe a tānaki mai ki ai, pe a moe kau ngā ue, ku whaka ngā ue, i pe he pule anga tō ngā, o mau i pe koe kau country liaison officer, pe koe kau ofisa ngā ue, na ngā ue i Nusilani o ngā ue whawā ofi, pe a moe kau ngā ue, moe tau whānau, moe ngai ofe fine, o ngā wholau mai, pe a mo whawheo ko taki, pe a moe kau pule ngā ue, pe koe ngai pule o ngai whāma i Nusilani. Ai koe ai toko whā, e vai ngā o kalani, kia se fita hauri, pa kia pia mo Māsela, kalani wāl fotofiri, pe heke whai whekau a te evita, o ku ngā ue, vahe ngā koni he meritoni, o mau atu mga ngahi area, koni o au mai ai ki Hastings, pia mo Nebia, pe Hawke's Bay. Pe moe tau tō taha koe whai whataungia mai pe a mei saute a ko pita. Pe maumau e whai ngā maari e linta koe mea mahu inga koe polokalama koe ni koe tau ni taha hiva a hono whakalere. he fearea aki pe bilateral agreement tonga whakataha pe amoe pulanga tonga pe amoe pulanga nusila I he fie mau e tonga ke iaha ngai whainga maare ngā ue ma ahono ka kai ki muri pe I he taim tatau I he si I ko ia e kau ngā ue o ku lava ke mau I nusila ni ke tokoni ke ngai ngā ue whekau aki moe ngai me aki e whāma koe ngai me aki he whamon manu I he tawha aki koe nai whai ai whearea aki koe ni pia saine ai agreement koe ni o lele mai aki linta e tau ngā ue ta ue waiwa koe ni au ke wanoa wafitu koe ta ue wanoa ia kakato e polo kalama pe oku whakatou ma benefiti pe oku whakatou le lei loa pe ki ngō whonua. O le lei ka ki tau tolu ki tonga, pe o le lei ki nusila, ko hi o ko mai o tau kakai o ngā we, koe productivity, pe a moe ngai fua koe o whonua i nusila ni lava uta, ki tō pule anga mawai ai pa anga lahi ki economy koe a nusila, o ku fie fia ai a nusila i ta whakoia. Pe a koe taim tatau pe linta, koe whainga maari e ngā ue ko uhi koe e tau ni ihi i tonga, kai ke ia ha mau anga ngā ue a lelei pe tau pehe ku kai ke ia ha mau anga ngā ue pau o na uma na toi whainga maari e ke na ulawa mai ki nusilani polo kalama koe ni ia ngai waha taimi o ngā ue pe a mo whahoko ngai whi lao lao koe ni ko uhi ko na umai family pe a na uma wai ai se niti pe tau pehe koe pa anga o ku malahi ange ia ia se niti te na wala ngā we i tonga, ka pauna nau i tonga. Aia koe koe whakakau kau wha ekonomika foki e rinta na e o mai ai e ngai whainga maari e ngā we koe ni. E koe taimi koe o ku hawai o tau kakai o ngā we koe i nuusilani, pe o ku nao mau e income, pe koe paanga hu mai koe ia, mei koe kakato e ngahi paanga ko ia whakafoki pe ki tonga ke o nao ngai family o whakahoko ake a ngai fie ma wha family o ka wai o no langa o ngai whare ke nao maluai ka wai o no whakatau a ngai mea tokoni whakatau hawala whakako I e nao whanau o ku kawai moe aiha ngai mea lele ke nao whifononga ake moa ngai ngai kawenga whakalotu o kai ke whakangata ngata ai ngai aonga ia oe mauanga se niti koe ni ki he I e taim koe o ku foki ai ki tonga ke ngai family. Pe taim tatau pelin ta koe ta o kotokotoa pe koe taha e paanga lahi taha o ku huwange ki e whonua me muri ni o ku whakafou ia I he remittances pe koe paanga koe o ku whakafoki ange I ho tau kakai tonga o ku nau I muri ki o nau ngai kainga mo family ki tonga pe a pehe pe foki ki o nau ngai maheni. Koe koe uhinga ia e linta ta mat ak mahu ingai ai por kalama ko ni ki fonua pe moi moi pure anga pe mo tonga pe te o atu pe hanga hi whanga ki I teita ke tawa kai ki hai ok me I he tau kot kotoa pe ok whaka awalisi ki ka kai e wā whe tupu ok nau ma e whainga maari e ke nau hau ki tu apule anga ki nusila ke mao nau whainga maari e ai. Pe a ni ihi e wahenga o kalani, koe ni ihi ku hao ki he kati kati o hawai ki taulanga, pe a hawai pe ke Hawke's Bay, pe a iai mo ni ihi o ku nau ngā ue, feitu wat he militoni mo e ni ihi o ku nau I he saute. Pe a koe taimi ni o ku lolo tonga holo I si se ni he taimini o kutoki ko hipe koe koe tuunga koe koe oe anga oe ea o ku pick up e si se ni koe anusila I he laine o katopa o alwai ki ti se mao lele ai pe ai ki e peleri. Me koe tola hai taha ni I koe ku hau he I he polkalama koe ni o ku nao kamata haui o katopa. Aia ku whaka, o kei toi toko lahi pe, kei lau nge au pe, ki he lau a fe, ani I kulotonga I henio ngā au he taimini. Ka kone au ki o katopa, mei koe kakato to ka to ia ai u to bong ui pe ka approve employers ko ni i hia o ngai business o ku fenga we aki fa ka ta ha pe mo e pot nga we me tonga a fa ta ha pe mo ka country liaison officer mo ka u ni i fa nga we e tonga ke nau to ka nga e proklama pe pe he ki e pule anga nusila ai fenga we aki ko ni ke lava o whakakakato ngai fie ma o whakapepa ko toa pe. Pe a moe ngā hei teu teu o lava ke whakahoko he pot ngā wei tō ngā ku. Pai ke ngāta pe he teu teu i e nā visa, whakahu e nā visa, o gai ngā requirement o visa ke lave i pe lintā, whawhika o aki pe a moe a simo ui lelei, moe whakapau e ngai mea whakapepa o māu. Pe a hiri ko ia pa wei ki o ku tuku he de pot ngā wei aki i whainga maari e whakahoko ai ki mea o māu koe pre-departure training. Koi koi, o me me e ahoi tōru ki e whā, hono o mai e ni ihi koi ni, pe a koi mo nau team leader, whē mao e no usila ke whiriha toko tāke ne take ki kulupu koi ni. Pe a whaerewa no teu teu ima kehe ai kau team leader, pe taim tatau o ku oange ai whainga maari e ke pot ngā we, ke na uo mai o whai e ngai training, ke ai ngai mea ke expect, read through and ngai contract ki o go through ke mai no ka nau tolu ai me ako amana ke nau saini ai ai pa anga te nau mao he nau vahe he wiki ko he hae ti takshini okto o me ai ko he nau tuku hau ko he nau superannuation ko he a whanki mea whakaiki iki ko he au ke lawe i pelin ta o mahu inga ke mahino au pito ke ki nau tolu o kau ke prokalama ai me ako toko toa pefe kau atmo e mea whakapa anga pea kau ai moe anga nofo anga mo ngai time nga we mo me ko ko funky training ko ya of ka kawat ki ai mo ngai me fra ulunganga fra kawat ki ai mo ngai me afika o aki mo mo lotu mo ya ngai ai ngai ulunganga fra tonga fe fra apa apa aki mo fe vito ko ak of ka ko ka to ya e pot nga we ki mo pe tu ku mai ai ta fa na o tangata mo fe fine o na ka mai ke por kalama pe ko tu e linta e taim na uhu mai ai e fofo whainga maari e ka mata e fofo tonga e whiremoto ane a rugby o sanuari koe o tauni na aku loto ke ua o tonu mai ke sio ki he prokalama koe ni. E koe aahi koe ni kwa hok fra ta upe ye pot ngawe, pe ako no fra mori fra pa anga oku me fua kakato pe ye e pure anga nusila, koe uhi he oku o ku mato ake maho inga au pito ke maulava mai o vakai ki he tu unga oi ngāwe tau whānau whakapapau o ku koe mea koe na nau saini ai koe mea ia o ku nau mau e na wāu vakai ki anga e nau nofo fefe e nau accommodation fefe e nau mo uilelei whakai loto pia moe whakai ata mai o ku mato ake maho inga au pito ia pia moe whekau kau ake e pure anga tonga pia moe ngā aue o whakahoko he kau country liaison officer, whakataha pia moe pule anga nuusila, pia toi mahu inga koe kau employers, pe koe ngai whāma, pe koe ngai business ko ia, o ngā aue e tau whānau, o mat, ak mahu inga au pito ke whakahoko ha talatala noa, koe uhi koe sio whaki pe, ke haha whaunga e toi lawa whakalelei ia e fua whatongia e whiremotu ani pehe ke pot ngā we. Koe haha me au te kai ke lawa solova te ulawa e ao ave ki he you know, higher level te ulawa ave ke minister, te ulawa ave ke CEO o pot ngā we koe ne immigration o whakamalumaluai ai proklama ngā we koe RSE no silani. Koe ha ngai mea koe ngai data, ngai information, mo ngai mea tānaki i he folau koe ni kene hanga o sio whake aka tonga ke tau e nima tau e hongo fulka hako mai. Ko tau wau sia mai ne tau tahiva, e tau anoa he tau fo ou. Ko ia e ngai maka maile ko tau, ka pate tau look back e linta tau te foki ke kamata anga, tau pehe koe ngā we lahi. Pai la te e polo kalama o lele mai ai. Nei ano ngahi pole o nai ana e fula. Kako nea o mego ke ahoni, tau lava ke tau kamata ke tau vete vete atu ai ngahi pole. Mana tui koe ngahi pole fa sosia lele nta o kukei iai ma o peia. Ka koe taim kouto e maa opo opo anga e mau ngā ue koe meitonga no teiteo e tau whanau. Ngawererei a kau country liaison officer pia mo e tau kau ngawe, whakataha mo e kau pule ngawe pia mo e pule anga nusila mo mautol me tonga. Tene lava ke tokoni ke whakasi isi i angahi, paupalema wha sosiale o ku lava ke hamai. Pia koe toutou talanoa koe ni e linta o kwhie mao e ke whai whakatauma o pe face to face. Neongo pe e-maili, neongo pe tatala noa pe he ni, ka aku mahu inga ke mawa o tonu o sio. Pe te wawa tenga ya o sio, koe whamai ni e nima, pe a moe kautaha lahi e taha koni koe ne toka ngai ka toi kiwi, mono hua tu kitu apule a ngai nusila ni ono a kia, na mau o sio o kia e whai po tala noa. Hele ngai po tala noa koe aku mawale a e whanki me a kia e ai, konga ke mau foki mau tō whakarere o koe ngai konga o kwe mau te whakarere ia he pule ngā ue pe a moe businessi pa koe konga e tokoni mai ai a kau ngā ue koe ni me wa a koe ni RSE e pule a ngā nusila pe a koe mea mau inga taha ka te au koe mai whaiga maari ke mamata tonu pe a mo tala tala noa pe a moe tau kau ngā ue koe koe a usia whakangalonga ta koe koe pea toi ngai loi matarinta e taim na mau ane af na e fonu au pito schedule ane af ka wea e tau ki toko hongo full ok nau toko ua no os foke hongo full ka toi ai toko hongo full ok nau nofo i he feitu ua tuia ko koe hingoa e kautaha koe apata koe apata pea Mo at ma tolu ki he ke o whakataha mo kau pule ngawe, ta mai kau pule ngawe, o ki mama o feitu ung nau nofo ai. O tāngi peke kau tama ke mau whenga peke mau alu kia. Mau lele atu, mau fie fie he maa whenga mali, e mau alu atu, sio ko nau ki nofo. Mantui na kai ke nau palan na to te mau alatu. Mau huat ko nau ki whare, e ne maa o nau ki whare. Mau pe e nau peito, iai e nau, iai pe e nau, mea tokoni, maa whana pe guai pe ai, ngai mea whaka maa whana ni ongo momoko ai ki feitu, pea mau whetala noa a, e ngai mea whaka hamai mo nau loto, pea whehu ika nau tolu, hai mea te mau foki ki tonga o whai, ke toi lelei ange ai e mau tokoni ki mau tolu. Koe tui koe whehu mau inga taha ia koe nai whehu ika nau tolu. Na e lava he ki ni ihi koe nio o mai ai ngai mea. E lava ke whalerei i ai fua whatongi a koe ai whinumotu an, pia moe pot ngā ue i tonga. Koe whehu i ta tau li ntana e oange ke kau pule ngā ue, moe kau ta ke ngai businessi. Ke sika, ke ngai kau taha ke he koe ni oku mau visit ke. Koe ha mea e toi whalerei i he e mau fua whatongi a mei tonga, ke toi lerei ange ai, a e mau teu teu e whanau tonga ke hau pia me taim ta tau ke langa aki ho tau wā whi ngāwe aki ke lava ke toi toko lahi ange ai ni ihi ok mou whaka ngāwe i pia koutui na e o mai e ngahi mea na mau whearea aki ai pia mau ilo iko ngahi mea ia ke nouti ke whalere aki ai ngāwe koe mea e tāharin tā kautoki whokiat ke a koe na e Koe ngai whakataha anga e ni kulupu e ni nima. Oe tau whanau whiwhine mo tangata o ku nau kauat ki ai i a ai koe ni. Pea koe mea e taha o ko wongo i maupe. Koe o whakakaukau maupe kakai ia, pea whakakaukau me ni ia koe ni. Ko nau tolu ia ku o nau maulalo nau toi society. O ku ui nau tolu koe kau ngā ue tōri. Koe kau ngā ue uri. Pea kou o ngoi e auria e linta o ku taimi ke tau hiki me whaenga whakakau kau koia. E taim kona au lea aiga nau tolu ke ngai kulupu koe ingo o stala noa ke eipa e hoko hoko pehe. Na aktala ange ka ki nau tolu. Ko ki mou tolu, koe kau ampastoa ki mou tolu o tonga ki nuusila. Pea ko ki mou tolu o mou i hendi, ke mou ngā aue, ko o mou whei lau lau, ko e uhi ko o mou ngai whamili i tonga. Pea ko whaka amu ke nau hanga mahi noi e nau hoko koe ampastoa, pau whaka matala, ko e uhi ko taimi o ke ngā aue lelei ai, o mai ngai o ngongo lelei, o pea ko ke mauai ai vahe lelei, pea ko ke whaka foki ki tonga, ai fusiri ni ko ya o ke tokoni ko ke lau miliona ko ko o kune hanga faka mana vai e ngai family pe moi tu unga faka ekonomika ko atonga pe totonu ke ke ongo o ku ke pole pole pe ku ke proud aki e ngā ue ho ni mā o ku ke whakahoko. Ko ngā ku ke ha ue o ngā ue, ka ku aru ho foha mo o fe fineo ako, o ku ne mā o hamea toko nerei, o ku nofo ia whare o ku malu, o ku ke mā whana he wala, o ku tui e ho whamiri i tonga, ko uhi ko ngā ue o ku ke whakahoko, mo e kalo se whai o ke whakahoko i nusila. Pea ku ikai ko hamea si ia. Nai tō ua ke a taha o ngai whae, i he mau alu ki he is back, koe whare peki laha ieni kau taha eni nao o ngā wea tau whanau tonga e whare peki koe ai is pek pena i pehe he whae koe ni ene vahe vahe fie fia koe ta ue ni e os mea o ke hongo full tupu e ku ngā ue a koe polo kalaman ko foki a teo o se mena fitu ko toi foki mai ko foki a ko e ku ongo ta mai fe fine lalahi loea ko to tonge a ko he tori ko ku ta ma si fika to lu ha o a ko he ni nu silani i he polkala ma ko he ni university ko to tonge mo ia he e ku ha o ko no fra ho ko polkala ma ko ni pe ko pe he o ko ngo ko pole pole i he e ku ma o he fa na u hanga he tu unga fra ko le le na i kai te o ma ka na e maka tu unga ia i he e fe lau lau o kau mai ki he polo kalama ngā ue ko eni ki tu apule anga. Ko ia e rintana e whamawhana ai whanongo ko ki he nautala loto pia mo whanongo ki he ngahi mea kwa usia e nau ngai whamiri i tonga ko e uhiko e nau whilau lau ko whahoko. Pia o tau ia rinta ke tau to'o e tau tolu ia e tau whakau kau me whoilea ko e tori pia moi ngai rea koe katau ngawe aki, koe polo kalama ngawe ki tu apule anga, ai kau ampas toa atonga ki nuusila mo Australia. Koe whainga mentality ia o kou whainga, pia kua mau tui mau tolu ki ai pia moi pot ngawe. Ke mau hanga ui aki e ngai lea koe ia koe. Uhi ke o ngoi ho tau kakai koe ni, o tau whamahau i ngai, ai whi lau lau ko una whahoko. Pea koe paanga o una unga we, koe koe paanga whi lau lau, o ku aluia o aonga, i he tawha ake ta haitonga, ki o na ngai whamiri, i he ngai whonga ke ke, pea i he taim tatau, o ku nehanga e ia ia, o langa hake ekonomika koe atonga. Mahalo koe ki ko ngai alinta, ko pehe ke uki ngā tai kai, tu watu pia koe, mahalo.
0: Mahalo pito e eik minister, pea ui kai foki ke toi whehu ia, ai faka i via e hinga au e koe ni RSE ka moe pam ai tu unga faka ekonomika ko ia ato ngā hangi pe ko ia na ke mea kei ane nai koe futa au e taha hiva koe ni koe futa au lahi au pito ai whinga au e aki fe falala aki ato ngā pe moe pure anga nusila i ono faka hoko koe ngā weni pe ako tui koe tau e taha hiva koe ni oku i aipe e ne whakalakalaka ki he mo ui ani ihi ko ia kuna o kau mai i he polo kalamani tatau te fito ka pau o kuna o toutou folau mai i he ta o kotoa pehe polo kalamahe. Ika ngata pehe nau fe folau a ki he kui ani ihi ang mai no pena te ki ai si o ia i tu apure anga ta longa pa moe polo kalama ngā aue koe ni ma wai fai ngā maari. Whakalakalaka ai pa moe anga mo ui na wako ai ai mea lahi i he mawahe mai mei tō ngā. Pea hange pe ko ia ku ke mea ki ai ku o si ma opo opo e fotutu ngā aue ia ki he polo kalama koe ni. Iho o mo ngā aue o si mahino ma opo opo. Pea pau au pito. Ka ku i ai foke ni ihi e ekminista ko lau ta ueni a ena u kau e polo kalama ngā ue koe ni. Ka ike ngata ai ka oku nao tau hifai to tonu a ena wari a pau folau a peke ngā hi ari a pau whaka ngā ue pa nao ngā ue mālohi. I e tō koe ke he kaha u. E i ai nai hawhai ngā maari e lava ke ma wai hawhai ngā maari e oini ihi koe ni ke nao nofo fonua ai ino usilani pe oku tu fai nga ta api.
1: Malo. Koe whehu i mau inga e na elinta, he na u na wako he mau takai holo koe ni o iloi. O koe tau a mātu a whaifatongia, ha o tau e taha ono. tau e ta hao no eni ene kau mai ke ngai polo kalama. Pea, mana tu i koe oku ui pe e polo kalama ia e linta koe polo kalama koe seasonal ngā ue whakataimi. Pea koe visa koe oku aiki ai koe ngai visa whakataimi pe. Aia ka pau o fie mao ke toi e fie mao ke whai ha ai mea koe nana ke vai vai mai e pau ke toi alea i whakalufua mantu koe ko tonga pe o ku kau ke polkalama koe ni o kau mai ke ai mo ngai whonua lahi ke i e pasiki ko pau ke toi whai hono tāla ngai o na ia pe koe ngai mea e ko pau ke a uia ki o lunga ki he le bolo ma o lunga pule anga pe a mahalo e a u ki whale alea o nusila ka kua koe whoko a ngai mea ia tau pe o tapu ai ke tala noa i he whainga maari ko nao mao alo tala noa pe moe pule lahi ko ia oe wa a immigration ni ne ulele ki ai a ne uko whaho koe ai whakatahai os pia toki foki mai koe ni o a o mai koe ni ki ne pia na e koe tahai ngai mea nai lava ke tala noa i koe toi sio ke toi whakalahi ang e whainga maari e ngā ue whakafou he ngahi kauta ngā ue o ofa mai ki tonga ko no ua na e iai whetala noa aki pia moe kau pule ngā ue pia nau pehe oku lelei ke toi whakalahi ang e ngai mahina oi ngā ue he kwe ai ngai kauta hak mahina pe tolu Ia ngai kauta hai, ai ngai visa kumana pe tolu, ai pe visa kumahina e ono. Ko Astereria, ko alu nau tolu ke ngai long term visa, wa uia taue ua, taue tolu. Ka wai ke pehe ke alu ai pe futa e tolu, ko ne alu pena ko ne au pe ke ki fo itaimia he ta o break i mai ia. Ha uia ngai ne ki livi, o foki mai pe ke apio. Vakai ki ono family, po hai tuunga pa tōk fok. Ai a koe ngai talatala noa alua tuki ai, pia koe ne kawai pe mo ngai mea kona na ke omai, ka kuhangai pe kou glau o ku ngari si i anga e taulea, ka koe fu ngā ue koe e fai ki ai, kua pau ke a uia ki he pule a ngā whalu fua, pe a au ki whale area, ke ia ngai mea, kua pau ke liriu, kua pau ke tipenia, i he lau maari ere reiki ai, ai pule anga oe aho, he ko hai a rinta, o kune ta e fie mao, ai whainga maari e ko ia, ke nofo fonua i Nusila. Kaka uhi kulolo tonga ui pe skim, koe ni, koe seasonal, ui ngā koe whakataimi pe. He kou tui o si pehe pe pule anga Nusila o na os o mai pe ngai whainga maari e i he tau polo kalama koe ni lulu paaloti o kwhahoko ke iaia ngai whainga maari o tonga mo ngai whanua pasiki ka pai ko a mea ia it's always o nof pe moe hau ata mai pe na ila pe ke ulea ake taim koe na u na whetala noa ake ai ka kwange ko kulau it will take time pe ako pau ke tipenia i he ngai tau mo anga we ai pule anga oi aho i New Zealand. Koe nau lau maari e lelei peki ai, ulawa lelei ke whakahoko. Ka koutui e linta, koe whahinga le ko oti lelei o hataha, po toutou hau ki New Zealand i hatau i taha ono. Koe. Te eke ne maumau i halao, pia te eki kene pia koe, pia e taipona mau ala ke ngā kautaha linta e nau whakamalo. Whakamalo mai e ngā welelei kok whakahoko. E ho tau kakai tō ngā iwi mālohi, iwi la, pia ngā ue whakamāto ato. Pia nā nau pehe, oku nau veliu, oku mau fuku fie fia mo fie mau au pito e kakai tō ngā. Ke nau kau mai, ke ngahi polo kalama koe ni. Pia kou pehe e linta, o kou tui a wea, e iai pe ai pāre ia o ni i koe ni, koe hui koe ngahi ngā uelelei o nau oku nau whai. Pea, koe mea mau inga taha te au nau observe me tau kakai koe nu kau e proklama. Nā nau fiefia. Nau fiefia. Hā me teki nau tolu fiefia. Olua, oku nau nofo a whare oku malu, pea maa. Oku nau mā whana pe, oku nau mā kona, pea taha. Koe mea koe nā nau saini ai, pea moe se niti koe oku nau mau, koia pe oku nau mau. Pea oku nau lawa lelei pio, whahoko nau ngai whatongia ki tonga. Linda ka pate ke eke mā pehe hau hawa ikai. O pi ai pe ai ngahi whawhi atungia o ngā we. O ku kawai ai mama o fuoloa me family i e taimeta. o fa ngalo ye he ni o ki ai ho a mo fa na o mo ta mai mo fa e a e ka ko e e linta o fa a o pe ke e ke holo ange ke holo ange ai ai ai pa pa le ma pe ni ko u hi ko ngai te te wo fa me tonga pe mo fa nga mali ke ia e ka country liaison officer i e ni o na a a hi ma o pe ke ta fa na he ku ma inga ke ke reconnect i ma o pe mo fa na pe hange ko a ai ko ni ma ha o ni o ma to fa ka mana to pe ka ki na to ko ka am pasto na to pe ke na o wa na nga fa fa nga time o nga lo a pe ko ne nga lo pe a pe ia e palpare mai e hoko e foi waha a koia. Ka o ka pau ko tau whaka mo oni i kua ni i ko tau ene ta haono pe tau e hongo fulu e nau o mai o nau kei tau hi peo nau ngai fua ka wā pe whaka hoko peo nau ngai whatongia pe mo tokoni wha ekonomika o nau ngai whamiri i a tau kuma lava pe ke whai ko ngai wai wai whaka e tangata pe ka e lava pe ke tau whetokoni a e lava solo vai ngai ta whaka koia.
0: Fa malo la hea tu kia te koe ek minista he koe e fehu iana ai keu keu eke at kia te koe ai tafaaki ko ia motu motu ko ia ai fetu taki ki apika oku hami ho mea mai oku lelei au pito ai ngā ue mo whakatoka mi tongana tata te fito kia kina autolu ko ia oku o mai oku nofo ai taha pe koe fae i api kai hawe tamai pe koe fae u kua u kai malo loe tamai i tonga E ai hame ake he kuke toi fie mea ke hai fiafini ke ta whaka osi aki ai pōtala noa hai fiafini.
1: Koia, mālō linta. Oku, o atu pe e whaka mālō lahi au pito au pito. Ulua ke peke pule anga no sila ko uhi ko whainga māri e ngā aue. Mā o tau kaka i paku ke au koe tā puaki ia e linta ke mā o he o tau kaka i a whainga māri ke hao mā o hase niti lelei i a ngā aue lelei pe unau whahauko e whi lau lau. Neongo o ki ai ai ai mama o me ngai family kaku kaku o ku lava ke ke tokoni e ni a ke ke ke whakalakala kai ai anga ai to unga fa ekonomika ko i fatongia pe pot nga we ke to sio ke no ngai ho nga we ke ngai me ke whakaoko ke ke frasi si e ngai pa palema faka sosiale ka aluange ngai tau la yang ngai lesson o ku o guako pe fra au ke ke lele yang e anga ono approach anga anga pa pale ma fra sociale o glava ke ha mai pa ko fa malo la ke ngai ka ta hanu sila o nau o mai fa nga mali e ke ta ka kai kai me te pu e linta e fra malo ki he o ta nga he to ko u a ko ta nga to nga ane ko ta nga he fa e mo ta mai ya u pe ko kui o ku nau loto ke fe lau lau e nau mo ui ke nau ma vai mai me tonga o mai ke fonuani ko ui ke kumi hangai fai nga maari e ngā aue pe a mohame a fe unga ke tauhi ako nau ngai family o mau wha malo atu ke community tonga taim na mau a ahi atu ai ke ngai wha mana e pe he he e kau ngā aue tonga wha au mai pe o tau kai ngā en o tuku mai mau toko naki tuku mai mau mata ika tuku mai moe kiki ngai toko ni o mo wha o kai ai pe mo fai nga mali o ku mo ya ha mo e e va atu ke ngai feitu unga we ta fa na ho pe mo wa fe te o fa kale malo he ke ke fi ma we ke ke almo me ka ke ala pe ta ta la no at mo fai pe fa kala to la he ke ta fa na ke na mana tu i ma o pe ho na tu po anga na mana ma pe ki tonga pe mana tu ki api ko hi ko fo unga pe ye te na ha wa mo malo me ngai fai nga ta ko ngai fai nga ta e ha u ye he ke tu ko ni ha u ana a koe ta impe linta tau manatu ai ki api e le le e mea kot kotoa pe ta impe tau wha momu ai e ki ke ni tataki e tau mo ui pe tau manatu ki api ki he tu unga kui ai ho tau ngai family na e nā tangata he kau koe koe koe wha mai puke kohe ai bold brothers oku o toka ngā ia he tangata tonga. O kwa ke pehe, unofo nusilani pe a tukulua whakavaya. A unofo nusilani pe ia pe a ku sitseni e nusilani. Ka ko ia me toka ngā i kato e ufa mai uta. Pe a kwa ni toka ngā makehe ke kau tonga ko unawi ai kwa e toko ua, me toko wata o unawi ai. Pe a e toka hau e nau fo i kulup toko whanoa i he ngā mahina ko ni ka hako mai. Na pehe e tukulua ko ne foi ako naki eni o ku ne fai kwe ke kau tori ki mua pe nau ha

0: e tau manatoki mau pe ai manatoki a pe ufa malo a trinta malo isi ma ufa nga male ko ilo pe ke femo e kina ka ko unga apito e finmo toan o tuku taimi ka lava ke fra hoko e ki polo karama ko ini o fa atu ke tonga ko tuko toa pe fa malo a tuho o mou mata mali mali pe amo tatale lei ai ka folau lava ke a umai ka tau te fito ke tau fa nau o kunau kau ke polo karama ngau e kito apule anga ai fonua pea o kuna o hoko ki nao tolko e kau ambastoa li lei maatonga. Malo au pito.
1: Whaka malo lahi atu ki a te koe, Honorable Fane Fotu Fituafe, ek minista ia o e ngahi ngā au e whalot fonua, kakai whiwhini, tau tupu pea mo e sipoti, o atai pe tala monu ki a te koe, pea mo e whakahako fatongia o kuwhai, ma ai kakai ho tau fonua, pea mo e fonua tupo. Malo.
0: Malo.
2: Ka tau tai miko toi miniti e wataha, pea hoko afa. Ki i toi ngā taimi koe ni, te tau wakai he ki Hawke's Bay, ki he pūre o e wāo tā kotoa, ngahi whama kotoa, o ku whaiai e tōri fōi akau e tau whānau i he wāhenga Hawke's Bay. Whaifakao te vitani ulata, ka māfoki a petu lā tu in one toa, ke hoko atu whaka ose polo kalama koia, nai kamata mai e ek minister, whikau aki pia moe kaunga awe ko ia tauri fwai a kau. Malo e tau mao ai aho ni te vita ni ulata, kau maa fwoki a petula.
3: Malo a pito linta, ono o mai e whainga maari, ke masi i kaua tai pe pia mo petula atu ene toa, i hono taranoa i pia mo mui mui i atu ai whaeke eke, o eke minista o e potunga awe, ona po fane fitu fotu fitu afe i he whamatala whakaofo ofa o mahino au pito be si o tau kāinga mo yanga ni whaka anaua i he ne hoko ko ek minister ko e ngabe ko yanga maheni ko le peke ta whae kbe lotu gona na kamata akupe tau proklama ka mahu whanga atupe ai ko le peke whatapo peke hawaiki Yang maha matapure, pepe ketik mutolu e linta, mute tamaka mo e kaungawe ko tope o e letio PM ena, i o mouki o mi whainga maarie, whakau ke ua ketik mutolu, e whakahoko e proklama ngawe, ki tua bure anga, ae potu ngawe. Pea ko gu ihe fafini, o gu ma ihe vahenga Hawke's Bay, pea mo petra, ko petra foko tahaia o kau takulupu. Taku, na e foki, ai whakam, na whaku whai akpe, ai mea ato ai ekinista, i e koroa ko na tuku atu, na e tuku keteki tautolu tau whanau ai. E koe foki o taurea, i o tau whanua, ko ne lava pea ulu ka alala, ko ne lava ia wawa ulai. Ka neongoia, ko e, ko te omai pe, e motolo ki whanga maari ke ma te humai pe o tokodi ki he taratara noa pe mo e mea koe na e si mea aki ki he ek minista e whane e ne whaka anawa ki he e ne hoko koe ek minista po tu ngawe ko e hiki foki koe na o polo kalama na e whai foki ia he fia fi pule lulu na e wha hoko atu ia i ne pia kumau osi Rolotonga ia, ki mua pia mau toki pia ulere mai motuani, o mau aruang pia moe ek minista, pia moe timi ngāwe, aiena e mui mui folau mai foki, ari noro lakai, koe pule foki e tafa aki koe ni, koe RSE, pia koe kau ngāwe mai koe ki Nusilani. Na e mui mui folau mai pe foki pia musione, na wak flau ko ia ku nofo he tawhaki koni o no process koe mo no whaiholo ngahi ngā whai giki koni ki he ngahi ngā awa koni koni ki application mo e hafo mo e hafo ta kai ki ngā tai na te si mumui fora mo e pe a frau hola uhi ko e tōta haia ko ui ki tawhaki koni o e welfare poko no wha maopo opo a ngahi mea u wha hoko mea lelei, mo haki mea o kuki i tukunga tāmaki, i he potu ngā ue ke mwhapapau i peo ku māwe le kōti kotonga pē. Ko feo hi whawhi e whi aini ki he kao ngā ue, pia ko hingai, o ku masi i whaamua i pē, pia mo pe kura he whiawhini, ke matala noa, manatu foki ko e talanoa ni

0: ko mea nai mea atu ake he ek minister, ko ne au si aia, i he nau aahi mai koe, me i puke kohe o aruifo mai ki Bay of Plenty, ki Kati Kati, o au mai ki te puke, mo taulanga. Kana e osi ko ia, nau aina nau i he vahenga Bay of Plenty, he monite, tūsite, pe mo pong pong pule lulu pe mau toki alueva mo konga ka toki me avaka punang e mista pe mo rinol pe mo toka taha koni liaison me he pura anu sla ko falute va ai ke fai ngau ko e tano afunga ni pe ko tano ko ia usi aia pe ko loto pe ke ma tano aki ai pe mo petula ko taha ia ka ta klupu ko ni ko e Mr. Apollo ne o na e ka ko wang ya o e ka nga wa Mr. Apollo ka ko to to nga pe ni me he na o ka u nga timi ko ni o ke to e ko ni he ta fa pulu ni po ne a wa ni o to pe e fo e timi e fa ko to ko fa wa na ya i fo pe pa mo e timi e taha me he apatu Patu ke pe apata me apatu ko apata i pay of plenty ko apatu farm o ko ia ia i hastingi na e ri tota hawa ia to viko pe ari ba mo ko i tim tota hawa a sa tik tau fu i to ko fu kata i phone hio ana ka to i mau ko fu kata ha mo ka nga we tonga ki to ko no fu tup Na e ia i foki pe a moe community na fuka fe i ange pe. Pe na ia i befok pe a moe 5kau o RSE, 5kau Paula Ahulu, ka koe se tuatai fa konfenisi o se si gusirana tawatai na tonga i Hastingi, koe na ni fai maulotu, te fai pe moe toko, ni fai akonaki, ki he. Koe, taimi koe na mau a watu ai koe ki he no ke api koe me no whanga koe Mr. Apple koe Plyth o si tari tari le rei mai ai pule koe ni o RSE me he Mr. Apple ko Belinda Byrne pia whae e whiloa ki pia mo no kautoko ni pia nau whiloa ki pia mo ek minister pia mo e kauwholau mei tonga nau whiloa kai pia whoki pia mo e mo ka tak tonga pe ka go ka go ku fa ka mu na fa ku lo lo e o ang mo fa nga mari e e petula ke ne ke matui ko si hange ko ne ko me amai e ni sta ko ne a ahi ko a ahi fa ta o ni ala ke be ke tu nga i sanuari na ne fa am e ha ke me amai o ton ma ke ka nga we pe mo nga he ka ta ha mo nga he community ke ne sio ke anga fe kau kau aki pe o toka maari pe ko ta ha u me na mau na he na fa mo ek minista be ke ne sio ke ne sio fia pe mo me aki ai pe na he fa mo on be ki ai a pe tra me ko u nga ko gu tu ko au ki pe tra o mo na san tu ngoa o tala no aku ko ya usi ai na mawau si i he fiafi pule lulu na uraki hiki polo kalama ia anya ek minister ki mu a he fitu pe mau toki e a whataha i he hafe ai valu ka te tuku mua ki i a itra ke ni whai maha talanoa ke hau si a ka mo fie fia ai ka unga we ka e uma a ai komini tonga community tonga i he mea mai a ek minister mo ni kauwholau ke whai ha whe ilongaki whai ha whe wahe wahe aki mo whanongo pe ui ai ha paro parema a ha peikai Malo tuku atu ka koe betua Malo
1: Malo vito e te vitalata e mau whanga maari o whi whi apeke o kauwhuataha e whanga maari o e whiwhini ke prokalama mau inga koe me whiwhini pe mi leti opi e mena o hange koe e whuatanoa koe nukwhai te vitago o Whawhawhonga te au ia e kaunga au e koini he wahenga Hawke's Bay ka te he ki he ngahi kautaha ke heke he mau whotu atu he wahenga ni. Ai whakamā lobe mo e whia whia lahi au pito he ki wai taimi koini ai mea ahi na whai mai he ek minister koi ai e ngahi ngawe whakaloto whonua o wa autonu mai hangei ko whakatala noa koini prokala maa ahi anga maheni whakatao pēnia anu. Ako ni afe mai o mau kau whakataha i he ki whakataha kau mai ki Porokalama na maua usia. O ku iaia e ki mawhana mawahi. Mea ku tui ku o ku tokoni pe ia ki he tauwhi ngāu e aki kau mai tauwhi kau kau aki i he lele aki i o Porokalama koe ni o RSE kau maa e Porokalama koe ni o Tolipoia kau. O e whua mawhana ma ke he angai koe mea koe nga tau whanongo ki aiki hono hiki na mahenu pe e whakatanoa na whae te vita na hiki ki mua pe toki whae proklama koe ni i Plaifi i he kaungawe koe ni i he wahenga House Bay kane mahino mai ki he mea na whae he ek minista o whakatatau ki hene ine whaam koe ke ua tuenga ake ui e kautoli whae a kau kai whahoko ia whonga kai ke oku tāno fia koe ni koe hi koe ki mai taimi koe mea mai a e kini staha koe ngō te he kau ngā we e a mui toko taha kotoa pe kau mai community to ngā kia i pe e mawhana ma ke he mahino oku toka ngā e kina mai pe e kini staha kau mai a e putu ngā we a e umano mui mui i ofi mai a ngā we o whai e he kau ngā we ko whapaya mai pe mei tonga eiki ko ya ko unga nga au e mai ke fon wan pe go fo fo fo nga do e au ia e ka unga au e mau fi fi ya ko ya ko ki vai time ko ne afi mai e mi sta ma ko fo ta e po ko la ma ko ni e he weekend malo ko ia pe te vita malo
2: te vita ga ta ko unmute mai
0: malo karakpe. Malo e petula si tano whalu kufua mai koea. Pea koe fie fie, ka koa fie fie, ai whanau, ai ngā we tonga, pea mwe kau ngā we. Ko ta hoki, ai ngā hi whaka amo ek mista, hangi bego ni mea koe hi whaka ek eke pe molinta, ke nā mai ki whaka hana tonuangi, e he kau ngā we, pea mwe u kau taha, hanga hi palo parema, oku lolo tonga hoko, ke whai hano whaka lelei. Ko tai e mea o ku mahu inga bit. Ko tui, ka koko ki labe mua ki he pina iai ha u parupare ma i he o tau wahenga mani tui foki. Koe sone ula ki uifuka sone foki e tau mausi inga au e koe e kau lia i soni. Sone ula ki mi up north wa o mai ki Bay of Plenty ko se fita hauri ku ne toko ngā ia. E a kua orewa ku toko ngā ia tulewa. Ae toi ngā koe me iai koe o lere ai peo au ki Hawke's Bay o alo ai peo au ki Levini ba mo Wellinga ton. Ka ko whampe ke ki lawe mai, he na e hange koe mea e ki mista na ki lahi pe mo upanopare mai na e whanongo i he me. Ka koe hange koe lau, kone kone si mea mai koe ke whanongo ki ai ke tokoni ki ono whau o ngai tutuni ngā ue. Pea ko ilo pena ke ai mo whakahua he taim na whai e ilo ai tau me toko ni fia fi na si ngā hi mai he paslio a paia ko taha ia kau RSE na no kamata i mai polo kalama ka whakalere ni business ki lawe mai mua ki ai pe na ia i goha upalapare mai ka kai ki uhanga o ilo pa uhanga o fufu ka kai ki tuku mai maro
1: Yo, malo apito e te vita, ko ngai palo pare ma pe na imagino pe fok na tau fanon falu fo pe ai ki he fie ma o koe ai fana unga we ka umai ka utak nga we o hia e si fie ma o koe ni ai ek minista ke ha o fanon o ton ki he le o tau fana ka umai fana unga we ki ha mea e fuka lele ia ki ai fonga nga we hange koe ni ki na tau fanon o kai kene mea koe ni fuka ek e mwe le tio a PMA na Nei taha fuki e mea na whakaukau kia hi toko tahana ni whakaukau ki whakaamu whakatatau ki he alwen ki tau e uanoa ai whakaukau koia i Polo Kalama. Pe iai nei ha hano toi whakailonga i make. Ai si ka kai koe niko wa watu e nau ngā weo owa i tau e tahani ma. Te moe niko amanake tau whakamanatua e tau e uanoa i Polo Kalama. Ka nei kau e fiu pena e pako ko fiu fia ko fia ko notari he ik minister. O kufai ngā we lahi ki ai ko fia ko te waki oi. O fo mahu inga i koe tau e ua noa koe ia ai Polo Kalama ki he tau fo ou. E mo taha pe fo ki ai mea nā ku fie fia ai e te rita koe hia koe. Koe anga koe ni e tau fie kau kau a ki, pia mana tu ishoki ko yo mai ko ni hepolo kala ma ko pe no ngahi fili pia mo no ngahi pore ka o ma ai ngahi palo pare ma ku hoko ku ha pe ai ka nga au ku na ma ma te ki nga au o la vai to ko ni ke family lu ga be si ni ko mai o mau mau e tau polo kala ma hoko atu ai no no fo ga no fo ki na o o fai e ngahi fai tu tu uni ko ni hange ko ka tanga ta ko nai ka o mai pe mui mui fo lau ki he ek minister pe mi he welfare o ko ku fie fia o hia ko taimi ko no tau au aki wau fia mo ki na o tol i he tau fe pau kau aki pe mahi no ai ano mui mui yo fi mai tau pro kala ma pe mui mea o na tokoni mai ngai mea la ange ko ta na fai fo ke fo ka hua ke ek minister ko mi ai lele na e fai fo ka hua fo ke ek minister ki he ki konteina ai kau nga au ko ni ho tau wa he ngani e te vita o me me ave container ma be foki ai fa na nga we ki ki tonga ai ka ko e si fo hua na fai he a ho ya o fi fi a be foki ai fa fo hua fo hua ton he minister te na ku o mo be ve na fa ngo fu a be ki fa fo hua ko en ki fa nga mari e ki ki la ba holo ki fo ai tu te ko ya o nga container ko atu ho ta u ka nga i fo ga lu ku fu a he ba fo no ani ta ta be anu silan ka to ai si kau folau mai ko ni he programa tolu fo ia kau ki ai ha ki fainga mari e ki holoki fo ai ai na o tute o fo ta tau bia mai ki polo kalama ko fai mai e fo no nga o malo ko ngai mea pe ia te vita ka pope to ki
0: alo
1: alo bito
0: malo bito e o ku o ku fa ma fa na fo ki e fa tala no pe a hange ko ia ko ko e fia ko ia e fia fi bi pule lulu e fia fia a e ek minister ambo ene ke timi nga hawe e si oki e fia fia a e fa anau nga hawe e a mwe community ta foki nga loai e ana e loto pe foki a e kautaha mista e pol ke nahanga o host a e kai a e ilo e fia fia ek minister pana e fai foki kore hanga u tanoa kore ka basiri o paya ke ne fare kai ke eke nahanga mua o o o mai hanga hi e ke nau mai pa mai me nau menu fa ka lata mo fa to bura nga mon pe to e kore pe gai ki e ke tunu mai mo a mo ki bo ka tunu u fa pe fa ta po na tau i lo to ape ko e tau mari ka ta ngo bo me na me a fi fi a gai ek minista ko tau e langi toki ka toki taha taha ki veitu si si no no taha e a ahi pe tau e langi o be bifo no kaha asi e tuki e tai mi fai wa fuhu pe a goe go rano fe fia pe pe a goe ahto pule lulu pe fok pe mau fataha pe hafe hiwa me u kau taha ka toa kai ke ia i ha hanga hi isi uke hange ke umeko tau fanong holoai pe ausi goe pa mau haupe ki mara wapuna si mea ek minister ke saute o keke ke faha a fitano aku pe mopita he ahoni ka ufoka osi a ahi a ek minister i ahoni i he motu saute ko pita ka uolafo uiai kaku fai talamonu uke he ek minister pe muene timi ya leinolo ka umasione pe foki la frau hola i he mui mui frau mo na o fa longo ton ki he loto e kakai ko me ma huinga ya pe ko ya fa de fa ma lo e e rinta ono ki o mai be fa nga mari ki ma ki la ve be ki ma ki ta no be ki fa mari e ko na e hoko i o ma wa he na e e ku ko to ta fo ki ya o ki ya o ku anga fa ka va va u ku fe ma be ki ki ai ya o e pe ne ongo pe ko fa ha ko ha fa ri ka ku ki fa be tu ko va ga ka fa ka ka o ma si o va tu rinta ga te ko Reverend Malanga tau.
2: Whakamalo lahi atu ki a Te Kimoua. I he whakahauka programa aho ni pe ange piko ia ko o lawe ko ene asipe ai pangungungu ko tau e langi. Pe a whakamalo lahi atu ai whaifatongi a poto pe a moe tau whanau ngawe me i he wahenga Hawke's Bay. Tau tok whelongo aki i he polo kalama hoko. Tala monu a te wikerea whātonga ko ke tāria tupe ki he kauwhi auhi nā whaiwhai kua
0: mōrena. Oye, kosu pēn kua fok tēnau tō.
2: Mālo. Mālo au pito.
0: Mālo. O whāt.
2: O whāt.
3: You're now listening to PMN Tonga.

0: Hoko to tonu ai wha, tau hoko e pēke tau polokalama ko ia oku hoko, ko e polokalama ia kau ko listu tuku si uli ku tapu mo maile fihi. Fihi fia ke tau tā lele, e tangata aik whaifkau, whaifkau Paula Moala, kau maa foki a Eunisi wao mo tou, ke whakahoka polokalama ko ia whaifkau, malo e tau lava pe foki a Eunisi.
1: Ia, mai tau mai vini, rinta, malo e ngāmien, mai tau mai vini Eunisi.
0: Ka tāk whaifkau, mahalo oku toi ki imotuhia mai e netweka a Eunisi, malo pe toi hu mai, ka ke hoko atu koe.
1: Malo, Parita, pari pege, tamatanga tau ki lot, no nau pega tau ki whaka proklaman. Tama maka mau, tamai whai wane a fiona mau, haka lango tau, mau pata la go tu. E o fata whiriwhiri mana ko a fiona, ko mau tai maari ei, e a whak loke. Kai ilo pene tunga i hae mau kau, kai ilo pene tunga i hae mau, a umai ki a kweni, te mea pēk mau loko e ofa e a Fiona, ofa e te awhiwhiri manako. Ko e ofa o ku tuai ke hou hau, kau ke wāwe mau pē ke mesu e alofa. A koe nō manake whakata e prokalama koe, a e a pēako marifi mi suru tapu, kau mau pāwhiaro mare e tau kau mokoto, i e prokalama o manake whakata, i e whawhini. Ko e tumutumu e whakawhetai, ko mau i kuna ai aho nei fai pe e korea mo faka mua me lo tua ki afio ke ke tata ki mo toko nia ki mau tolu pe mo fafta e o tua ku mau i kuna ia pa mau i kuna kafa kafa ki e keres mo toko ni mai afio na nei kai ke mau i kuna koha mau poto nei kai ko mau i kuna koha mau tau kei ka na mau i kuna fatongia ko ia ko e tata ki mo mes mo keres ai afio na ko ia hoa koen, a mana ke whae proklama, malo te tua ke tatak pio lau pārie, ha proklama ko whotutu, ko teu teu ke whahoka ka whkoeni, ko hi ke kaukuris tutuku, malo te tua ke hangai whong mai whiona ke tāpuaki, pia ke kawaiwia mai ngai whkoeni, ko hi pia ke mea mai hau kuris tutu ko tōpē, pia ke mau kokoe mau whiha aki, mo mau whamalo ia e ngā aue ko mau i kuna, i he wike ko mani watu tāpak mai. Yunis, mwana ki mawhakata e program pe wa fkwen, pe whakarita me ngā u whai me reti o ka mai tango tau pe me ngā kurisi tuku me mai kreis pe ko ala. Ka mo wha mo e met. Malo, he rita, ko te pe maha ku toe i motuia pe a Yunis, ka mapena te hu mai. Kai tuku e mwake kamata te ai program. Ke program mai wha fini rita ko tiku e. Ko e mea mahu i ngā pe koe hu mai pe whawhawa maro ia. Koe whawheta ia e ngā aue o e kuna ai te whai hui te kuos. Koe ngā koe nika e ngā ila. Pe koe ne la wā, pe mea e whai whawheta ia. Na e kuna e patongia koe ni i he kaluse whai lahi, pe mo e whepopo waki lahi. Ai kau korisu tuku lahi. O i kai ngata pe i he whenegi palesteri, mere suipi a tamara atu, pe foke tokoni palesteni, kau maa e tsekeritari, mono tokoni, kai paanga mono tokoni, ai angi mono tokoni. Pe me kau me mi pa kautoa pe, kau e foki, tatai ki whaifkau pūre koi ai Sāsu e skiri atā tāi ratonga, kai whakau tātai muri a Teola, pepe whoko no waifi, pea moe poupou whewheka, poupou mālohi, o kuku whai e o togetā, e togetā uri fua wāo, pepe whoki e palo whesā, e a palata sa havea. Pea koe whepoupou waki ko ia, ko tui ku marawa le rea hoko ai wena e whahano whakamua pe a whai mai ngai programma re te o ki mua kono uki uki mai pe o kori sutuku pa hea o goia ki he ke ahon ko mau ikuna ai programma goia a ku a ui ngai pe a hu mai ke nika ku o inise na lawati o inise na mahano ku ne asimai ka pau pe nis te tak mai pe ga me te ke foto tu mai pata di tala noi pe ga me ke ta fa ka ta po ka be fini malonis
2: ka mole mole pe paula volinta ho ko pe ki lo ko me ho ke screen o ni pe camera ka o wo la va pe fa no wa ka ki mo ka ku ka ki lo ko ha wi ko ke asia tu ka ko ka nga ka mo ko paula e fa malo pa ku Pari ko fa malo na ke fai ko e sime e kore stere ni pa mo na tol ko toa ko na neke osi fa lao mai ka pe pe ko tu pe unga pe ata fa malo ko na pe ko o ke ha pe o ka pu mai ka toa na hi na hi ta fa aki ko na totong ke ta fa malo ia ka ko e me ko na ki toka na ki ai ko fo nga fo ko na tonga we aki aho ai ai o mai ko ia o ma ta ta o ma lai o ia ko ke na fai e ai nga he lea ko mo nga hi fa ma ala ala na fai mai a ko ia pe a lava ke fa no wa ho ta ho e ko li su tu ko mo ta to ko to ape pe ka nga ta ai pe to fe hu i po ke nga he ma tu a ai nga he me a ko na fa ka ka ka e ka le nei pe mo to ko ni ke anga ta nga o ko ia fai ba ba o e pa ko e ko tu ka ia me ma ho inga o ngā kāwho o fok, tau ngā wea ki anga maheni pē, tau ngā wea koe e malanga, pē aspe koe apa hoka te tau whataha, koe fui fōga kone tau nina e, pāpia fia o pito ko hine u kāwho o kana e, lawa pēke mahino ke ngahi, ke ho e koe sutu kona nao me anke whataha e, ai mahu i ngā koe ke tau ngā wea ki kakai o nao matau tau e ngai tawha a koe a ko, ai ana nao koe sutu, koe koutu ka me mahu i ngai e aho, Nea ko ko mea mau ina taha e pa ngā pa mo whinga ko na tau whai. Ko hui fo ko ngahi mea ia o to kon ki ape a koki wa wau. Ka o tui ko fu mea mau inga o pito ini e tumahe o ngō ma tau tau ni o na tau kei pa mo na mahe ni ke tau wako mea ie. Ta tau si whai na na jaha mea te tau ala to. O si whai a ke to kon u whai ki motu. O ia pe malo pao.
1: Malo malo nisko Mare ia lahi he whakaukau na whai he e whai whakaupure e mure ati ola. Nā ne lawe, ma tuko ko nau tōru whuke wa he sau tēnā nau hōsi ko ia e programa koe tau nie aho. Pea koe uhi ko nau tōru o nau hanga tātaki. Pea ko nau pūre pē ki he programa te nau whotu utu uke aho. Pea koe pāri whako kono mawhi whakaukau koe nā o ome ngō palofesa really for a while to get up and plata sa havea nela ola ve ai fe ka pure to ma mai ni aki ko malanga ape to ta ape e ta to ko ua ko malanga ai ta la no ai ai e mo to get up ki he e nai ka venga ko na ange ke na ta la no ai pa ko te fa ko la hena ta una sia ka ku ke ka programa ki muana ta ui ai e ka kore stutu ku pe moho no uki uki koe ke nau kau mai ke aho. Pe aku koti koe aungalahi pe programa e ahoni hange koe whareana e whai mai ke hu pe wha wha malo. Koe ngai wha malo ko whai ke presteni me kau me mi paharu kotoa. He kai fo ke ngalo ke whai ea o te wha malo an ki he kau wifi.
2: Oh, yeah.
1: E a lātou pāsiri, ka mā he whāna wifi me i tapa walu. Ai ko tapa walu fō, ko i whare i fia na fō i tapa e walu. Eh?
2: Oh, yeah.
1: Ui pe ka wifi he ni ko e pe tapa walu. Ai ko whamalo pe ka lātou, ka mā si whāna wifi, no tānaki mai. Ai, whāna wifi tūtoku, pe o kaipi me whāna wai, ke whāna o ka kōtis tūtoku, o nā ulawa whakakato. Ok, ko au nahanga upload te hake ki fō i witi o gani e whahiwa koe whai whasi pe koe e ta maiki koe lisa maire fihi e.
2: Oia.
1: Pato ngā hefo toko lahe au pito u kau komeni mai mo sea e ki whai witi o gani. Koe hiko e hange kwai pe manatu ki taimu tue tae ki whai pasi ki a teke lat pala ki kau mā e kiti one mo kau paifi e taimu koe ya o ku whamahana pete whanongo. Pea kai ke ngā tae ku pamalat kia haini mo tain go fifita fatulolo e me ka me mi pa kala po he tapa mai ke a ho o tiko me mau inaia ne go fe fa ta teke ka ko e Ako tau aho ko tau ahwa kato ai mai na pe tau ye. Pe ko fa mala pe he la mai ke ai. Kai ke ke ngata ai ka ko na ka ko ristu tu ku me tu okalani. Kau mo ki nau tolu me ki sponi, me i Tauranga, me i Plenham, me i Palmerstone, mo i Whaife Kau, mo ki nau tolu. Tola hea bila, kau e bema wai katon, kau kore sutoku e mito Aukalani, whakamaro atu i he tapana e whai, o lawa whakakata ho tau aho. Kau ku ki, te kake ngalo si tau kau kore sutoku, o unau hinga he funga waka kehe. Ko tu mo inga pito ki nga tolu. Kai ke ke fo'o hata hai e sis wha. Pea mo e ia e pe sis wha. Ko maari e pete fo'i hiwa whakalalo tonga. Ko lau ke mau taime a sis wha hano a ko mau lote fo'i hiwa. Ke hao fai fo'i hiwa ke whakawhiwhi e ke mata ngā kai ke. Ke kao kone sutuku ia mehenga he funga waka ke. Kao kai ke ke la kou lawe i pe au pepe kao kone sutuku ia ku kai ke nau te e e fu to to kana mai ki he mea mai fi ko hi ko na u hi ko na ko ka ke ka ne o moi agu ta mi fa malo ye pe ni ko ko si fi ka mai pe a fa o se pe ki fa malo ko ke na hi a ko tu tu ku ke he na e ka mai
2: oh
1: ya maria ko to a mo e ko se tari me i a to high school a to ore a mo na to ko ya pe fo mai lo pe tu po hai mo tolo bu talo te have a si ka na ya ko ke he na au ka ma po po ya honda mo na ya ko ke ya na ka ma u fa am bega o te ki fo malo tu a go ni ke ya te na tolo a ke te na fo ma ke ko ni u ka ke i me to ti si pe sa u ta ta ka na u la ve mai ko tu u mo na pe si la ve ko to ki na to ke o te mo fo malo ko ni ka te na tolo ka o te tau mana tu i pe he uki ka o mai ka ke mana tu i fa malo i he toko na na fai
2: ha ki
1: ka ta e nisi ka toki
2: o ia ka u ko pe fa mana tu atu pe paula si o mau kainga me mo tu ta e lava mai fo ke tau fa hau pilo lebu e
1: ko ia
2: ko e fa fia fia lahi e ko hi na nau ka o mai tau posi na o toi ka o mai pene ta un ka ko e mea fa fia fia e si o ke tau ngau e fa taha ange ko lau pege ta te lau ko hai nei ai ko hai nei ke ia ai ko ko ta u ai ko ko ta u oska to ia ba ba o pa ko tu ko ne u ko ha ki me na ta wala to ko ni aki ka ku fa fi fi a pito ta wala fa ta pa pa we si o ki ai aki na to lu na ke na u lava mai ke ta ka un aka fa ta pa lo pe na u ke a ta fo na u ka mai ko wi ko te ko ia ai fo lau ki ba ba u pa ko tu ko be ai ko o tu ka ka ko ki ha fa ho ko te u ni e la e a fo tu to ko fa e ko mi ti pa mo e ho ko su tu ku e a ho ne fo tu mai a e fa am e pa ste ni ko wi ke ke ku ke ko li tu ku ke te u ha ta u hi va mo ki fa va ke ta u la va ki ke ka to nga i ko e ta ta va mo a e pa ka pa u ne ka ke ke la va mai ko he a ho me a mai ko e ke te u ko ni ke ta u fo o ye ku fa fe pa fe ma ko to pe mo ki me ta ha eta fa ka malo paula ko fe la ve at pe fa ka malo a ki ta ka ta e ki fa se ka pure pa mo va saute lo digo su ta tali le lei mo fa fo fa na na fa ko a de ke ke ta fa no ke ta ha fo se ka ia ya o tu go me ma wi nga ia nge ke ke me au ta fa am ko ke ke fa ka malo ia wi go nga nga we ko ia ku o ne ona na ta u ki mo kole ka ku ki tau tolu na hiri ai ma mawha ngā ue pa iene lava pa fo ofa pitu pau tau fia fia ai. Ka koia pe mea ko mana tu i paula ka pau te hame te mana tu.
1: Malo, malo inis. Ka te koe, ka mea mau inga nao ke si fa manatu mai ai vai sau te pe mo e whaka uta outa na whai hitakatai ki wa whakau pūre. La tai muri a te ola. La vei pe foki e moto ani pe tau fa Australia na taiki pe a desi hiki atu e ka hoko mai ta fau fito mia e ngawe ka ku mon pe mena e mea ke paste ni e tau fa taha o ku o guongo e amana ke hiki a e ta taiki he na e fai ngawe va ofi me ngawe fito koniaki ne hoko ne tango tu mai tangata iki he sea fef kaupule ke fu ivi malo hira te tau tau. O ne hanga poke poke mai sa o tata o lawa tau mawe whata. He ukea i vilahi o ku mao he mawhai kwenye tangata iki e ne hanga o kiuki mai me ka kore sutuku. I tui ngā papai, me wasa o te foki. E hui ngā katongia koe ni kaku, kake kwa ke tautua ta maki. E ku mōni pēo tauta lāng toa toa, kai tue toa.
2: O ia.
1: Ta o mna klere i pē ke hoka te ngā ue. E ta dai ki whaifkaupure fōu, ai ku ui, a kre tiki, teki. Pē ku, ta whamālo i pē ngā ue lahi kona, kona, a fai pe ku tau iku nai ka ke ngata pe he tokoni lahi ala umano a ho pe ka pure he ho giba bau o fano he fata ha fa kolo lahi si lava te ho pe ka pure o ne mama ta tonu ke me ko yo hoko i suru ta pu he pe no mau pe foki mai o te te una ke fare moje he tonu me foki si ai fae ke nau o fare mohe ka pane albe ma to ta kata ma re te ka ke futa ta uia ka algo e fae pe un sio tonu ke e me ak fie mau pe al mai re o te ko mana ki na tau na tau ta i mari e la hi koloa tu penu le hotere o lava o ma o na me le lei o ave i va fa kata fa tonia ko yo ke no fa fo o e ta no fa mau pa ko te fa koloa ia mau mai si hoa e fafkau kure. Pea, na ke lawe foki he te ua na koe oki wa wau he tau fo ou. Oko tu i pe e tokolahi e kau fo lau, ke nau kau he faiwa. Pea, kwa fie fia pe e taun, hoko ate kau fai e kau la maura kanga fo ou, a kau maura kanga motu ape te hoko atu ai pe, i tau fo ou. Pea, kwa fie fia he te hoko pe palestini, ke ne hana o wako i e whaiwa. I o mo i o wau. Te te urewa e whahi walahi koe sa au tata, wafonua, lātu wasiri, koe une te te ua e hiwa. Peku, mea kwepa este ni, koe lawa pene aho, lawa mo e tariu septema, koe taku tai maro, koe ospe koe, koe kamata e te te ua.
2: Kamata
1: e, koe ngā ue lahi ku, tau mai ni pe e ma u ako hiva pe ako faiva ta ko ta pe e ma wa teni he na hi a pe to he ni ka ko lere ma u pe a ako faiva pe ako hiva ko tu pe fa ka ko ai ka ko ga pe ke sa ro i lo ke tai mi ni ko ko fa ka u ka ke ke alu ki va va u pe kon fenisi ko tai mi en tau ho ai pe he tau a hiva ta tau ho ai pe he tau alu ne faiva ke tau toki Pako e mea tāko ku manatu i whao sia ke, koe ke se niti koe nei mao he ao. Ko tu ke whakakoroa lahi a koe aho, koe lawa tā nāke o mai ki se niti, ke whakakakatoa ke ngahi whatongia, me ngahi procheki ki he api ako, koe uhi, koe te uteo whaiko treni se tau kōki o wako. Oku hangepe koe nei whaalawe e pastenike tau whataha, ai mahu inga ke whanau nau ai whare ako, ai loki ako ko toa pē, ko uhi ke mao i whiru mao ai whai ako, ke lau ke ne ako i lele aki, ai tam si ako, me tai ne ako toa pē. Ka oa te tau hange ko e mea e palestini ako, mista ako ma lolo atu ki mua. Nā ne whanau ke whirea ko e whakafotu aloto, eh? Ngāhi pē na whamea ko e palestini. Ngāhi hu whare a koe wha fofo. Ka kua tu roto o ku pasanga sanga pe a loto ia. O i kai ke ia hanau nau le reiki a kopi a ke whanau. Kai ke? O ku whai koe e fie fia ko uhi koe. Ko se niti nai mau nai tāna ke aho e au ngai ke ngahi project ko whao mohi mei u e whakakano ka komi a koe ia. Ko no te teu i oe api a ko. Ko uhi pe koe ka hau e. Ke tau whenga ke tau langa ia me he tuunga ke he taimini. Ke atu unha o tole rea me he kaha unha. Ka koe, ka kiwa pe ko mana tu i nisi.
2: Eo, ko kwa malo ho lawe, ho lawe mai ke ai, pa whekau ko hui koe, mana tu i fōki koe, ngai tā uwana ta i he api a koa i, mahalo ko famol mole at ka kwawe ko se dieta o famo fulu ma ba he ko me yai o ko si ofia ke ni ma foto ko ta o ko ma ba he me yai pa pa te wan o fa ka ho a me a ho ni ke a ho ko na ku yai ko me apena ku la ve i na yai ki pa la ko uli uli pa me foi sioka a fa ya ko na fa ya ke ni nga we ta mi ko ya he pa ko e moni a pita me ko na ku ke la ve me ki ai ko ki ko me fa amu ko ki ai ko istutu ke ta u ke tau ave hanga hina na o fa no poni ke fa ke nga u ke fa ya ko ke go ya nga ya tau tui ka pa we le le me nga u go fa ke nga u pa le le ya pito e ola ko ma o ai pa o ku ya fa ga mu ya e fa fika u fa no ngo mai o tau ka inga ko mi va va u mi lolo ala va lu ko u hinga ko tau si Toto i vi ai he fai e whengani ko mi he ko e api a koe ku alui ke tosi au pito. Pako ave he e ngai whanga, ngai mātua e nau whanau e nau tolu. Ke ngahi api ako ke heke hei ai wawau. Hange kia te au, o kai ke ufu umau pau pe te u, pe whahatu kua ki. Tau hange kia te au, ave nau whanau ko hiko le leiangi ngahi mea ngāue, e ngāue ake nau whanau e ngai api ako koi ako. Ui ngai mea ko tau si, toto i vi ai anofi ngai ki tokoni ko ki avi ki motu. He ilo na iaiha aho ko whakaukau e ngai mātua, ke whafoki mai nā whānau, ke ngau e ake a pia ko tupu ana tau ofai, na tau langa, o whai gai. Ai e ko ngahi, whia mau e goe palestini, o kuhanga ngahi visone ko whai, ke tau ave whanki whakatātā, e ange koe whanki white pot, i kone ngau e ake ulo ki ako i nusila ni, ave atu mo e whanki, peni pe ke tohi tohi ake he whai ako, ke tau ngā ake si o ka, pake ke ngā tai uawe moe owa he protecta hangi ka te au ke kuma au koe whaka amui ai Palestine. Ke whai e ngahi a koke o atu ngahi ngahi hangi ke koe uinga koe ai Palestine ke tau si o ke interneti moe mea o atu mea e ngai mea ko o kwhia mau ke whai a ke whai a koe ni a ko i ka koe ka ke whoko tala noa ka koe ngahi mea ko whai kia vi sone koe ai koe sutuku. Ke ilo na tau hiki iha ke tuunga wea e api a ko me tuunga wea e taimini. Pea toi whakafoki mai me tau whanau me ngai api a ko ke kehe koko awi ki ai. Ke tau langa hake ko ki tau tolbe te tau ofai e tau ki api a ko na tau ofai. O ia pe pe fika.
1: Malo, malo inis. Ko tu ke mea moita pe o ke lawe mai ki ai. A fraam pe ke mea maho i konsutu koto a pe ki ai. Tau tau te fito e kwhaamu ko hiko kau whai ako.
2: Oh,
1: yeah. Aia ko glawe ki ai, ai maho inga ke hange koni ke ngahi project koni tau whakau kau kau ai oho head projecta pe a moe whai ako tau pe ke moe laptop ke ngau aki. Ka ako maho inga he taimta tau pe na whai whai mutau tuku aki i o pe he koe nau nau oku ikai omae he mātua e nau whanau.
2: Oh, yeah.
1: Ka ku uhinga ko no blabe ke ma inga peke nga lele ke ka fai ko ke fai fo ko na fa tonge ko no te te
2: o ya
1: u hina o te me ai o mau ka i kai ke ai o fenga o aki pena he me ko to pe ka ke ko e ki ta fa ambe ta fai pe ta lele ta pe ta fala la pe e fai pe mo ka fai ko mo a pe ko a o na lele ta ko hi ko na na o me ta fenga fa ka ta tu ka ne o ko e o Mahako e, ofi a pito osi ta taimi, ka ku hika ta taimi ku Facebooka peki whenga maare ka niki, whenga maalo atu rinta, tau maare te ohi, mao whenga maare, ke maho ata whaki whenga maalo wane whawhini. Pea, lawe ipe aho ko ia e whenga maare e ngahi taalunga, ko ikai ke te taalunga whakasiasi.
2: Koia.
1: Ka koe o mai pe o taalunga whakataha, e ku wawea. Wawea ni osi toki hu mai reo me ngahi, kori stutuku kehe, o vave vave e proclama ko tiko foi ala galere e kan te ngoi fa kato fa mala tu inisi e i proclama ta fa fa fini ave fo e por su to koto ape o fa la hiato ka te motor on koto ka e ke to fa o pe ta u fa ngamali to ku e to fa ta proclama a hoko ka fa kato fa malo atu e ma proclama le le a tai mi e fa fini ke fa kato e fa to ge fa fini malo o pe to rinta malo mo fa ngamali Fast, ma mala te tu, tu ke mau kuna ngai fafkuen, tu ke hoko e pe ngaue, mo e uki o mau fai, ke fa tata e ki mato ka kori stu ko tope, ke mawhai o mawhatongia o hi ko e apeako na mauiai, pa pe fo ke mea te pu ke langlangi e fiona ngā mawhai. Tā pāk mai ngā mātol, ka mai le te o, mo ki nau tōngo tāpe mo whi ngā weaki, pa tu ke langlangi e hau afio, i he mau mea ko tāpe, i wafata mai, arum lau mare mai doani, e meni.
2: Malo,
1: e meni. O whadlin tā. Malo, e pita, malo, mawhai ngā mārie.
0: E o ne motok mea mai ia ke polokalama ai koristutuku, si uli tapo pe amo mai lewi, whahoko atu ia e inisi wa motou, ka umaha foki ai whaif kau paula moala. Tok foki mai polokalama ko ia, iha wiki ewa mehene. Ki ima uloloa e tau polokalama he fefini, o ate ki fuifasko ni, ke tau ki ifakavaha mapa aki, o iau ai ofa mo oni. Ko e hingoa totone fuifasiko ni, ko e liu waka, hiva iatu ia e losa maka. Without time, also, we need to wow no me far.

0: ko e taimi ko e tau olo ngā o ko minit pē nima o ka ki tō loka whē mau ke lo lo he mi te nima a ngahi i tau olo ngā mo i whai wā ta tau pē ki he hiwa ko e lau mā au pē o ko holo i fotak minit pē tolu tak minit pē tolu e lau mā au kātoa pē a e tau tā o nima ke te hongo fulu tātaha ke iwa noa, mo e fitu no, mo e nimo noa ke fitu noa, au takminit pe tolu koe tonga, u polo kalama koe, au takminit e nima, ai ko henga minit e nima, au koe ke lau ki ai, e taimi hona au kakaha ke ke Stacy. Koe foi taimi koe whakaho koe e tau olonga, mo e nao hiwa, koe lo oloa pe, koe ngā pe koe taimi, koe ngā pe ai, tau kuka ke pehe kwhahata o poinia i ka lo oloa, koe fie mau ke tau fie ohi,
1: Okay. Tau fie fia. Toi a maro a pintu maniaku. Ko tui peko e tauni nai tau whakakau kau peki he ko hai ku kau kotoa ki he polo karama. Ko tui pe te tau whakaivia te tau hanga pe o ange pe nau ki mea ofa ai kulupu kotoa pe, pe ko tahine kotoa pe tau lunga. Kai pe he ki he lau maau. Ko pau pe ke whakakakato o tau whatongia ke o ange pe nau ki mea. Apo ko hiko e nau ongosia me nau he raia he nau kauma ke poupo ke tau. Ko ia kwa vai neaku?
0: Koia, koe whakahaunga e pe. O kai ke iai e lau maali o e whi au au hi. A whai ha fe au au hi e kui ngā e ngia te au e whatepunga whaka holomui mo whatepunga loto mamahi ka whaahinga pa he e kapi fo ke aha mea ia e sai he tau tō kau tō ngā tau tāla pe tau kai tau ki tahi ne pe mo kai tau ki kau mo pe ulele i tāko fi mau e tau whatata mai i he melino pe mo fio hi fie fia
1: Oia, koe ia sai pe ku ma ko tau tu i pe tau fa no le le pe ke tau ki por kalama le ngo pe ko a ho ta ha ka tau fe nga pe ke fa mana tu le atonga ma ha lo pe ko tau fo e te tau fa i le va ko le fa ni ke ke fra i vi e tau nga we tau fe ma we ke ka kat na tau fo tu tu pe fo ke tau ni ke we ke ka kat ka ko si ho tau i vi e fan ting pa ko tau i vi pe nu la va pe a ta ko ye ko va nya ko
0: Oia, koia vai a kako si te whakanata pe. Koe lesesita o koe ke lesesita pahanga. Koe o mai pe ho hingoa. Koe mai polo kalama o ke whikau ki ai, tau o lunga, koe hiva, poko lau mau. Koroa pe ke mau ho hingoa. Nga ke whakakau ke polo kalama, ke ono whakahoko hoko. Kau kui kai e whaha lesesita pahanga, whanga more more.
1: Oi, koe e sigo tau whanong, koe tipe mo whanong li rei mai, koe tui koe maniaku koe hanga he sea o mai whainga maari e koe ni ka tau au ta whaka whotutu e polo kalama koe ni o e wike rea tonga. Koe tui koe ai mahu inga rahi ke whanong o tau ka inga, koe ka inga ma whana o ai kato. Ane po na u mau, na e lau fuki ke mau ke tau, ai, tau poate ke tau i he fine, e, mea koe ni ai kakai pe fine, nau tui tui, nau lalanga, nau, nau Tenke sio mea wha fuofa, ilo ngā mea koe u ngā taha e ka e inga he mi tone. Ka koutui lahi koe wha mawhana e ngā hi kalapu, e ngā hi lahi au bito e ngā hi kulupo ku tau, mā koe kulupeni mahalo, kulupeni e fiha koe nia koe koloni.
0: Aku aku lahi apa tu? Tapi mak aku mau he mak fomoi mui. Aku he hongo fulu tu pekau kabat aku lupa kabat tonga. Tema o grupo go away in our project hange go ni go ye a manaki ni ni anu na nga ya ki ko ai ya nga we ai si ko ko lo ke nga ya ki community ai ko grupo project over mo ya hango for to po i koloni
1: oye ko ia kulahi au pito. Ai a koe tūko ke kahau, mahalo ko hiri pē tau porokalama koe ne tau ngāwe koe ni ki he rea tonga. E whai a ahi kā toa ke whanki i kulupu ko toa pē, u te kei ke tau wau ki ai wainiaku, ku hange ko aina omi he sea. Ke whakahoka tuai pē he ahoni te tau wau ki ai, ke tau pōtā noa, mo awe pē, tau o a ahi pē ka nau tōru, mo whakahoko, koe hae nau fie ma au ka kou tui lahi, i he whakafu ofa e tau ngā au e he koloni, ofa lahi atu ka ai ngā tonga. i he tau nofo he ko he neongo ko tau lahe tau whi moi kina. Ka koe tau na umataha moi ne, ni mataha he whai e whatongia o i koloni, ko tui lahe bewa ni aku o wha maa whana lahe ai tau ngā ue. Ai mo ui, malanga langa i ngahi potu ngā ue o me ngai kulupu ke ke u tau kawa i koloni. Ko ia kwa wa ni aku, eh?
0: Iyo. E taim da tau pe, ko whaamu pe ke acknowledge a e kau te Pasifika, ka o maa a e lottery, ko ke nga tolu fukne e maumi e e paha nga tokoni, ki he whakalele polo kalama ko eni. Ko pa pe fok pe ke ngai u ataki community i he koloni, a e ngahi, a potu ngai talavo, a e ngahi siasi. Fa malawa te poupou pe mwe, Mo tu ta fanga ki ke ke ta fanga o ya ki fakata pe ko hange pe ko e a fama fin de montuani o ku fam pe ke ke ke o we fe fe fra fanga ta ya e ta fe ohi ka kwa me mo to kan ki ai a ta tu ke te o wa fo ke ta fa ke to tu ku a ka pa ke na e fe tu ta ke ma ga te a ni a fi ko e ku lu pu fo o we ni a a ko e ku lu pu pe a ko e na fo ko ta fo tu na lele o lor tonga lele ato na programa he ka te a honi ka na poa ki ka ki la ba ki na programa a honi ka te u a to fituta ka na to ki a time ki wal ki malta la no si o pe guai ko ha na un afema ki wi ke o mi ki community ki poa te ki na si o ki ai ki fai ha na to konia ma no fa kai via
1: oi Mä olen pitänyt, että puhutaan noin, että on ngaue, kun tuli, kun tuli kauhe, niin he toi fanongo mai, että on kai nga. Hänne kun ei lau, että on community, että on poate, kun kei sisi. Tekin, että on futangata, vai niin, kun fai, että on fai, että on loto. Kun tuli, kun kahau, te tau ngāo i whakataha koe ni, ko tui e whantupure ki nga pē, tau ki poa te, ne onga tau tosi. Ka ko tui e mea kou whee mao he kakai, ko tui lahi au bito ngai whakaamu ngai whee mao, ka ko tau whenga pē ni ke vahe vahe le rei atu pē, ai ki mea si si u mao koe he poa te, mwe community ke nau vahe vahe, ko uhi ke tau nau tofuhia ngai kulupu, ko ia vene aku, eh?
0: Iyo, ma, ma long.
1: Ia, oi, mahalo ko ta taimi ko ta sio ko ki aika ko tui pe whanorerei mai e tau ka inga he pia fini ki he ta hanga whakahoko atu pa me whafofong atu e tangata iksea ka pe he ki he poate pa me community pa me kakai ko toa pe he militoni ko tui lahi ko e mea mahu inga lahi taha pe o e aho tokonaki aho ua ua vai ni ako
0: tokonaku i kaha o aho ua ua Kamata e hongo fulu e polo kalama, yeah. lotu kamata e hongo fulu.
1: Yeah.
0: Osi ki he wha, ai ko e wha, ko taimi o kau ki ake whakama opo opo, mo i clean up. Oh, yeah. Ai tau pepe ko e tolu ko osi ki e polo kalama.
1: O tau wha malo lahi pe ki he kau te ne ome fufare ki he whaia e tau ngā ue e vainyaku he ome ki he community a tau toru ke tau inasi he tā pua ki koia o tau pia pia lahi pe he ngai mea koia
0: pe kai ngā tai Mua mai tai totongi Mua mai tai totongi
1: Sio a Kai kia ha totongi Kai kia ha totongi whare Ai koe whare mahalo taha whike toru af ka ko tau sio koe ki ae o tau whainga maari e pehe. Ko mea toko ni, tau sio koe ko mea toko ni ki he atoanaki, mō ape aikapati ospa mō ha. Ko tui pe te tau mākona kotoa pehe aho kakato vai ni aku e.
0: Vai
1: e. Mea toko ni ko teu teu he tau rea tonga ke nau lawe ai. I he aku e. Pako aiku ko tatu ko mea toko ni kai ko hakai hawe. Kai ko ha kai tau ka ko kai paladisi be ka me moi le le e
0: ba ka fa hanga la ko e ko e fa ka ha nga i pe ko e tau fa ma ma lo pe ai o ko e nga me to ko ni ki ai o ku fa ia he tuis catering kitchen ai ko tuis kitchen ko na dolu de na de de me to ko ni ki ai pa na u a ave pe ki ai ko re me po ate ke fe ma o ke o e fu no fota ke ta me a kai fratonga e si pi mo me a ngako a ki kai mo mo ile le nga e o ange ka fanting se ta ta man ta pa nga ni ke alu ke me to ko ni ke fela o pe tau ma ma ki pa na sa ka o pe una hostel te pe na menu ki ai na pe ta ai va hina vai in vai ki ka ke i mo le le ki ka ko ia ko ko fa ra fe te pe fa la to la ki he ka i nga me ni mo la van ke tau ka fa ra sa i he fe fi i ono pe mo pa to lo a ki pe e tau le fa ka to nga mo ta u nga fa fo no a mo te ka pe la ni ki ta hi ne ne fie me ange a ki ta ne a tu po han se in tu po we hola pa ta ko lo a ia e ta ma e ta hi ne he ni wai ka to
1: Oi, ta hai a wanea koe tau nofo he i funga Waikato, ai mahu inga kui ai kumea hene ki ta hene hoa i ki, ana se hein tu pou vei holo, ko ta hai a whakakoloa ki Waikato, me a kotoa pete tau whai he tau ngāwe whakakomuniti, o ku tau monu ia koi hene a ta hene, koi a kua wanea koe?
0: Oia, pero ko ne lau mai le rei pe ke kau mai, ke ne kau mai ke ta upolo kalama, ai kakai tonga.
1: Oia.
0: Tange ko ne ilonga pe he ne mea mahe ta le re atu whakahoko ki ai upolo kalama, pe mono whakafei, e ne fie fia ke kau mai ke he ta upolo kalama e kakai tonga.
1: Oia, na te a mea ke he vanyaku ki he ta ungawe, Si o koe ki he tau ngā we, ngari ngari ku maa opo opo le rei pe tau ngā we.
0: Iyo.
1: Pa fua fa pe, ko ia. Sai pe ke whai atape wha maa lo ki he tahe ni ko ana se ini, ka pe he ki he kai ngai mitoni. Ko e tau whatongi ai, ni tau whanong ko tau pe ki ai, tau teu teu pe ki ai he aho a ua ua. Tōnaki, taimi hongofulu, tau kātoa pe ki he kaute, pai kai ngatai, Teu teu le lei ho lea tonga, teu teu le lei ho ki tā hine ke whae tā lunga, teu teu le lei e kaukawa tonga ke whae tā mea. E mahalo pē, ai pē moe tau kawa tonga, ai pē moe whonua ai a wanyaku, e?
0: Ko e mea pake ta whake au e tala wha whonua ke ke tau whonua. Ia. Ko au koe whoi porokalama te malo. Malo rapito.
1: Sae a koe nuk whanongo mai kia e. Mahalo e whanongo mai pē se a. Ke maa tau kilo hongo fulu, ke ka mata ake tau ngā we
0: maka. Tau pale.
1: Ko tau whonua, mahu inga taha pē ke ome kakai, ka neo ngoi, mahu ofa rahi atu, whamaro rahi atu, ka rinta pa moe, pa ngāni hono ome whainga maarie, ka ku mahu ofa rahi atu, ko tui ko whainga maarie, ko tui pē, wanyaku tau si lawa re rei pē, whainu whakakato e tau whatongia, ka tau tui pē, tau afe he, ko tau ki taimiku nou no.
0: Koi, mahalo apito ofa atu.
1: Iyo.
2: Mālau au pito, whaka mālau lahi atu vai ni āku whiri moe hala, kai o maa whoki a vai a whinau, i he kato e polo kalama ai tākanga e tau fohe, mi he kau vai wai kato. O atai pētala monu ai polo kalama pie mentonga, ki a teki motolu i he amanako ia ke tau katoa ngai a ho tau wike mahu inga a pongpongina o hoko atai ke wike kāo. Mālau au pito.
0: Mālau.
3: PMN Tonga.

ka tatami ko os de miniti e tataha me ni ma. Ko e lava e whakahoko whatongia ki he ahami pe a. O kai whakamalo lahi ka te motol ko toa pe, ne tau whi ao mai me i aneho a tā me hong whumawa o a umai e ni ki he whiawhini. Whatawange pe na e hongolelei atu e ngai polo kalama ko toa na e o atu i he whiawhini. Whamalo foki kia teki nao tolu ko toa pe, na nao kau mai ki ho no whaka o e ngai polo kalamani ki ho mou ngai loto whare. Whamalo ke mapu te malao, kolistu tuku ko ia ai kolisi tonga high school, kolistu tuku si a tau tai, pe foki ki he e tau ngahi o ngongo ko ia mi Australia. Kau maa foki ai talanoa e mara esporti, whamalo atu ki he e ekminista o e mia, ngai potu ngau e whalot whanua ka mā a e sipoti pe a moe tau tupu, pe a moe kakai whiwhine honorable whane fituafe a e tuku koloa ma ki mau tolu e polo kalama a honi whamalo foki ki e tinau tolu na e whakahoka polo kalama koia a e polo kalama RSE ka mā foki a e koris tutuku mai le fihi mo si uliko tapu whamalo atu ki e community to ngā mahinga wai kato tā kanga e tau fuhe i he whakahoko whatongia a koe. Ko e lava e ai ngā ue ki aho ni pia ku iai whakatawangi na e ongo lele i atu ai ngā hi polo kalama kotoa na e oatu e aho ni. Tala monu atu foki ki a teki mō tolu kotoa pē o ku amanake ke tau kau ngā kau whakataha i hono kātoa ngai pe ko hono whakailo ngai ai wike mau inga ko ia o e tau rea whakatonga ko e tau hiva ko e whiunu mau inga ia i he mo ui a e tonga whakaonga atu pe o ku lawe i pe o ku iai e ngahi polo kalama ke he kehe o ku whakahoko i e ngahi feitu utakita ki hono whakaawa ku hono hifuake ko ia o e wike rea whakatonga taha wā ho a tā a pongi pongi e hifuake ai e wike rea whakatonga i he whareni ki mou tolu ko ia o ko mou whiakau whakataha mo ki mou tolu i he ngalo ea i whakahoko ia i hoko ko ia a taha wā a pungi pungi ho ata o a o ki he wā ho ata i ai foki pe moe polo kalama ko ia tolu tolu hama launch e he whana wako a e nau ai polo ka ai wiki rea whakatonga whakahoko e ni i he holo ko ia re sieri tonga Pego febe fei tuu, oku ke kawa tuki ai, la vei peo ke ai ngahi pō loto, ai ngahi si a si. Oku ikai i okalani ni pe, ngahi community i tu a okalani. Malo mu a ai ofafonua pe a malo e whakahoko whatongia, ai pōpō, ki he e tau wiki rea whatonga. Ke ngahi apiako, pe koe ngahi kulupu kau vai vai, oku osi fokotu utu uha mō ngāhi polo kalama ki he lolo tonga ko ia oi wike wike kaha un tala monu at kia tik mō tolo no kotoa fata wange pē ke tau ma o ha wike fono tā poe kina mō ha wike fie fia i e tau pore pore a ki ho tau tonga i kai fok ngā tai ka oku ki nao tolo ko ia oku nao mea mai i he ngalo pē ne ongo ko e polo kalamani na e fotu uia i no silani ka ok whakamawhana a lava ki tau kaunga a kau whakataha mo tau ka inga o guna whukautua i he ngahi whanua ke he ko e ofa whanua ia ko e pore pore ia ho tau tonga tala monu atu ki a teki mo tolu hono kotoa taha waho a taa pongpongi e hi whakia wikirea whakatonga me he whareni malo au pito ho mou mea mai ka mou mea tuafatu

e koe uhi nei kai ki ai ha ha ha mau mau ia wa tamaki o isleri mo e e historia o isleri mo e wahenga ponua koe ni e ko tupu foke me kuini ko ia ko sisipeli ai fe fine fe hi ane kina taha i he polo polo ama o i fuakawa mutua e goi ana ne hao mo e otoa o taia mo sae toni a paala o o mia o whahe i ai ai tō lahi o takai isileri o tupu ai koe ai ai vāta maki mo e parofita ko ilaisia pia mo e otua ka koe ni ku otu utātua se su ia ki he wāhenga ponua koe ni pia koe tala noa maarie o e tala noa koe ni o e fifine ke nani he ko Mā tiu pēmo mā ake una tala noa ki he mea koia. A ene lakātu koe ni ki he whonua mūri, whonua e kau sentai le. O whai ai a ahi koe ni. Kai ene tū tātū ko whatokanga ia he a whewhine. Pē tatau pēmo e whaingatā ia e kau a koe. I he loto anō ka uma ae si whikaia e kakai he potulala. Oku si ia o mai mo hono whainga tā ia. Pea ko whamatara re re i pe e mātiu ko e hā e whainga tā. Ko si taki mai hono ki ofe fine, ene tā hine, ki tokoni anga se su e ku mau ia e ha te bolo pe whainga tā ia la. Pea koutui ko e mea ia ko hulu hulu mai ka ki tau tolu. A e misiona koe ni o e siasi. He ku ngari ngari ko no tataki e ni ki nau tolu e se su. Ke whai hono whahino hino i ki nau tolu. Ko e ne misiona. Ko e ne ngau e whakamisina re. He kai whakangata ngata ia he kau a whonua. Ke ngata pe ia i sileri. A e hune hanga o whaafaai mai e whakakaukau koe ni. Koe otua. I hono nima ko se iso o ko kakapa atu ki he matakari ko tau ape e moi whonua ko tau ape. Pea ko iai hae amanaki ko au sia tonu eni he kauako. Pea he nana u tofanga ki nau tolu i he whahinga mo ui whakavaha. Ko eni ko e kakai siu mo e ngahi haa pangani e toenga o māma nina e hui peko e kau sentai le. Ka ku hanga e se su o kaki ki nau tolu. Pani hanga o whakanofo nofo ngā hika veinga na e whai e mo ua e whakakau kau ai kakai siu. E go e nā u whakakau kau uia. O ku aspoki e wholawhola hono ua. Toku ua koe kakai siu na e whai ki ai e tala ofa e o tua ko ki nau tolu kui ai e nengahi kovinani te ki nau tolu na e whiri ma wahe e o tua ko ene kakai ai e na e ma wahe ange wā o isi leri mo e o tua mo hato e matakari pea hangene na u ka ofi tu ubehe kakai siu ia koe ofa e o tua ko nau tolu pe. Ka kuanga ponga i ki tāra noa ko ni o tohoa ki mā maari e mai ai whakakau kau koe na ia sesu. Pa koe mea nai mahuinga ka sesu ia koe tui. E mālo pē, puke puke mai ngai tui tuku whakaholo. Ka nane whakahino hino e ne kauako. Io koe mo oni, koe misaya. Na e whekau mai pē ki he whanau koe a se ko whakamoko puna, se ko pe kuhe. Ka koe ni koe koe koe si ate fo o we ni a ku hau ia mo ia o ku ka wae e toko taha ko toa pe pe ne o ngang e nai whaka ma ma hui e se su ke whepine whai mai e ne kore mo ne tau tapa ke toko ni ange ki ono whai ngata pe ku mai no peka ki tau tolu ia koe whae e ko toa pe ia ko mo mo ama pe e ne o e whai ngata ia e ne whanau e ne whanau Ange ko ia nai hoko he fiafi ko ni ka ke lau ne whakamā ka na ne lototo. Tāri peo no tuku ki lalo ia, ne anga whakatō ki lalo. Ange he iki ke
kaua konga iyo kumooni na efekau pia uia kihe kihe faramokopuna se kope paku alholo okume faramokopuna kuo he pia kune tafokilewa he taimini ki fefine ene tokanga mo ene tautapa mo ene kore o karange ki fefine ai mea oku hoko e na e fekau ia ke ha upe pe a kui kai ke tonu ke ne tufa ia pe ke ne bahe bahe atu e ai mea tokoni koe ai whana whakamokopunamu e whanau ai ki ki he whangakuri o fanga e whakatapu o kui kai fo ke sola ka tau tolu e tau ui ha whainga matakari po ha taha o kwa ke te fuma whana ke ha tolo to o kwa ke toi ha hingo ha whakamunu manu no aika ke nau tolu pe a nai kai ke, ke sola e whakaukau ko ia ia ke kakai siu a e kakua kakai tai tui o toa o nau to onga mo ui u kai ke mamaa me ulunga anga e whakamunu manu pena e ui aki ki nau tolu bagono whakangai koe se isu e kuri i hufanga e whakatapu ki o fefine o e fefine ke nani koe ni nei si hao hono whainga ta ia na e tari le rei pe fefine e taranga e fefine i o i o kumo oni ho lau au ka koe hoi whanga kuri koe o i whare ai e ku hanga e fefine o whakamana tō meka ki tau tolu koe ke ha matakari e na kei ke whakatupu he o toa ta tau e hu whanga e whakatapu no ui e kau kau sendai re koe whanga kuri ka nane e kai koha kuri i pe koe kuri ai api ai e ku tau ui koe whakaki i pere ku tau anga ke whanua koe ni tai mini i hia ku mahu inga ngai monu manu ia he whanau kaku hoko e ofeina e whanki monu manu koe ni ku nau no be mona tolu he whare kaku nau mi mi hange pengi nau tolu koe taha e kakai o e api kaku e ai masila tu yaki ai afifine ko ni ene tui ene ga ke o hinga peka kuri ka ko kuri o fare kuri o loto fare ai ago ki peti ago fanki fanki kuri pe he panane pe he i o moni pe ia eiki o moni ka ko si fanga kuri ko o api ai kune tala mai ko moi kakai ko ni sentaire ko si kakai bene fa ka tupu he o tua he lo to fare pa ko ia mune pe i o moni ka ko na me kai ko mo mo ko nga na mi hete pire pe to ka nga i se su o vikia tu i ko ni se fine se fine rahi ho tu i ai ko tu i na i taki mai aki lo to to lo to fa to ki lalo mo loto mahino mo on e ne hao ki he eiki na ne os whakatoka ngā i pē. O ku hanga pongi he whewhine o ui a se su aki a e hua whatapu a e eiki. O ko e whailonga ia he kakai tui he ko speri o kuna u whakarea beka se su eiki. Pena hao pe whewhine ia mo ne ilo i e mea ko ia. Ki hao kore aki mo whai e ne tau tapa ki he eiki. Ai a ku o ku mahino a pito ia ka ki tau tol ai tu unga nai hao me iai e fefine nai o si whanongo pe tui ki a seiso pene hao pia ko fefine tui pene o unga nai kai ke hange ku maa i he e kau wako ngā e ne hao o tau kapo mo tangi mo ui toko ni ai ki whai mo whekau a seiso na umuhu i ke turi e fefine ke alu hi ufa maa pe whai ha mea ki ai ke mawahe atu Ako kai fuki koi mea ia na e si o ki ae se so koi whakama. Pea ko rahi fau fau a e mea koi a tau kōnga. Ai maa i o e eiki pe koi maa pe nau tolu ia e ai ke nau kau no kai langa si i. Ka nai kai ke pehe whakau kau a se so ko osi ange he viritaki ai fefine na e whanongo eiki ia ki he ne tau tapa. Pako tui pe ku tau to loto me iai, tau komuni he tau mo ui, oa ki kore tu utahape. Pe a kone tu utahape u kwa ke whanongo ma iki pe a kwa ke te whaharotu ya. E kai, fefine koe ni pangani koe ni me ke nani me wahenga ponua taia mo saitone. Na e tang tau piri he iki, mo ui, tokoni, ahala mai mo, tokoni mai ki he ku tamaa, he ku whainga taia lahi.
Pako tu ia na e whatoka ngā he eiki pia ne hanga wikia. Pako tu i koe whainga tuu ngai au e tu i whi mao mea ki tau tolu. Ke tuia ke tau tui ke maalohi. Pa he taimu ta tau, o ku tau anga whakatau ki lalo pē, e tau pore pore, e tau tui mo tui aki. Ka ke maheno ka ki tau tolu ia, ko e taki whanonga ko eni, ki he wāhenga mūri ko eni, o ku whakahino hino mai se sue ne kaua koko e uwhi tuu eni, ko pau ke na uo ai, o awe hono iwi whakamo ui, mo awe hono tala, ke nau inasi mo ke nau tolu ai. Pea koe ki te ha, a whonga i e mālohi ang, ka kono awe tonu e kaua koke a whanua mūri. O nau si o ai i he whakafotunga e ai kakai mūri koe ni, ne o bena nau ilo i pē, ka koe nau au tonu ki ai. He koe misiona koe na e talaka ki nau tolu, koe whetu ente nau o ki ai o awe, tala noa māri e mo whungani o sēso. Se unga heka unga whanonga, ui e tua meri e mai mana ki le rei, aho koe ni oe e ki whakakaukawa e ki tau tolo. Peho ko e tau hanga o tufa e wholofola. A koe ane u kore atu he ngahi wike ku o tau si tua mea i, te tau raku ke mamao, te tau raku maalohe e wholofola. Tukai bebo ko whewhi tu te nau tō ai, he koe pulo pula ko e toa e kere kere re rei, te nau whakafua mai ke nau tolo, hua te au, wanunga pulu, tolunga pulu. A koe ia e pōpua ki ofa mai tala monu ki he ahatapu koe ni ku hanga mai u, ke tau toa pe mo ai ko speri oi aho, lau pe mo whaha whakaumi umi noa, whaiha tala tala noa ki he iki mo e lotu, whakakaukaua iange e tau toi. O whalahi atu, maa loa pita.

Se leo mai whawhine, tonu tonu kilo te pehe nā, ne mai a whiasi me ona, ko mai ne tāua ki te luas pulu tolu ne minuta ki te tūlai whitu, ia ko te pologalami a tau whānau, wede ne whaka toko toko atu tātou ki ai, ia ka koe tue tātou o whakahau atu pologalami a tau whānau, ia manatua te te tūla e whitu ko tala, ko nā whakatoko mai ngina ne Swaina Lee Sati, ia pēnā hoki mo whakapulanga, Kan ei fakatu kaatu ne me aku mai lunga kone te pimo nu tuvalu. A pealam te ilon koulua te mantou fafine fai tala te fai whakapulanga mo te technician amatou te nā koi. The Zoom technician amatou ko Seipua Brian te angwhat kato kaatu te malangawa. O whanatu ki tuvalu te whainga a te whainga a mea tenai tuvalu te whakaapo. Tenai e loa atu hoki me ko postpone ki te polua se fulu dolo is it te vai asa fo o hai fight vai asa fo ne ka ko fight vai asa de tela mai tua ona lo o half ona lo ko alanga vaka ne da tai fainga ofi tai fainga ta lo ne mo to chino ko na ya ona lo ko te matangi hoki mo mea ia tena la ko ka ko mai tu o whakapulanga ia kone ka tam whaitu mātou ka mākele. Pesoko take ate hoki mātou ki mātou kau kona te kau te talabau niu tau mo te latou, what's the word, mo te latou, the tournament hoki lātou te volleyball te pai taimi tēnei, ne, to see how's going. Ke whai tala tātou mo te, mo te talabau niu tau te awhaf tēnei, ne, te awhaf te whitu ia whia mātou ko live atu hoki mātou ki tūwalu. Ka marama marama ti pole ya pena haki mo fale ke fai ya fai update mai akne da to te vai tai mitene o nei lo atu me ko postpone te ala te whakaapo te arts festival ki te vai asa mai tu ane ka mai silo ke update ak mai ni la wa te whakatoka toka ngala to mo te whakaapo ne very excited tali tono toko ukenga hoki tau kau mai kunei Aotearoa New Zealand kuna ko kwa toki lo malanga ki tu valu

0: Imano Tuvalu ya kasake fakasalo lao si program meta facility lei. Tali tawin ko yung meis ni fakano vrofonga ko soli ka mana ko yung fakasaw tangi yung misafameo. So kotaki yung Pacific Media Network iti na pala ival pala iliay fitu na tolu tolu faalua. Yung may militi ko yung kitifakata atusi kata complaints at pmn.co.nz. Yung faifoki niyo kami so kotaki tonu kilunga iti Broadcast Tennis Authority iti na pala ival pala iliay tolu onono iwa onono. Yung may fanati ko kilunga iti lao salalao kati psa.govt.nz. Atangi yung tawa vaka iloto jilos fuluwa so ngalue may jaso de la ifakbitoge
1: You're now listening to PMN Tuvalu.

o pauri, ka tua ke ka tamo ka pano, ka kakahiai.

0: PMN Kiribati. Pula mērimen wana
1: PMN Kiribati mai New Zealand. Da pongai o te kona pong te pui mene mau i te pui te nama reina August. Uga tanga ua pui mauna. Rami te jas mani tātuni in the program ayo sana waki ei e te oda buina. Ni kara ko aratai te au uga mani ngapong e te tāpes. O te ngari ki te kaitau buki na mi ritaki o ro neki in the program. Ara kantani ngapa e nereki si pangara men te kongora asa sani kata rai ei buki mi. Mai nesa waki. Sipun te tangi ko ki rente tataro a sa waki na makanu on the program. Te ngari ki nako imi aratan Nora, te ka mauri, a kan pesena bai bukin mi oran panan PMN Kirib.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Ko pesin daba New Zealand o nea ibu kin nam pautu kati metua na kon ra kongora.
2: Maori kiora men PMN Kiribati si kai tau pa anda tai ayo o si Rona ki Ron Doctor Tramira Shoots men na nata pa Wellington mero ro men ai ibu kin to kos are na ngare re ye ne ya tabon to kuran dei dei i fitireia. Panin di ki ro ro na na mero ro ayo me Doctor Tramira Shoots. Ko na Maori Maori Doctor Tramira ko wara ko ren pesin daba di nam taya ro kumanga tau rai ne ben nga rani ran te dai kai di taya yo ke ya men te dai mero ro men ko sinang ka kai tau pa sa ma kai spo kine ben non te mero ro
3: e an ko kurang te sinda pa ta te ni yo enang ra ra pa te taya yo nga ma ngari ke dai mero ro e ko wa pun men te tai me e ka kawa kine te taya yo pa sa na era sa na ma ka na kwara mero ro i bugin bo ka ya na pa ra kora kini ni ki ri pa sa ka amena ni on new zealand ke o nga ya kana kam no ra background na ni nga ina te chairperson dera the Kiribati Nurses and Health Professionals Association Incorporated Society ara association na yung kan ni sirang gugure na invites o ara kora ni Kiribati sari apun me ka yon New Zealand na ari ki pagay New Zealand ni kayo o area asang kwani magurin de enderan de the nursing ke the health yon Kiribati o mga rong kan ni kay niyang wa arayan ke mga kaya ka I studied in the undergrad graduate program. Yang nang ko ring kan tayo ba tay mga rin kaya tayo nton kami at tayo tapo tayo nang kurso sa ika available na on tayo kaya naro ko ay yung kan niyeng kan tuwan ito ko sa ang ay yung wag pa na ina run tayo kaya naro ko yasa ang ati planning yon ay yung ang ay yung pa tayo graduate diploma in nursing Pacific yasa nung run tayo ko sa yun tayo ni may mind na nanti Diri kay kana ko yine pera necessary apun sang pan ni si on yon kiribes ano ko meni mea kay kay o ay mga anak to ko sa yo o ari kin kay padaran registered nurses kanga te to ko sa yo e era irang kanga ngay ro irang irang te me ropa yang anira the opportunity ke te ngay ra ke sesen bun tigera pepa yon na pera na ko niya kakin yon tipetepe ke ne rakini ngai ra kaini kiri pesi yeri to mei tonga mei samoa mei tuvalu ke a keke mei bc ngane yu to wana the program ari i yang wak ba kana aru ko kain ara ko rakin ni sisari a pon sende ke yepi po ara wata yara i experiences i kiri pesi keke ne rakini ngan ke to ne beya na onari yon tipe ke na na aru ko ikai o eri ye ingani pun neron suan kanga tetai poke den the nursing council yon New Zealand o sak sak si ngai ra pato ne ka kin Australia yar ko na ri ingani ni mga pun registered pa the nursing ke yon New Zealand ngai ra ingani to go sa yo at the graduate diploma in nursing Pacific ya kanga ya kwa ki konan kwa ki ra te tenua te ri ki ra te undergrad me ya recognize na ki ke ya taragi am experience bon ke bon denesa wasan na na ngati pa bon ya tem ke ne ga kin kripes wasan bon makurin to more than 2 years ke 3 years kripes ke on gan ni ko no me ka yo are i ka i na ye te swari ko ne re mon ran registered as a nurse in New Zealand ka ngai ka ngai ko bon ro ko na ga ngai te program ayu rang ka hawa ki ke jei ponga na nai bugi ara kora ke ne sari a mila i kiripes a san bonde ke yabe pon mata yon kiripes a roko ana mga ana to ko sa yu akona na to ko sa yu ana tangiria pa na registered patina nisis yon New Zealand ke e kakanga yan ni te tatu ni yon te te mena naron kana kam te iriki te tisisirak yon te to ko sa yu ugure ni mga kamea tata iriki tautana
2: ako nang darap at talk tera. Mira ba tayo kari kita jealous mo about the course ane kanga ina yay the starting date roy. Dimin o tiran da tiran criteria ke requirements ibuhi na ki kan yay na noy ane kan enroll nabe.
3: Yeah. Kana interested in the course. I yoga ngabu nangina rikito sikana kona ko yara necessary. Ah, when sun dike ya beba yon kiri peske. Kana asani makuri arika ya beba. O kana ya asani makuri to ina nunto uwa tiririki keke yon ariki. O aira andi kanga te kanta ninga pa. Kana aro nte nika ya wa enroo nte ko sa yon anura ki kana yara experience me ya beba ari asani dike ya beya. Kanto wana the criteria ki o taka wua ngane ngana aro I kai o akona ari abun makuri the healthcare sector ki ne akinto ani nanang inanang dai nanang ipopo kiri ki naron the selection me the criteria kana aro I kai popon tera ne sikiri pes aro I kai o amanga makuri patenan the health sector ki to tenan support workers ki health workers ki tenan healthcare assistants ki o inang gani gani konang kanin I add value na kona yara experience ari kiri pes pare yaki puate tera the experience ari pun te kuwa kuwa me tera ki ngani ane ne to wana ngani ngana ya aroko ikai ngani kan ka kaba bere nana na pun ben de ke ya permanent residence ke kanga ti program a yoi serani ya moya ba ana poga kara kora ki ni tepe tepe ke ya pun sen qualified ya be ya abun lang experience ya be ya ngani ngana aroko ikai ya manga amanga aroko ngani to study with the healthcare assistant to yening to na be ya ra ay experiences me ye pon de qualifications I pon ye pe ya ay re to ko sa yon kan e ka wari re ke na kon 18 months ke na 18 months kana ko ko rin nanu na aw apon kan wa nanu na tenan ra tenan learning outcomes yay e ka itara na kon te degree ke re nanu na e pon e si tapo kana me compare re ka ngai e pon kamina ki deben kan one to one the degree in 6 months ka ya kin nan ke no gana the year 1 or gan the graduate diploma in nursing pacific gan the one in ya pun kamina ki ne ka wari ki ki no one the 6 months and a content and na nga the year 2 gan ni na na re year 2 or year 3 ki na ya 6 months na ya 18 months ke ba yan ta kan tani ngari enere ki roye ye pe pa pa na pun go through kan one the system tenan na ka kin tenan de ri pa kan apun ko kur na pe te ri ri me ron the health system ne ron na pe ra ki ai ka ko ri na ka kin ki pes se pun geitsa ara learning pun ni ka me na yara ko ra pa na pa go gun na go ma gurin tenan rural areas ke the outer islands Orang ni gay punya ini beron tenan dah tenan nursing competencies. Eh aku korang dah gaya rekan aku mei tau mei kiri pes awak aku ikai. Oh ini si top up mungkin ni ajar. Aye clinical skills. Pari aku korang nape ni aku kini word the one me the one aku kira tau tenan word tapi uai ka ajar. Ai kami ni yoni New Zealand aku kiri pes ke ngayari. In a top up aye clinical skills. Me ya ajar aye academic skills never came there I came the academic writing included never by one that to go say you and none of the one are criteria and there and how I get it when get the needs that go registered yeah my experience or week you are in an uncarry weight you get aware in any people get your head value or go maro or marvon marvon in the health sector or in a day in digging upon upon permanent residency kai kan dan kan ani roi kan ni te kan dan main criteria is ke o kan ni apun sira wa kan ni pai ta bua ri to tenan da screening in ta bua wa kan kan ni na apun ta ro ro akina kan ya san in ro de ko sa yu ai ani
2: na ya nang da pa no to ya kai ya te te rana re te ro ya i ke to ya te scholarship ya ve la boy bukin te ko san
3: ngayang erang inang skiroya msi sira kya ani ang kai te te ko sari ana duration kya ni mani te ko sa yu eris teki na may maina te pime wa nunga te na makai na oi full time nang nang kani kanai sa ta yaba kana suro me ya pero si pun te ni makuri kiska ni tangirian makuri pari ayu pun te tapo yu te tapo ni makuri ke kanga ang kani kanai encourage na ka sinang kaunga ya na koya rakora kipa kana makuri ona ana reire ona kataya ni ngoya ba ari na kana na focus yo ante reire yo kana na ana ana kawari de ke ya wa ni makuri Pe yo ngan neri ri ya tai roin ra kame te pai ki ani ngai ga un alba to ti ga ke ti 12 hours in an the week and they ma ya ma kuri ya yo ngan then Monday to Friday I concentrate on the yeri ri ki ya ngan kan ni neron kan ni is pare ga ari kan ti ro me ti ra ki o tang ri na bo na bun pe ro mo go o na bun me una pare ka ti rent me ti ra na bun ti ra na ri ki te is me ti tar won ki ai ga ga ba ge ri kan a ro go ti inang kagawa kaya pun meru ruwa kina imere na iya kina akin ta to ti kapo ti tangay kagaro ti men na to ay mapuri mo ti men na iri iri ke ay ako nang kanin kin pun menan kan ni pa pun tiro ay pun bupa katul tana pa wanua ti nga apu pa ti bime wan ti ko sa yu ke ang kan ni ayan sa kaungari ka na pun kuna ako na ni mapuri ne tawa reduce ay hours ne to yi support yun ti men na to pun ke to kain na baye to etera imakuri mo ang ay rire yun mina to mga kai pibis na ti kana yari ka na pi pang kan ni ti men na may fokoy ang ka kin na ni ti pupu ke me yang ti tiro ayo ti domestic fee ke ang kan ni kain kan ni deran scholarships ay ka abun available ako na ni kakain ako noong the Ministry of Health ke, the Ministry of Pacific People si Puntawatari. Ako na tapin pun mentiriri na may kay vitire yay na ba. Ako na nang apply for it. O may yay na criteria yay ke. Ari yon tinan mina ari inapun sit out when the scholarship ane. The one and the one. O te takawo ang ane tato ni igan meruru akin. Yon te terare yere the student allowance. Okay. Ako na nabin apply na kong the student allowance. May yin nabin the criteria pa. Kay ya kami na kere ka na gusto ko pori ke pa the permanent residence in ke yon New Zealand no eneri yin sen ni poro te nunga amdiri kin suku ikay yon kwa spa koran eligible for the student allowance. Kana ni to wana te mena ke to kana to sa ke te barrier me e ka ka kana ko na nda tapin ka kai na ko dran scholarship ani na ngi popo ki me seeing and the criteria that the student allowance te nwa te ri ki ko na ren ka pe ni kai ko na me ka moi kai as a permanent resident o ko na ka ni eligible to apply for the student allowance ai ng popo ki the student allowance but e pun papa ka ng pocket money ke may yay never the criteria yay kan na honan mga pun tarai ang kan nga na apply online okay may neri ang kan nga na apply online for the student allowance or in a yay ni mo ni yay amra am acceptance letter men de tapon de rei okay ari kan ang kan kan ya apply na kon te ko sa yo ere ka ya acceptance letter pa ya accepted o kan na honan kan na apply to the student loan begin the student loan Yeah, kanga nga yan tatu ni nga niya iti kiti tineruro yun. Na ti irang kakawag yan nga rin sinate rin. Ito ko sa iyo, ito ko pa po ni inang mais, irang kunan, yay buo kayo ara ko rin ikiripes, yay pari kanaro ika yatay abon ng mata ikiripes, abon san di kaya pipa, asan ko rin magpuri kay karang sirawan ibu kike na akinto teka pong nga abon kanami na ibu kike na nga tayo pa kanami na ibu kike abon di kiba abon di ka nga pa tinan doctors na pa ibu kiba rin akia doctor ibu kiba si tinan medical assistance o nga yung anna abon tararwa ti tabo ki na ti remote areas na tinan health promotion na tinan na di ki manage na programs akani nang sikiro ay nang ngayro ay nang extensive vayera yung clinical nursing skills kanaro ko ikay si to one an the paper na rin mo register na rin di ke mo ya paper pa kanari ka ya paper ayo at the one ay the 18 months ay the graduate diploma in nursing Pacific kanya ay eligible ng kanin ra sit the state final exam ari ayo the state final exam e karawa ki men the New Zealand Nursing Council ngane e karawa ki this exam ayo open in sit tenan o tenan year 3 ya apene apene te korage ki apene ndike ya degree ki ne akin to one na yo or I lose your one and run in city exam ay yo o kana pass ngan no ngan ngan ngan ngan ya ya annual practicing certificate men the New Zealand Council and ngan ya allow them to banang no ngan ngan apply but then unregistered nurses on New Zealand ngayani to wana ka ngati tera te toko nari ko kana ko roko ko bunra wata me experience o bo ngai ta ya bun nang ma ta i ara ko ragen ni si ni i kiribes ba kana ro ko ikai pugina pa ban ko ro ye system kai New Zealand ai health system atangiria ba kona manga bun dina nun te ko sa re ke ngai ai yo ke in ko ye te te ko sa era nak pate te competency course ari ana si ro si apply na ko yeme poni ai never that when then I universities I'm sure me then and that then and me ya is when ya kin kai run vitira ya me si run in ang run kai yo next year at the graduate diploma in missing pacific
2: mm oh de to ko sa yo da ya ka te e na ko online ke te campus
3: ngay nang si Graham Strang ang nang ay kanto ko sa iyo apun tangi tayo pa napun apun napun men on campus ke yai te kanta nga pa ina ko na run online pa yina pa ara suko na nu yina pa ara colleagues ay may po kora yung run din ang courses online part of it net kani yai ron din the clinical practice apun tangi tayo pa nang pun roy kai may paninin tong ron na iyo ti ta tuni yani na pun nang apun kapara parag pare na run na iyo in 2027 ang kai yau kita kapayera Ya ok apun kuna na kon kape ya rayan dan di online on kan ni ane accepted in kan ni pun mai sne be den anda den an requirements ne run tip di den an verifications of the certificate me ya ra ya referees ane re ne be ndo ni re interview ke kan ane akin nan on kan ni esa o ai ra re ai kan ya accepted in kan ni e kan ya po te wa kin te re apun tangira ba na pun ana pun ke na pun ye in a yang kan de wo wa ka kin type of learning but the online in the bio that on paper then on courses on kan ye re pun te practical apun tangira ba na no kon te le pa ana ro the practical skills
2: Nei. On kan te in terms of the tranare te toko sa yo ke ko mention pa ye ka asan koroya roran kirbes asan koroya kirbes nurse sa asan koroya asan kai numa gori ke were you part of the tirana re the program man re ko kwangare re na hoya ke ke kanga
3: ngai ya ne ra pa ra pa ta ni ngai na be involved the teaching na ngai ara kora ke kan ni ki o ke si run the course fit ire ya o ri ira wa ta ra ara colleagues in the Manukau Institute of Technology ya po po ki ya ta be men men tenan health and on health providers ari ya ai po po ki na be in terms of the clinical supervision kere ngai anda ona ngan na kon di mia ra te kere the students e kan ne ria ona kon nuri e your competencies kana ya makuri ne ora ki ken ye ye ta yari I mean in the theory o ye ta ye ke men and the clinical space ari ana ra supervise ne me me ria ta be men ra ora ta te men na te chu te ona supervise o te men na ke men ke ni men and the students ke me se spread out the men na ngai ne te men na involve ne ya teaching me e ngan ni i teach online but it based on Wellington i kai i poriroa on kan te course in the tai are you run i Manukau Institute na na i teach online virtually kan ni na ye exam is involved nen that kan eventually the exam are i arugo i arugo asit ne i fogo ya ra students asit them but they set the different exam me si kata yen ka kaya ngana ri si na veni ni po po kan ye nga yo students ay to the nani tools of the undergraduate kan ang karo ye exam on kan men the post graduate in nursing pacific kan ye ne ba ye students kan this make sure ba sit together met they set the different exam ke and then ngan ni involve ye yo yang mentoring yisen ining involve na yaron and there are mentoring and precept mentoring mainly of our kiribas nurses ari pun nangina pun ai nang kinaya mai kiribas ba pun na pun ke ro rang kon ma guri kiribas a manga ro ka yo a manga upgrade ni ye ke at ana te ko sa yo involve nem in their entire mentoring so I mi meet manga ye online or si sigon sigarawara revision and prepare them to sit the state final okay ay nang yang nang ka gore ba ya tere na pas na ka yang ka yari ba na register nurses and in the third the first time I run or ta ka wan ta ya run na ba ay tere nga in ki ari ya pie pa ay nang a post utan to

0: my niece in Pacific. Yuri kina te o te message na oia ara niece saki. A mea ka yon New Zealand na watangirian ka na Britney ya yara. A ya pia papa ongan dika ya register, ara ongan registered as nurses in New Zealand.
1: Enanga ko gurei te mena te amakore ako mena ia isupa nga mai yo ke ko mga puoki ara kiribas nurses to upgrade na kondari yo ana ke nonga aonga kona na makori te epate na nes yo ani kai New Zealand ayang epon ya kita atau te tai ni mena ni memeroro enang ka sinang ku gurei ni memeroro mean koin tikin nam mahurin din de community cheese o nam tabu ane kai ko ma temen nan ke te girbe sa go go go go ta me metan girbe nam tabu nam mahuri o ma pun po kia a roran girbe ske te nan nurses nam tabu de de ya no sin an ka kar par pa bukin nam mahuri me am sabanga me ro me na ye ye yo o kanai gane bukin de te to ko sa yo anaka ngan enroll can they come to you directly a kiribas nurses ke anapon enrollment
0: Ya, yeah. kan yan naren te enrollment sa pun anakun te the website ke ani ya katokan ya ani ko pato ko pun katokan na deki ari anakun na website with Fitzroy New Zealand. Kan aro ko ye ya akunan type a search for graduate diploma in nursing Pacific. Ke kan na ya pun tenen ko sing kan ni tira kapara para ante program and the details mega pentera to course tira tenan teaching and learning kanga ya kakin nakan ni ki so ango pa mai men ta ngi 18 months kanere ki ampe pa ne yo o e bunde ke neve level 7 nan graduate diploma in nursing in graduate diploma in nursing pacific 18 months me kanere pen yam ko sa yo o equivalent to the degree by the level 7 ke level 7 na na apun de chipone ni karawa tera the state final kana sit the state final Nana kan ay penere 18 months. Ere ke ay pa pa ke may vitreya New Zealand ay rana pa ke the graduate diploma in New Zealand Pacific. Kani kana pa sa yo on kani ngay de ara most of our colleagues ng kani si penere ka katau roy ara ara graduates ke ay men de reire pa na sit the state final ke. Ayo ngana rete January po Nova Roma in New Zealand, across New Zealand, no. To kora kari asan dega ya degree, denan the nursing, na nera kinto Manukau Institute of Technology, kito, iya kito, across New Zealand, na kundi South Island, kanabe rin dega ya degree in nursing. Ala konan kanda ni makuri straight away, kipa na sits mo the state final. Ari the exam, ari is ikaroya the nursing council. On kani mina erika ya practice ya ra yenmo practicing certificate ako nang kani ni makuri na na kana karawa yu abun nakia ya kanga ba abun anapuka kini prepare na ba wan pass the state final yung on kani kana terare eriya yan ina ana konde website ane vitireya type na the graduate diploma in nursing Pacific enroll yai awa pun orang yang kan terari tenan dah tenan karena ye ye sih sih kalau bunyi tenan dah tenan ten nak email saya orang nak email nak kau ye yang kan tenan tu orang ikan kami kata nari yang the undergrad program in the nursing the degree nursing ada si run nabe terah the bachelor of nursing Pacific ikai vitiraya On kai se extend na kundari sa kunan na nate yay the word intake pa yay the February intake or yay the July intake. Ano ano kami to arakora ka kito as post na kami dere ire kaya ano tangi dia bakan yay passion bakan di pa tera nis o kunan ganin na apply bukin bibirwari pa yay open o yay neve surai. Okay. Yana ako na ay kinari atin tataningan ka rin ko tiritiki na rin ko na mga enroll. Kaya yun na din nung kan tiritiki at enrollment siya. Anga singa yane tata ni era arapa te meroro.
1: Konang da arapa takta te ramira. Ui, sir, are isa maa ka beako na konti de narimine begin the Bachelor of Nursing ara kote agin naan niki. Sa ka kaitao gori ki begin namtai o ara katikiroi na koimi na konti teririke anaro koge na mi ka katauroi begin wagin agin to kosa iyo rik

kon te mauri ki te sangora men banan PM ki te pasi mai New Zealand na rongi tin Charles i bukit program mare te i an rongorongo i buki mi ta nora ki ke mei ki te peo tana rongorongo i ka ki motutu o nora ka ki nokoi mi mga iro e tin Charles e kata uraki kun men nara ru ni karike rongorongo i on manako kona mauri e kei tapanin te rongorongo E ponte ime tāna ngai Prime Minister Christopher Luxon pa ngai e te rita te National Party pani i mean ana pui ana kokos ari e koroi e tunu a te awa an te ausindei. E tako te rongo pa Iuni Meki Christopher Luxon pa e na ponta u ana kona at the Prime Minister ni karako a penin ana term pani mai tukin te lirika e yo. E i taka u an tei ari e te penako i Christopher Luxon men ana ka kai wenako au ana waiwai ana kokos in te National Party. Man, te taina pa iu, a esa ni ke di ka ki te form Defense Minister Chris Pink, men na kuana ai ka esa ntau. Puninga ia, the National Party MP, ai e taua anaka intakataka i buki ni kai para maurangi ina nun rewa teririki. E katanota pa, e nangaki angarana te rinirini are e naroko e nakarawaki ina nun tramakai na November. I karawa ana pepeire e iu Chris Pink, pun i mini ka kere kakana i ron Christopher Luxon, nga iei te kamonga o nana ka iriri, ar iriki o mentangira kina pe iei te pohui e katawe. E taku Pink, pa e te imeto an pautoka te National Party, o an te imeto an pen pautoka Christopher Luxon, pa ngai e te rita, ni ka ira te tau teaka, i mini te menga rinirine e bukindi kiraken New Zealand. E tako te Labour leader Chris Ipkins, pa hera wata te mewa ngō, ma e tau nia ki imere nei e tāan tei i na nung te party e te National Party. Te rongo ngā sikareke a e te imeto an tau a te nakua nika i riri Christopher Luxon, pun men nei a pautoka kain ana caucus and the National Party. E tako Ipkins, pa te ka mewa ngō aio, e karika te taparapara nika toka te kānganga o kaina nui a te pōta nāmeta i o New Zealand. Mai sia ta tana sariri in te kawarina nereiri apanda ki tangiri apa e na onia ki mui in te NCEA school qualifications pun men mean the national survey e desa ni karawaki on men the sinakona pa mui na. Asa ni kosa ta nereiri pa e na kata meharwa kiri ki kanu an te NCEA e buki a te ei in te reiri. E karawaki te savi e yo ni muan tana makaina in te rika yo uatanga uapimanoa e na kon wane pupua tene ngaun e ka akaro te savei pun men te pupua wapi mea ono ua tana nere yo New Zealand. Hane ka penen te rono. E ki panin nanoia tana foreign ministers pun men da penna ko te petepeke ni po nanoia pa e kairu aru nana waa ki saina nge e launch the nuclear capable missile ni marawan te petepeke in tana makaina e na ko. E tako te rono kasikareke pa kiripesa wa nauru atutoko au aki i pōnano in te meeting are e karawaki i suwa i bukin ka baka kanda na waki saina a yasa ni karaya. E tako na petro rongo pa e na mga rina nawa ki karawa an te statement a yo ni po wien te Pacific Highland Forums are e na karawaki yon palau. O ikane te peo tanao rongo i bukin na mi ora anke sa ora ko basi na pa i bukin na mitai a e na te karawai ni kina na mitai nora banan PM in Kiribas mei inusia.

0: ke te pai aga kukurei rei ken nea koro nanon a miyango o am kandaninga. Morara rei ken te rei rei. Takataka menasim o meruruwa ki na bonganan katean tayan kouru. Me kandaninga aika ariaini koro bukiya. Tota yan kouru ai kana koro pukina te tei e vea hoa ki en te tei e yana anau. Pai e kinana e apan nako nere tangiria o anu kona ane koroa i ane sem. Tei mani ngare rangi ka kawak pai na yei to kouru ai koroa i a mutu.
1: PMN Kiribati.
2: Pukin tira e pakona ta parapara na kaisipo mea na sariri ya matei. E ka kawak i pakona karekea amritaki o ni kikina e mua te temero mea na sariri ya matei. O kona kona ane koroa ane te tei e mua te wako. Kana kona kona na ya matei mena yariri a tei tapara. Karakia te mere nei wariri o sisira ki nana sariri ya matei, pa e wara na keke ia kinti riri, o nungora na peirunti sariri ane pa, tira te iango ni pupu kina koim, e kona koroia pa pupu kanda na riri, o wana keke ia kina simti riri, ade kona koroia na nunu mea ngam. Te pai a kakao ki pata perangai ra karo, sina pupu ki ana sira na yari riri na nunu mea ngara.
3: Ko pesin daba New Zealand on nea, ipu kinan pautuka te metua na kondara kongora.
1: You're now listening to PMN Kiribati.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Ako na mga kita sa ngora men parang Kiribati may inusilan. Hanta tayo yung kanne. Nara meroro ay saran na ba ti hao toki ke kata ime tuan pukan merungi mga kita Kiribati yung inusilan ng kita sa ngora. Saran na kilon talk ta tapoy ayo ay ti ka ngora ay sa kagano ko may abun nara talk ta ni Kiribati nara ta ni Kiribati. Hanta tayo yung ay na spa way ta view wadi nga may tata ibukin te ngora ay bun yon na suko na nataya ngayon tana ni Kiribati sa ratan ngora. Te ini te kere ke me te topic ke te meroro yon te akan te pao cancer. Na puse mai atok ta ta pepio kona mauri an ta kongora ayo te atok ta tangira kamen kadinek a te ngai pesena no kaim ngai mari gara ta ni kai spo yon te te an kan ni kana ko na nga maro ro to tana ta te overview ki ta e wa hele ki pata ta ka para para ant maro ro as na kan wa kyan ta yon te te be ra ni pa te pao kensa a yan ro te ta te maro
2: ayo te maro chausa bodu na pa atu gara ta ngora an ni mo te ni kai yo te the on the back of the one of the cancer is in the back as a common letter.
3: Sexy ngayon na ito ko na-track ya process na
2: naron tati ayon chin lir at kundi o maragini kita tawo ati asin mitrosis sina kita nagana kita pa kita tawo ka anakati matuwa kita nani apan ina tara kita namara kay ka ako na natali nikarikya ti ini ka kora kora amuzik na kundi kaya kabil na ara kayo di amara kay ka abrich kaya ni kora kora ti ti ay sa ti nanoy di bohoya wakadin na kapa ay ka ako na natali ni nikarikya ti ti chara kayo di ko tagi na amara kay kaya ni stabo ti stasya di Ayer ngan terantar ni apa? Kena kau beri sikit ya kau ini Amerika ni. Di tempat ini takkan ni tak ini apa? Di Amerika ni dia ngan yang ada di tempat itu mana? Di kiri kiri ni pun Amerika itu ada kayu. Di kiri kana kau pakar di mana buih tak? Di tuhun buih tak? Awak ada chance ke di kiri rumah ada di jarak ya di tempat awak kan sayu. Di kura-kura lagi nak kau yang nak ke? Tambah dia pun dikaki. Temu, ada temu, temu kau pun di Saudi pun, pada dosi angin pun kita pada jenjera kau. Naya ada.

0: are tau pa tapa ia kao ki na koi are rāno ara pa ni kota ki na te the risk factors or symptoms e ka skapara pra ye kai tau pa tapa ia ne ra ngani ia te ka ngā te te ka tini a pa ana riei ua kondo o zume ia chinti e ia tau ki tapa ana sua i pukiri te tuara ke te pāwo ansi kade te ana treatment ke katoka ki na kaire po nangi na na vetai je ana monda ni kore to koro kor na tawe je na kande pai te ko na ron ta ki mo therapy ki ta ki te ngre ti e ki ke tra ri ga ya a mo ya kan specialist pa ya ri ko ro a na ya re e to no ra ke ke treatment de kai a po nangi ko ro a agora na vez man carrega te treinar que te todo o país que agora agora não terá para também aí ele toca o topo e acaba de não poder estar no hora pa te tá em Quinea que é nos sintomas de hora que eu tem um risk factors a que se sente no lugar aqui no pa cana na máquina na pa canga a pouia que é de que roia a topo e acaba para não é quando o pai é um montai o conex é um antigo que não é tapa ino ara kere ini ada ki tota ki tapa tei ante tupa hai di kei ka anangana ki pukin ke tuto kwan nare ano uru kwa iti kaisa tau pane chas kanga tuwa na te te meroro te tei di kaiyo pukin te tora ke tapa o kaisa ayo a kanga si si kani si paia na arokora ki kapat
1: ai ai ha atau ka pen de de sira ke wari ke kana ro bago nan pun nang am pun nang professional opinion ke at the doctor e kona han prevented the power cancer
0: I wouldn't the no no no kana pun ipina pare ana cause ya ke ta ke cause
1: ai
0: ya ta wouldn't ana prevention ita ko pa sigora ni koroi kana si sirang health conscious or si ro ko no konde ara GP ke ara doctor ke ara nurse tusuo pa ari ta wari ali de tai ya ki lora ya ki atia ne symptoms na de tai ari mo lora ki na tai ya ai ta wa ne te te tai ari ya kona na kan mo tai na ki te te te kidne ye ai ya kona na tra ne to ga na haro na pa iswa spread na de ta pore ki mai ye on dosi ta bo te to
1: Ata te taram ka pere ntea kanoi ara tāna waranga nara pata iei. Ata ana kona ni mesu wakina on makuria, on iangoia. Ata a taras panga ia mente meroro ayu. Kwa kano kamei gana, kwa kaina na pere meroro.
0: Kwa wera pa chasi, tango wakinta pa ia kao lupa. Te kanoan te teiri kailu, kwa wana rune a teakile chaos ta rune a mita ini kaka teiri kina a mi meroro ntavo kambena iei. Tapun te iangoia kuni domi te tazimeli kami. Delivering on Kimin Dai in Kaipa. The Yakakira, the Arun Pushin, Jutum Tai Tano, because in a local Arun Jutum made to remember a kid. I got 1 million in Kai, Kaina Musu, the unfamily members at Oasin Abandi, the Akaki, and Toko Papa Yakane, Kanoko, Oyo, and David, or Nakopo, Pussy, or Kotoko Pa, I mean, after in the room. I told the rain trava di pa na pum ke to mona pum mon tai ta ya mo pum len pa to de ta boi o pare apun de pa ju su ai ka ara i to pora pora o kono na de mon tai de ke te tai no si che ya e tra ari ke to bo ka ni na te ya wa
1: Awan dari akar koi rana pen tokin ara meroro. Dari rana ki bate health talk, serana ki ron talk da tapu e pio. Ngai ete mena de health professional practitioner yo New Zealand. Awari eroro ni ran de kwa ngora ayo ibu ki ete nasini ki ribas ora tando ngora. Tai nana pa ayo no kontai ka naroko. Tekati ka roi tingari ki no koi mkete sa ngora. Asi ka kaita una pen no kondaro talk da tangira ki men garinaki. Ibu ki nana tai asi pawaya. No koi rani ka pene ibu ki bukan kamera lungara tien kau ngai ka ka wakimen te potakin kwa kwa iem ka pena da sa manga kon ngara pa ngara no ba ke ngara ko mos ke mi kan de te ta pui pui
0: ngara pa chas kai bun de te ka na uru singa te ka ti ka no ba ya ro ro ni ka ten ta bu kan mi nai ye te moving at the Maurini dialogue akawaki na te Cameroon dialogue pai buringa ya te programi ni te kubu ya ni ora tinda tega atu ki kubinda hatara tagira ki akiri pas akamna tigra
1: PMN ki te pasa waya ki na kana kwante kana kwana entiara monte te maro kana koka ko wa pai uru ka ki swanta makuri otangire ni kar kwam tang tang rita ki ma PMN on the number ake wanwa ke ake is one o tenua tenua awawa ke email na kon complaint at pmn.co.nz obun kona ara pan rita ki ma the broadcasting standards authority the number ake wanwa ke ake tenua onowa onowa rai wa rai wanowa ke na kon na your website bsa.govt.nz ari ni kar kwa ki te tang tang wa bu ita pungmen te tai ari kana kwa ki ai te kana kwa
2: PMN Kiribati
1: Ako na barugi te saura. Ika ite na namba ike i kona ntara poni. Ika nreita ki mga iai bukini karika kinte i popoki. Kana aruna pa. Nge te menda ki tau kaina noa te meroro. Au. Kona ntara poni na konte namba. Tu wana isua tenua isua. Ke kona ara pentekse na konte namba. Tu wana isua tenua isua. Nte taina pa roko tangiria. Au ki to koraki eka ike toa e toa eu ki te i popoka iyo. Pan wapi mea ua te awa. Ni katoa pong. Kotangi dia nengan meroro kita nengan nika karapa kau tu tanah meh te counselor esan trainee kimi nika tanah ya kibu entari ti terayu ti tapa. Di tak nengan tanah bantu wana isu atenu isu kau nengan tanah poni ya kapuak ke kana wam teks tu wana isu atenu isu au ki wapi meh watewa. Ina pangan the lifeline the tarapo number ya ke wanua ake ni meh wa au atenu tenua ni meua awa tena barikane ake wanua ake ni meua awa tenua tenua ni meua awa ke apa ndara pada ndara ai ake ruwa poni on Auckland ni meua wowa wowa wowa ruwa ruwa ruwa tena barikane ake ruwa ni meua wowa wowa wowa ruwa ruwa ruwa ke pantex akangai help ke awa tenua ni meua isua kokona tex on tara pada ndoya Taina para ko taina noya ke don taina para ko tangiria. Ibukin the suicide prevention help line kamona dita ke merangai aki ani mewa aki wanua wanua wo wanua wanua no wan mewa tanam barikan aki ani mewa aki wanua wanua wo wanua wanua no wan mewa. Ibukin the youth line kamona ngami dita ki ka entro ndikira ke to ngami ke to ka the youth ke to ngana pun ke otangi dia ngana meroro kena ayo am kanganga ke to program aki wanua aki tenua isu wanua onowa tenua tenua tenan barikan aki wanua aki tenua isu wanua onowa tenua tenua ke kampun kon antex no kondare wo tenua awa ya ki kapo aki ai bukin te popo ke rena ki pate samaritans ki to ato kora ki kana di popo ki na pe ai namba ako na de ki aki wanua aki isu wanua onowa onowa onowa tenan barikan aki wanua aki isu wanua ono ono ono ai kan eta bewa tanan tarabon na kamona ndita kino ya ya perena kapo aki on kamona ni kamena na detai
3: ko pesen da New Zealand on ne ibukin nam pouto ka te meto na kon ra kongora
2: you are now listening to PMN Kiribati

Kona mauri ki te sangora, mena maran pia, mena kiri pasi mei New Zealand, na mitin Charles, i buki program, mare te ian rongorongo, i buki mi ta nongora. Ki ke mei, ka i te peo tana nongo i kaki motutu, nongora ka ki nongoi mi, mga iro e Charles, a kata uraki, kun men nara ru ni karike rongorongo, yon, manako. Kona mauri, e kai tapanin te rongorongo. E ponte ime tōna mangai Prime Minister Christopher Luxon pangai e te rita te National Party pani i mean ana pōi ana kokos ari e koroi e tunua te au an te au sindei. E tako te rongo pa e unimeki Christopher Luxon pa e na ponta u ana kona e te Prime Minister ni karakua penin ana term pani mai tukin te ririke e o. E i taka u an te ari e te penako i e Christopher Luxon men ana kakea venako au ana waiwai ana kokos in te National Party. Man, te taina pai o, a esa ni ke di kāki te former Defence Minister Chris Pink, men na kuana ai ka esa ntaua. Puninga ia te National Party MP, ai e taua anaka integataka i bukini kai para maurangi ina nun rewa te ririki. E katano tāpa, e nangaki a ngārana te rinirini are e naroko e nakorawaki ina nun tera magaina November. E karawa ana pepeire iyo Chris Pink, pun imini ka kere kakana i ron Christopher Luxon, nga iei te kamewa o nana ka iriri ar iriki o mentangira kina pe iei te pohui e katawe. E taku Pink, pa e te imeto an pautoka te National Party, o an te imeto an pautoka Christopher Luxon, pa ngai e te rita, nga ira te tau teaka, imini te menga rinirine e bukindikiraken New Zealand. E tako te Labour leader Chris Ipkins pa herawata te mewa ngoho ma e tau niaki i merena i a tāan tei i na nung te party e te National Party. Te rongo nga sikareke a e te imeto an tau a te nakua nika i riri Christopher Luxons pun men na i a pautoka kain ana caucus and the National Party. E tako Ipkins pa te ka mewa ngoho a iyo e karika te taparapara nika toka te kānganga a kaina nui a te pōta nāmeta i a New Zealand. Mai si e tāna sari rei in te kawarina nere rei apanda ki tangiria pa e na onia ki mui in te NCEA school qualifications pun men mi in te national survey ade asa ni karawak on men nasi nore pa muina. Asa ni kosa tāna rei rei pa e na kata mearoa kiri ki kanuan te NCEA e buki a tei in te rei rei. E karawak i te sabi e yo ni muan te namakaina ndiririka yo uatanga uapimanoa e na kon wane pupua tene ngaun e ka a karawak te sabi pun men te pupua uapimea onoa tana rei yo New Zealand. Anika pere nte rono, e ki panin nanuia tana foreign ministers pun men dapen nako tepetepeke nipon nanuia ba e kairu arun nanawa ki saina nge e launch the nuclear capable missile ni marawan tepetepeke nte namakaina enako. E tako te rongo kasi karakea pa kiripasa wa nauru atutoko au aki i pō nano nti meeting are e karawa ki i suwa i bukin ka paka ka nana wa ki saina ai asani karaya. E tako na petro rongo pa e na mga rina noa ki karawa ante statement ayo nipo ui in te Pacific Highland Forums are e na karawa ki yon palau. Oi kane te peo tana rongo i bukin na mi ora anke sa ora o basi na pa i bukin na mi tai e na te karawa i nikina na mi tai nora banan PM in Kiribas, May in New Zealand.

0: Pacific people together.
1: Oh yeah, mga tao na pa tayong kamay toro toro ay yari. Tayo para arikia ami flu vaccine. Ibukin kami nung akimi tayong tiyara kin tamay toro. The vaccine kita isin toto kayo ito tauray men to wana ne pere ni katua ririk na yari. Tayo para kana yaya ami atay men no nawa tina makainan wearak. O karikia isina ibukin tiyara kin at the flu. Uringa tayo yo Yagi kabuagi ibugia nagi abikoko nagi onoku imeni mewa ayeriri gini mewa nuera ayo kona ari gini kabanina rongorona nakon nakon nam clinic ye nakon humanize.health.is
0: PMN Kiribas
2: Maori ngai kain tiape akatumi mia kinte marawa ha bubura o mendawa tasi mokorona semea kayon o tiaro angai ma Kiribas ipon na parani kuaua ha akoro butua kia iya rapakasipu o arire ni ratakate ime tianua ni Kiribas pasina kinaki iai intainako I ka pura ia tani kasa e ngai te Kiribas, o se panga ua e ngai te karo, pa na wanto ngai ko, o ni me uponiko, pa kona rikira ki ina nun te katei, pa kona ka mua mua, o meni ki naki pa nasini Kiribas in koe. Ndiriri ki wawa tanga onoua, I ka e tuwana te kamete pai, Pacific Highlands Families Study, po ni buki ia karo ai ka kain te petepeke, pa anasi ba ua arun na yawaki ni kairiri o tara muina ai ka kawaki na kondasia. E kunia ki te kamete pai pangkana ate ima tuana pa na tai te karo mena sina. O e na korakora na pa te ongoteaga na kone meau nasim. Hamai se karo ai ka kain te pete peke e a pouto ka ka kawa ki nasia pa anarigira ke ina nun te katei o ate ai ai kai e te mearo ana pa arunde yake ke yaki o ia buintere irei e nang sikiroi. Aki tau na iatai karo mena sia, yosi pa tenipui te pe sentimen mai sia te ain te pete peke e a pono taninga. Ai puki na pa erangi ni ponga na si bangara ni poki a aron diki ra ken nasira. Ngai yare, e kaina noa ki te pouto ka e mais, pasine marirung, o ane kati ime toa ana pera tangira, a wararita ki mena sira ntaino. Ngai yare pon panau na koim nasu. E naro kona pa te tai in te pong are kona riki na pa iai pangkwe te karo na iaka ku. Ma na suanko roa ime te kuaua, pa koriei ni kaikawa irakea nasim. Ni pouto ka ana pera aron diki ra kena inanon te kukurei, te marurung me te wana wana o te toro

0: fongara ana reire ina sembanga ia bon kapayana ina nono bongi ni meona na kontai kanaro. O, te kapeni enta meroa ibukin boka ia pa ina korona penanunda ia iu. Pun men swanga ki ia pa anana kontereire ni kakatopong. Se peni na tai ia pa ina non ririke ika asan nako. O, iwa ririke maisi ia te ika anana ko ni kaya terire. Sina kapeni enanora. O, ni kaunga ira ina boki ana sera. Pa ina no korai arunda ia reirei pa ana kona ane keke yaki. O, numa yaki na te kapaya na kontai ka anaro. Poka nasim pa ina no kontereirei.
1: 5:31 PI, now on iHeartRadio.

gara rona ba ko wagina am business o ye ina ba ko tai ba e kara wa hani a ko tangi ba e na pusroi am business a yo nem e wanta te mero ko san tongo tai kan am tai terapata ni puboki no ko ye kain mauri o kain na pende pete ke ai ka ye ye business e wakina ai a ko to me ko me tran pota ki ni business ni kaputa ono nusiran ki otero te taka e am tai punto no e wosi ara ta kasi bu de pete peke ni waia ina no ni marawa o ni garo koia ni yatapo e no garo yara ya yo pa a karo ana pete bu boki ni kato mako ngo e te sa kari kira ke me pota ki te peua i buki ndi kira ke me am kari kira ke ke to ari kira ke nem business kana to ko waki ke to ko swai waki e rangi ni kakao ki pa kona kapea ara nem business me amotai au agia bona E nara ki amreitaki me tokora ki e raka yon uotanga isi pupua mai sia ta yen business kain Māori me kain lepentepetepe ki yon New Zealand. Kana ko tangiria ni ka pupura am network o nori ni ki tape uotena ni pupo ki atau roi o nako online ka paya aram debong na payo nare amotai.nz ke nako aya social media e amotai antai anataya a bon ngai ya kawai ayo nakon tu mana ka ariona riki ha ongora ra pe min ana meroro ni ne mai me the boss in the amotai e henna a jane edwards yon 531 pi facebook page era ngi ko ongora ra pe te meroro ayo ha e ka tire tire ro ye pa tra ai amakuri kain te amotai e ya to roin ni popo ke no

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Ngua ngua o yei te esma kora tō wana. Te tapa tō wana ai ka me mea ka yei te tānga ai kai. Ai araia e ningo ningo mea pūna e nā re rewa. Tānga ai kai puni e ngane na sia ai ka te ngau. O punsi ngā ia me na sia i mea ka te esma kora ane. Ne ere te aine ne ningo ningo puna ke ta pena pa punsi te tararua ia na sina. O te tarayaro i an i ahus. Keni mea ngā ia. O tō wāre te māne nā re rewa pun te sākawa. Kane te taina o iana kon nākawa tō wāre te māne. O ni iri te aine e pun sukun tara ia na sina. Mere i māne nākon nā re rewa o ia pōka pūna ni kata uroia. I māne nākona nākon nākawa. Kēsan ki kei o rea wākina nākona nākoni kei ana tapu nākon nākawa. O ni iri nei ni ngono ngō ia pun sukun mea na sina. Dani ngā takarairaki noki. Iaki rangi ni mea nākona min nākon nā re rewa. O wāsi kōsi nebe te nāne pūn tapanou. A kia pa ia kua se punta pa nauna kwa nei ngō ngō. O wā vivi te nei ngō ngō. Nei ngō ngō, nei ngō ngō. Nei ngō ngō ia kita para meti a kia kane. We, ka mei na simte menna pasina kanna. Ia kita para nei ngō ngō mea takune. I mea ka nare rewa. O ia ngā nare rewa. O ka ia kia pare na ku nakawa. A takune a punta pa nauna kia. Mesa no kwa se nika nuko mena se mene kapeni ai kanne. Ai kia o nei nungo nungo meri e roko te mea kui rouna. Geri anga nako nea naka rimua nako ia punta panoa kekei. Au hane te mena. Kia pe ia pun suku nei nungo nungo me te tang. O ia pun nyaki mea ni min naani. O ia kwa se nebe naare rewa. Nti ngā po ngāre ia naare rewa re. Ia pun kupena kun ki e rare ia pun taratara ia nasina. Ia kupena mapare ki ia maisi ia nasina. O ia pua te mena. Ia sasirakina nea ni gire ni. Nei nungo nungo. Niko, e ngare e rakare mo are. O nei nungo nungo are e tau. O ni kakapara te pure pare ia pun dana are. A roko pun tapano un roko ni kie pung ni kakaya te menna kana ia ngai are. Ia pun roko te mea ku pare aswa aswa ba. Nea rare kane ia kangani ia te menna nasira. O wana ngaka pautai me menasira e kai ni kapene. Ngai are ia pun roko te mea ku ia pun nangani ia te menna nasira. Pakana ia. Nā re rewa ia punna ki rau ki. Iri ki pauna. Mea kia mere te mga te tairi ki nepe ane, mga arui ane pe arei, e mga katauroi ane pe nā re rewa. Katauroi ane pae ni makuri nako nakawa ki e pare na mga nako nepe kakaya. Kana ia te ika ibu kina mena sina. A kehe. Ia re ninungu nungu ia mga katauroi ane, mga puka puna arei, katauroi aron puna arei ki maine ki tani ia. A kia patoia pun ro tongi tong roi. I mean, nako nare rewa wari ame nga kwasi nea pa ikan da peka wake kete nga nabu tabano. Ame nga roko nepe. Nei ningo ningo, nei ningo ningo. I mga tako nepe nei ningo ningo mena kea. We, kame ina simte menna basi na kanna. Nei ningo ningo ria ta iari ame nga kwasi nea pun tabano wake kei. Ia ni mga tako ne. I mea ka nare rewa. Ia re pun tabano wake kei ame nga tako nepe. Mesa na kwasi ni kano ko mena simma ikan ni kapeni. Ia ni inungo nungo ari e mga roko nepe te mea kui rouna ia mga tako. O ia wai yu, o wane kana mi te menna. Ia mga ngana ko nepe kana ia pun tapa nunga ke keiki iyo ia pun roko te mea kui rouna te nano kawa ki me te tang pari. Ina kanga ari e mga rike nepe nasina te tako kumen iro ia pun tapa nunga ke kei. O kia wai mga te ngabong ari e mga wangi nepe na ari rewa ni takaranga ina. Dana ari min nukina nakon nakawa ke. Ia kawasi nakon na naoso wari ia pun mga Nasina kiki ia mga ausi nebe me te kukure ina kon taka akaru ki. O tira e nga tai o wari e mga wari ki nebe nasia kiki maisin nasia. E mga tako nako nei nungo nungo. Nego? Ia nga te wari taka uomen. O nei nungo nungo ia tako ne. Masi nang kanga o wari ia mga kawasi nebe na anipu tamano wa kiki. Kakaya kanaya. Irangi ni meraki nanon narere wa kien ki yung wari. Aya pun tako. Ia ka nga. Si tapo ong kai ia ibon naroro ia bon tabano wai kai ki pa yari yari ken kai kana ia panang ngo kikiri ia nasi u mea usu ki yari yari ken nana iyo di ngabo ngari iri ibon kakara ki mea bon ngari. Tare ni ngono ngo to e wara kana kong to kwa kwa kwa naka wa ki pa to nang suku imim tara iya ate ai. Ni ngono ngo inang kari iya ngai akia akita ka nga nga. Ia rin te tairi ka ane nā re rewa mga pukua pukuna are ni nungo nungo. Pai nang nako nuni ami na nakawa ki. Aki apa yamuan tairi ki ngai yari. Ni nungo nungo ya waki na nakona. Nako ni kakaya na tapu nakawa ki o nā re rewa. Ari asuku mena sinan. I mean bonare yo ya kamen ka to roya na pai pare nan karo ko ya na ai ya pong tenan bon tapano wa ki ya ki to kinu ki ri ya ki ki ere ga ya man nan ro tong tong ro tong tong aba ma ga ko asine bon tapano wa ki ki a ka pere dai mi ya man aro ko ne ya bi bi te ki ki nei ni ngo ni ngo nei ni ngo ni ngo na re re wa ri ai pi da banana ki o ye ka pere dai we o bon tapano wa ki kamen esen de men na bas na khanna O na rere wa re ta. Ira wa pai mea ka na rere wa me pa nana nai nia. Are anko are nga ya ni. Ni ni ngon ngu. On punta pa no wa ke ke ya ta. Me sa na kwa sin ka ni ko me na sem ni ka pe ni ai kan ni. O na rere wa nki ari ka ngai nang ni nuko ri a ge bari. Ya sin ka men tau roa ya na pai ni pai nang po ta tai tenan. Ita pa no wa ke ke. A kia ngai ra. A ona ko mei i. Kiri punta pa nuwa kikia kikia kapele tei miri a kira kine pe panang nakon. Ta nari nakon na naus nari tewa kikia miri. Kani punta pa nuwa kikia ika nga. A kiri ni pe ya kiri ni ranga ya kia pare po kanga pun si ya suya tenanu punta pa nuwa. Kaya di arana kia pa tenanu punta pa nuwa. Kiri kia kawas sari a kira kia na naus nari tewa ari pari anang ana kanai. Anang nakon ka na nari tewa menasina. E ka me yeti ya na kai na re rewa ke a ki an ai ra. E nga yang kai kami ya kama ki toto ki nana na na su kuning. Pa ka nga kam nang kami rika rika yeng kami asu umi e kana. Pup, iri piti men na. Pup, pup, jep penen de pek tata ki. Hupun punta pa noa ki a ya ki rika yatai paritira. Ari ata ko pa nini ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon Yo yo yo ya na kut kan ngani nga bari ya hate ya pato e mangari ke nasin na na giru ya punta pano wa ke ke ha ha tren ke ro ga ge yo no ra na re re wa oi hirang nu ku gore ye ro da gen ku gore bari ya no ri ya nasin a ge su ku mane men ya ki ya gra na re ya ki na ko nasin ya ta ire ke are ye ri a bon su ku ndu ku gore i mean a sirenga ki ya tenan punta pano wa ke ke ye ha po ya ta ni po ta ta ki pero na re re wa Ori abon suko me te kukure. Nga re rewa mena sina. Me buona e nei ni ngon ngon yon e yasma koro a kikei. Na kia me ngataka me nga pua ka aki iro ia buon tamano. Oi wara te songora. Ori sapon roko ne pento kin. Te karaki ipkin. Ayo nei ni ngon ngon me nga re rewa me buon tamano. Kura pano ngongora am. Oi na te tikiroi am tairiki. Ayo. Ayo.

spinne na tai a bama tai ka sende ki rungi a tiwara ki a tuko milana. A kona ana pende ki rungi te menna me te menna. Ni te taina pei a kia kaka, anu muan tai ni katokana, po ni tutuko ane pa taka wanpoi na kona meo. Kana arana pa tau i ei e reki rungi a tiwara ki ei o tei tapara. Tei tan pe ta taninga, tarapo ni a tawana tawana tawana, te tai a wakua. Muan tai ni karawan tei po buoki e po ni tutuko ane pa taka wanpoi na kona meo ni tiwamata. Kata ia rei rei rei kupa kona ata atena ni kanikina a yarana ki pa fast. Face ke toa F e te ibukin face ke muam o e kona antara nipaka ubum ke ni metentin. A e te ibukin arms ke tapundangam o kona nori a pa ingore ke toa kona mekintina te metentin na kona tapundangam aritopana. O S e te ibukin speech o e kona anapa nipore na ki esina paro na mkakara pekau. Taking action ki toa karan te toa te makurin te tei au mantua e kua, ka narana pa i a konori a pa ere ke nuna tei ane kanikina a kane, au e kua taraponi a toana, toana, toana. Ka narana pa e pua te lana kanikina ane pa kua ki nori ilun te menda te ameta me kua ki roi kua ua,

0: Listen to 531 PI wherever you are on the iHeartRadio app.
1: Oi, e mga toko na petain te kamai toro toro e are taita para are kia a mi flu vaccine. E bukin ka menua ki mi, tain te ora ki nita mai toro. Te vaccine ke teisen to toga yo e te tau rai men to wana ne pere ne katoa re te kamai are taita para. Kana iei a mia te ai men no noua tena makaina nu e arak. O kare kia isina e bukin te ora ki e te flu. Oringa te isi a yo e aki ka buwaki i puki a nāke api koukou nāke o nukui meni mea ua ai ariri ki ni wera a iyo kona ariki ni kapane na rongorona nakon nakon nam klinik e nakon humanize.health.nz
2: Testing 1, 2, 1, 2

Kona mauri ki te sangora, mani maran PM in Kiribati mai New Zealand, nara mitin Charles, i buki program, mare te ian rongorongo, i buki mi ta nora. Ki ke mei ka i te peo tana rongoro ka ki motuto, nora ka ki nokoi mi, nga iro e Charles, kata uraki, kuni men nara ru ni karike rongorongo, yon, manako. Kona mauri e kai tapanin te rongorongo. E ponte ime tōna nangai Prime Minister Christopher Luxon spanga i te rita te National Party, pani i mean ana pōi ana kokos ari e koro i e tunua te awa te ausindei. E tako te rongo pa Iunimeki, Christopher Luxon pa e na pon tau ana kona e te Prime Minister ni karako a penin ana term, pani mai tukin te ririke e yo. E i taka wō wantei, ari e te penako i e Christopher Luxon, men ana ka kai wenako au ana waiwai ana kokos in te National Party. Man, te taina pa io, a esa ni ke di kaki te former Defence Minister Chris Pink, men na kuana ai ka esa ntau. Poninga ia te National Party MP, ai e taua anaka intakataka i bukin kai para maurangi ina nun reua te ririki. E katano tāpa e nangaki a ngārana te rinirini are e naroko e nakarawaki ina nun tāramakaina November. E karawa ana pepeire i o Chris Pink, pun i mini ka kere kākana i ron Christopher Luxon, nga iei te kamonga o nana ka iriri, ari iriki o men tangira kina pe iei te poui e katawe. E taku Pink, pa e te imeto an pautoka te National Party, o an te imeto an pen pautoka Christopher Luxon, pa ngai e te rita, ni ka ira te tau teaka, i mini te menga rinirine e bukindikira ken New Zealand. E tako te Labour leader Chris Ipkins, pa herawata te mewa ngō, ma e tau nia ki imere nei e tāan tei i na nung te party e te National Party. Te rongono ngā sikareke a e te imeto an tau a te nakua ni ka iriri Christopher Luxon, pun men nei a pautoka kain ana caucus and the National Party. E tako Ipkins, pa te ka mewa ngō aio, e karika te taparapara ni ka toka te kānganga a kaina nuia te pōta nāmeta i a New Zealand. Mai si e tana sariri in te kawarina nereiri apuna ki tangiria pa e na onia ki mui in te NCEA school qualifications pun men mi in te national savea le esa ni korawa ki on men te sinokona pa muina. Asa ni kosta tana nereiri pa e na kata mearoa kiri ki kanuan te NCEA e buki a te in te nereiri. E korawa ki te savea yo ni muan te na makaina nereirika yo uatanga uapimanoa e na kon wane pupua te ni ngaun e ka akarawa te savei pun men te pupua wapi mea onoua tana nere yo New Zealand. Hane ka penen te rono. E ki panin nanuia tana foreign ministers pun men tapen nako te petepeke ni po nanuia pa e kairu aru nana waa ki saina nge e launch the nuclear capable missile ni marawan te petepeke en tana mkaina e nako. E tako te rono kasikarekea pa kiripesa wa nauru atutoko au aki i pō nano in te meeting are e karawa ki i suwa i bukin ka paka ka nana wā ki saina a iasani karaya. E tako na petro rongo pa e na mga rina noa ki karawa an te statement a yo ni pō ui in te Pacific Island Forums are e na karawa ki yon palau. O ikane te peo te nana rongo i bukin na mi ora anke te saora ko pasina pa i bukin na mi tai a e na te karawa i nikina na mi tai nora banan PM in Kiribas mei inusia.

0: pukin tira pa kona ta parapara na kais po mea na sariri ya matei. E kakawa ki pa kona karekea amritaki o ni kikina e mo te tamero mea na sariri ya matei. A kona kona ni korawane ta iya mo te wako. Kana kona kona na iya matei men na yariri a ta ita para karekea te mere na waririki a sisira kina na sariri ya matei pa e wara na kiki yakin sariri a nungora na pairun te sariri ane pa tira te iya ngoni pupu kina koim e kona koroia pa pukan na nariri o na kiki yakin esim tariri are kona koroia na nunumayangam. Tapai ha kakawa ki pa tapirang ira karo sina buki ana sira na yarei na no moyang ara.
1: You're now listening to PMN Kiribati.

0: Kona mea rikia tisa ngora, Bonan B and Min Kiripasi, te te iu sena wāke mea rikia ngora re Nangwan Wham te Kiripasi ke kapehe nukam anakete. Wāne te kā ngora me iro ndonu māne paisika tōm aviata, sa ngana te te ia te mea roa, i puki a arata ngora. Kona mea rikia tōnu māne, kua wāke meikane.
1: Aia, kamna pene mea rikia nasi ntungaru nga pene, yo anna o tero, o anta apu ka akone no panara. Tau yon Australia ke doin kai buke na ko ake ake ita na o ande ngai ya ada puni kiri pes. Te ara rei rei ntisa ya yu ada kanga sina ma puni ka uri ngai sina ti yon ara kati ye ke sina sina pura wa kina ara kati ye ari teme uri tiro yu ada tapu mo pun na ni ro yu in ka wa ita ni ka pen. Sina pen tsa kiri ya in sukun ta apu ai ka siru ai ya yu a sina piri na ko mento ko wa ne sina ri ya ini me uri sina ro yu a sina tapu mo. Mankani sina karo ya pa ya hapes kanuan tikite ya sesente ya kini. O si sua i tatei a paya kanga kam kwa puonga nei ke kam maki. O te poi yeri rangi ni kakao ki i taku te teaka. Pa e puni me maa ki rui e sipuna te kati. Ari nana e kawata ki kai pa seki si te amara ke a sina angani ngami pa kam na kanda o kam na nguai o kam na i kawai. Pa sina angani ngami te teatea ni kawai. Pa te teatea ni kawai puni kanami inu kua ua. Ari a ke te mena a kona nana ia me iru umi. Pa i puni nampoina pa ni karokua tukini me om. O pai e kane, anakairi ko, o anapueni ko, nako nte turuni pai. O kona mea mena, yo an amtapu, are am, nem are amtapu mua, nana the success, the victory, nta ataina ko yo an mea um, inaron te wana pai yo. E ya sina mea nga te akina kane, pa te raha poro uwa kinana, sina kangani karoi. O ayu, te wana, te pai erangini kakao ki, Te pai ero ko kua ngua ki, o yongu te ningam, o ka hua ki ne roi. Ko e taku te te aka, pa aka pai aka na iye i te ningai yo nungu. Pangana aka i aida nanun te pai ere o ari a suanga ki ari ya waka roi ya na patai ya, o na pondo kunde ya kuru. O sina ka nga ni ka roi pai kan. O kani to sina ka nga ya kin. Te, sina te te yo arun nan wanti kiripes, tu wana. Te pārunga ki roi, sina tete i on te teaka, te pārunga ki roi. O wāni te teakina ki roi āmeta, ai ka tawa puni mena i on New Zealand, awa puni tangita roi nge mena ika iwa, ia peia. O wāru ko ika iwa kanga sanu uria, ai puni pai te pū. O iana ko te teaka ere kanga, sita pū mea ki pārunga ki roi tū sua iyo, irangi nte uwari. O wake te ka tūka kukuru i ari kia i pāmanga unna petitanga, o wate i apirina pū. Awa, i rangi rawa te problem, i ante poi, o e kakaya ki nko, o e kangai te teaka. I puna ki pārunga ki roi te wan, ke toa ni gini. Ari nana, i asen na ki kangi teaka, o me tina andungurungu, a ki asen suanga ki. Pai na karoia, ari i puni i ante nuan meon di kripes. Awa iu te poi i rangi kakao ki. Te mwe ngai pārunga ki roi, i puni karawa ki roi, Ni ka amara ki a ki te tia i nanona. Te amara ki a te tia te ni kawai. O a te kati. Pa ina si i angoia, ina i angoa ki pa kati ina ki reire i kana ina angana ki a kane. How to survive. Ina ka ngā ni kariki a meauna. O rauna ma kukureina. Ngai i aren kana ko suanga ki arum. Ika kona ria ni karoia i ruia. Tamem me sina mkuria i nungu. Pa te ikatai ni karoa andine dine. Nta ai ikai. Ya ki pero ngak titi ya antu ko wari mani ngana kon tira pakau. Ari angko ya ngana ki ru ye metang. O the freedom mari ngana ki antu policy kai. Pa ye na me zeri kara wa ne yo. O the pa ye au du anga ne tikati. Wanga ne te te te me mesina mi kanga ite yo. To na na nu me run to wan. Ko ki dia ini ye ni manga ye pokona te kupua kai run. Pa a ke ta to na na nu me run ni yin. Kanga run ta ra na iru ra. Eri sina nu kun to aki. Ana pai ni kiri ni ta. Angke yang ana kuak iyo ngat pai yan. Pakup pun tak. Kama pun ikan supaya pun iru. Pai apa pun karawa ini nanu. Awang ini tenan nom saya kah karawa kiri ya arayu saya kah karawan. Apa ni pernah ni entah pun teka angangan tak tahu nak. Pada saya kata karon aku nasi nak. Ikan kaya titir hari nak kuri gay. Ayah nak apa gay gay menrau. Me yaki kore nangani ku te atu wai sere kone te ke pua kai yei. Me angi inti te ikurangi ni kani ka kua ua apa angua kua tari. Aya are roi ri. sinaria inu ringa pa sakai tara ara ara diri ada kuata maraka ke kai diri ta ke ada ta ta maraka ye pa kasin angin tena an broken no my ka stay yo anda ya hot ke singa ya sa da ben pri ya kinda yo ni jiran ara ken da pa yan tena an broken no mi ri ara yus aya arain ti so kana is o tukina dai de bede ya na ngabuni peren nukira ke karo ni ka su ka ke te i do ya anga ya ke ana pon dia ni karo yo on the responsibility ana ngawa hakina pa awa akaro wa wa anga ya se sa ke na ko mai voice na create the problem pa sina ko mai voice na create the opportunity awa ro na pa sina turu ni pa ni nukira pa sira ri ende ya pa da ya ke ngwa spirit na ko mai yo ani kiri pes Pake te employment opportunity ya wake te cash economy. Panta ye ka ye pita ki te wanda pa. Pa ye a paru te mane, yo ane rata pa. O ye a wana pa tina anna opportunity ye ka skola nti develop ye, tina anna out island sa kis kita ni. Pa puni ka poye ren ko. Ma angana, sina katuro ni pa ire kai, wasi pura unkai. O sina ria indoki. Sina kanu a ape mama, sina kanu a tepito ue, sina kanu a nunu, tina anna out island. Pa ye sepen in focus yo antara wa. Pasila ko bagay ara wak. Pakam dali na tay pa ngala sa tek na ayo na kami. Ampen ndey ding kay. Sa mena yo ante ka shi kona mi ya ya wa te mane ya port. Na ko na non na base na rebook. O we have to go and take opportunity na ye. Me si ara working capital as needed. Pasili ay ndoki. Ha si na turo ni pay. Ha na de ke ro ran kan ta pay. Men dero ko bon sukula pay kay ya ko rita ay yo nu shi na ko na udinga. Ana ko na udinga. Paye wa tanga nga ya sapo ye ya tanan global problems aku nan cause the recession asina de kenta kanga nga so we have to stand on our two feet nga smenai kai au rude nga pa ari ya shoulder aya ki kona ma pa ka ya kona ka pe betera ro ra sina turu ni paye sina pa ro nga ki mo na ro ro pa sina well seto sina well seto yo anwara ni poro pa to ani poro wa yo atoka yo na te ka wore de angai ra ke te pu me te ine me te mane sina ka ko i pai nona pa sino ki ai na e dai ke ka nuan wara anga na shu ki pa sina a ke ka nuan wara pa sina na te ku na re te ke ne ke ro ye de ya uru ne ma sina pu a wangi na shu ku te pa a wa ne te pa ye ye ki tang re pa na ye ndi me si dikin tang ra si dikin tang na yo pa ko ke ra ko mi pa ngai te men na i te te ndi na ne ka pu wi ngai Awangi ya ukora kaya kita ibu kia, ai kai tena ada problem mai kai. Kaya saya kubusi ada kora. Kamu cera waru kami kai. Barunga ing kami ini kuau. Tera hati barunga. Iroro, temane me puna. O iroro me ate. O kai dia nak untuk turun pun. Patina an policy ai kakarau ki yo anu shi dan tei taku bangku arangin taku ki kai. Akarau ki pana pirina kuat tei ya kan mainan unu pei mi. Pana kapungan aki. Ibu kini dalam development, aika anang roy mengai, aika ada ngai deh. Sina karoan, pas sina iranan, at the same time, sina kawak ini buaya kepunuin arun turun buaya. Aika hari second nana buaya kait terhadap policy, dari situang kami. Pakam dah aki kuno kami cultural values, apun ngai ya, tindrohan naruaru mi, atau tindrohan kapaya mi, aku kure mi, yohan alteru, apun yohan apa, apa mi ya tengira kirumi. Airen kapane saro kon the stage at sakara atika go wa pa tangira na pare na ro ya ki konan ma ni bu ayare in no da pasina tangira pare o sina ri kina pa na nu worthy citizens in aire kai ngana shukira mir pa paro ngai ro in kami akam na paro ngai kami tira ni kate yo atina anta ka ke ka ma se ni ka amara ke ki ye o ane pon na ko ri na ko ye na ko mi para kanta ni Pangkana kamu, diri yakin mi yai kai, akam mi di nanu ya. Pasa ena pun full na barun di nanu kuti kai, saya sabora yang kai yai, dite ibu kimi yai. Ya, sida yakin na kami pa, ngai da, akang asite ibu kimi di nanu, kai se say kame meto, imetan te kabu wui nu jira na, ayman ngamu ametan na pepeis, ayman ngamu ametan na, ya rika nga. Ya puni kawasa na kami, pasa kita pa ite yakin na, awake ya bukina. Mai te akin na pa, e au kio ki te pa iye. O sina ka ngai ni kua kio ka te pei, sina di aina pa ni kua kio ki te te na koi mi. O kama ma kupun te te na koi ami kura. Pa pa arunga hi groi ngami, o te ka uwa. Te pa arunga roi, o te ka uwa. time mana nga kati na pa ya aper. Ade kawa kini ake kamasi ang suwang ki pa na karawa kini. O ate yung mana nga mi language. Ay mama nga ti tete ni kiri pes. Pa si ya ya tayin tete ni kiri pes na sili yung kaya kapi na mga iyan tamo yang. O wang yung tete ya na tete ni mata nga pa na kundi classroom o na kundi men. Karang ni karanoa nga nakita na tete ni kiri pes. Pati rapukina. Kakati rakapo iya na tete ni. Ewa ati na baka wani na nun na tete ni kiri pes. Mete ame tari pepe nga nanun di tete ni kiri pes. Oye kia tayin nanun tapaka uwai kayo ayo kikona ane pa. Nuwa kina ko yenga yari ala langus mwanti langi kakawa. O teka uwa. Teka tinu wangani ni itira ala kanga sinari ya ini mga tara yana pa yari kinti peparo. Paina tepa yari kanga yari na kipa. Te temari pupu. Tira temari pupu. Awane tepa yi tewa na ala kanga kakawa kiri yara ala unumane. Mai nera kona karikea pumo o ari teka. Kaka e roma e meripu. O tira ala nante meripu. Te ome rade ua meri na kun te muenga. Mese ki te ome tari kare na kun te muenga na kun. Sina nu. Po sina sime te iru unan. Mese sina me, sina kapoi e iru unan e. Iena kaupoi na peni pako. Nu uise na kun te kainga. O iena kaupoi na peni pake ya uise na kun te kainga. O e ka amare ke tusu. Aka ni ome tai ka meri po. Oi, ome tai ka meri po. Ome tai ka ki me mesu. Me ame taika, a kakausina kon te kari tinga ina. A warangin musira wana pente late. A warangin kakao kiri ya yu respirit. A kiaren kana anna paka, sina kareke te kapoi e irura, sina maripu. Sina agisi vivene vene. Ni kakante ni ngate poi te wana, me sina kuriei ta te ting si ira likin dari sipun kakaroya. Sina ora te rongrongo te wana kamteri aina penu utakina kuyei. Paseri aina makuri sina nukun te box. Ni kanga, we must be extraordinary sometimes. Pangi ame taika extraordinary e kanga okoro me te normal people. Apo nururu I tina ansua, apo nukuru aro ni meau ya. Pakuna ni kuru yei tiri ki tirau, o tira kandaru aro, o pai I kaseki ino nori. Awad. O irangandoari pa, ite aki na ayo pa, eriki ayo onka inti onda pa ate global issue. Yuri yaka kintai pa ikai. Erangin katano wa taking ka irong ulo the president of the United States. Ay sipa nga yate ame ta ako na ni karike the peace. Nti na ni ka nga nga I karike. Ang kala ko sa rami ang tuwa ni sekit to the poor man na rito ay tangin rito na kopi. He's a billionaire. Are na na he's a working man te ame ta ako man outside the box. Ay ya siya in extraordinary na pangkay. Masagiri ay na kangay. Awayo ay apunika way na roy. Ay ya we must create other things and uplifting. Ang ay yari sina diya yun ka, na diya yun niyang pangkaisero kong 2025, o bayi yung kari, o bayi yung roro ni kawai, sina diya yun ipita the system, ay na uplift, o ay na bring forth peace, o this in a sustainable prosperity, yun yara po sa naman. O ay kay daka ni kawang ano na kawin, yari yakape yun uwami yay, ay yari yan ang kawin ngirik, robwa ka, Ntungaru, na si Ntungaru ka kamtangin. Kapayin mo kami. Kanakanan sa bukay. Ang kami ay rayin. Kapayin mo kami. Hindi mo ay rin lang. Kamahapon na tahanan nun na. Kam nakakapaya. Mantitikiroy. Sa mga kahis po na kundi tayo ay mahal.
2: PMN Kiribati.

nut.